0: and then pasunod na ng uban, Mike. So, pasensya lang. Ulat-ulat lang sa nita.
1: Okay, so, pero buot pa sa putong, naray mga coming pa nga pala.
0: Mike. Ang schedule na lang dito sa taga DSWD nga mo disburse, ano, Mike, atong gihulat na to, Mike. Again, namang we limit sa pila-pila ang disburse na to in a month nga kwarta dito so, sa kadistrito, Mike.
1: Kung it's summertime, no? April and May, ano na ba yung mga umalabot ng mga medical visions sa first district?
0: Well, natay ko, Mike, no? Actually, gahapon, Mike, nag-story ako sa, nakita mi sa, kanang chief na siya sa ENT Department, ENT Department sa Vicente Soto, amigo na to niyo, si Dr. Ryan ko, Mike, siya akong gihan niyo, anak, Mike, nga kung pwede natay mga pasyente from the first district sa Goiter, kay kanang ENT is ears, nose, throat na siya nga doktor, nga specialista, nga surgeon, so ato siyang gihan niyo, nga pwede ba itong mga pasyente dire, kay before, among sabot ng rotunda, nga siya pagto unta na ko sa Libertad kay mag-conduct anong goiter nga medical mission. Lisod mong good kayo, Mike, kung siya mo yung wadto ka Libertad, kay ka na mong goiter, kanandak, paliog na mong guna, Mike, dagpo na ba kayo ng mga masag, uban nga klase nga goiter, Mike, kailangan ka ang sunbay nga blood bank, kay kasong mag-bleeding, kailangan kay nana, so dagan kay kailangan nun, which wala pataan na sa La Libertad. I thought it better na lang siguro, Mike, nga, imbis siya itong parion, ang mga pasyente na lang may atong gihandos dito sa Cebu. So, ato nang gi-refer niya, kuha na sila og labs daan sa Negros Oriental, atong isend ang mga lab results niya para mabasa niya. If makair na dito sa ENT Department sa Vicente Soto, that's the time na pagtuon na ng mga pasyente dito sa Soto kay i-admit kay para maoperahan. So, natin schedule na karong May, Mike, 20 ka pasyente na ato ang gi-schedule. So, right now, atong lista na to, nanata sa 12 anang mga lista na to sa mga previous atong nalakaw-lakaw ng makita at pasyente, na nanawagan mi karon nga base na pailaing interesado diha kay napay 8 ka book slots nga pwede naton mapapairahan sa Cebu. If maguol mo kay adtong Cebu, ayaw ra mo ka kwan ana kay naman kay gihatag pud ana nga kanang tabang Mike, no, Clete, 7,000 pesos, I think 5,000 pesos to, Mike, nga para sa gi-complete na namo na kung pilay Clete kailangan talong mo do Cebu, ang imuhang tao ni mo, ang imuhang lodging uban pa, amo na nang gi-complete. So natay gihatag na cash ana, Mike, para gilang yun nga wala na sila rason nga dili mapilahan ang ilahang ganang goiter sa Lee. Okay, uban ra ba ana, Mike, kanang toxic, makakuan ra ba gina sa heart, na uban ana, peligro ra ba kina, fatal ra ba ng mga toxic na goiter. So I hope na napay uban niya nga hadlok mo kopera, ayaw untang mong kahadlok anak kay kining-kining ato ang kanang medical mission anak, mga specialist din na siya dito sa Vicente Soto, Mike. So at least matangtang na inyong problema ninyo sa goiter. So again, kung napay naminaw karon nga namoy kailad hang na goiter, palihog ko tanawa lang ang Facebook page sa nako, no, kanang Emmanuel MM Lingay Chong Iway, tanawa lang palihog ito ang unsay number na gi-post ato dito para ma-contact nimo para mapalista na kanamo dito sa operation karong Mayo. Ako na lang ni ilakbit na pud ka kining-kining ato ang mga kalihukan mong good, makita na to sa Facebook page. So katong namino, ganahan mong mga update, ganahan mong mga balita anang natay mga para-follow sa manggani or kanang atong mga kalihukan, palihog ko i-like and follow na lang itong Facebook page para updated mo.
1: Right. So, kining sa goiter kong, dili nila kalarga kung dili mabutog 20?
0: No, pwede naman, Mike, pero sayang ko kayo, mga, actually, ang ilang operahan nila, anak nga medical mission dyan sa Soto, Mike, try na takabog pasyente na sa all over Region 7. May gani ang 20, Mike, ihatag nila na ito sa first district. So, sayang kayong opportunity, mga two-thirds daan na ito, ano na ilang gigahin para na ito, Mike. So atong i-take ng opportunity nga, makakita nyo tag 20 ka pasyente. Kung 15 ra, wala may problema, Mike, malipay naman po siguro sila sa Cebu, kaya at least, tapos sila yung mga pasyente kung maperahan, sure ko, tagan mo pong pasyente po sa Cebu po. Pero but again, gitagaan nag 2/3 sa slot na 20 out of 30, Mike. Ato rin gamitin ng opportunity, Mike.
1: Right. Kano saan yung kuwan kong schedule dito sa...
0: May something, nalimot lang ko, Mike. Ako itong garuhon balik, Mike. Sa Mayo, Mike. Ikaw itong interesado, palayog lang ko check ninyo sa Facebook page ito kay Nana na i-post na ito dito. Huwag na po dito ang contact number nga inyong kontakon.
1: Alright. And it has to be from the first district kong.
0: Kung naay tagalain, Mike, kabalo na ka na. Mag-emission na ito sa bata, ka nang sa left sa una. Tabot ng taga-occidental, Dres La Libertad. Wala naman problema, Mike. Basta tanaw na itong angay kang talabangon. Kung ang doktor di mo balibad ni mo, kinsa mo kung para mo balibad ni mo, di ba? So, wala yung problema rin yan.
1: Muna akong ganang iklaro kong kay kabalo ko si mong kasing-kasing. Bisan kung bisista ka sa distrito, pag adunay nanginahanglan, bisan gawa sa distrito, andam lang yung kamutabang. So, pwede ra.
0: Ay, wala problema na siya, Mike. Basta kuan lang, Mike, anong, anong kailangan nun mong gani, Mike. Bahala, butan di ka, first day, second day, wala rin problema, Mike.
1: Yeah, okay. So, goiter, kitong adunay mga kuwandi ha, problema sa goiter, pwede mong, at tuwa lang sa page, once again, ni Kong MM, aron na makita ninyo diha ang number. So, usually, Kong, kung sa mga requirements, ganyong di pangayo ani?
0: Wala man actually requirements anak niya, Mike. Ang amo lang is, sa iglista na nimo sa panahon nga mingon ang soto nga sige kuain na siya gloves kay para matanaw na mo ang resulta, tigaan ka na mo og kanang guarantee letter, mag-i-refer ka na mo dito sa asa nga kuan nimo, like sa Polymedic pagka magpa-laboratory or asa man gani, tigaan ka na mo na para libre ra imong labs nimo, Mike. Adtura ka dito sa kuan, and of course mo lang nimo nga ang resulta picture na i-send lang balik dito sa katong in charge na to si Giselle kay para ma-cellphone niya ang imong resulta po dito sa Cebu pod. So wala siya ingon nga daghang documentary requirements ano, Mike, depende na lang na sa resulta sa labs nga tanaw sa Dr. Cebu kung angay ba operahan o pwede ba operahan.
1: Yeah, okay. So importante lang mo-connect usa siya sa staff nimo, and then sila na makabalukong sa mga proseso pagkasunod niya na.
0: Yes, Mike. Basta more or less labs naman ang kailangan, ana, Mike. Ang laboratory naman yung kailangan, ana. And then kami na yung issue kanang referral, ana, sa Polymedic or asang hospital. Para at least wala kayo bayaran nandito. Kami na sa office mo sagot, ana, Mike.
1: Very nice. Kitong sa cleft palate, kung mabay upcoming?
0: Well, sorry, Mike, pero ang katumanggong grupo na ito, Mike, sa class, katong suki kayo na ito, nga tig at lalibutad sige, ang kanang Medical Mission Matters, which is funded sila sa Smile Train USA. More or less, wala na mong good mo fund ang Smile Train nila, Mike. Kini ang Smile Train, ilang dimove ang ilahang, unsa ni ilang mga activities nila, Mike, to ay more, makaingon po kung nga maayang mapagay ilang plano nila. Na instead, o nga kanang mag-fund sila o mga grupo like Medical Mission Matters, nga muadto sa mga lain-laing lugar sa Pilipinas para mukundak anak nga cleft operation, ang ilang gibuhat na nagiraan na, Mike, and I think process na sa pila ka years na nila naging plano, ilan na nang ipangsabot na lang yun ang mga hospital na naging mismo nga. Sige, kami mo funding dyan sa operahin ng mga tawhanan, eh, manami set of patient ang may padala sa hospital, operahin na ninyo, which is under a hospital setting na gid, Mike, instead of going outside sa kanang mga rural na lugar, mangita ng mga pasyente, ilan na lang yung ipaantuon na lang yun sa mga cities, Mike, which is okay ramang po gihapon kay tako mga itabang ng cleft operation gibuon.
1: Right. Pero unsa man na with that new arrangement, maka kuan na gyapon maka duos la ni through sa imong opisina,
0: actually ako, Mike, ang akong connection is with Medical Mission Matters dili sa Smile Train USA, so dili kay ko sure kung unsa na hospital na ang ilaha, basta kabalo ko, Mike, sa pila ka hospital man sa Pilipinas na ilahan na nang gi-partner with, nagmuwa na sila, wa ko sure sa Negros kung nakamuwa na ba sila og hospital anak nga para inana, pero in case na amo gi, Mike, again ako ron nang suyaan sila and mutabang na pugod nila facilitate og mangita og mga pasyente nga atong madala dito, Mike, life changing ba ng operation sa cleft kay lisod ng bata nga natubo siya nga nasa speech impediment, and then of course mabuli pa na sa eskwelahan, mientras bata pa kung 6 months years old pa, better na nga mapilahan na natin ito, Mike.
1: Right. So magpaabot lang takay. I'm sure kung kayo medyo naanad na maguta during summertime or nganing magpahipaluta kabahin na nga Medical Mission, so at least adunay mga kapakuhan. So magpaabot lang ta kung unsay mga updates regarding this.
0: Yes, Mike, and sa ito akong kanang katanak po na ito, Mike, na pagiging plano po na ako rin ang i-mention lang yan ng damlag, Mike, kung makaro na nga itong plano, Mike, listen na nang mo announce ng okay karo. So, yeah. Kanang sa katanak na ito, mo announce nga ako ninyo, Mike, kung unsa ito ang hinatay maragbagong dibong na kay instead of waiting sa kanang grupong na mo anidrin na ito, basin ato na nang pagitaan pa aging na mapirahan sila sa laing pabaagi, Mike.
1: Right. So, Kong, medyo ni focus ng atong oras, atong programa, anything that you like to inform atong mga katawan diya sa unang distrito?
0: Again, kanugay na itong sister storya, Mike, nakalimutan siya kong mention, sige, palayog na lang siya kong like o follow sa page na ito sa katong Emmanuel M.M. Lincoln yung EY ng Facebook page na ito, kaya dito na ito makita itong mga updates na ito, Mike, no, kung na yung mga patawag na for medical mission sa goiter, kanyang sa katarak na ito, guban pa, even ka nang napunta yung mga announcement po ganun, Mike, nga murag, ako na lang yung isulot na lang gamay, no, nga natin yung mga bagong specialista nga doktor po sila Libertad, ako na lang di pastorya sa MHO, usa ka obigay ni usa ka pedia, hopefully ma-materialize siya Mike nga nanay doktor nga laing consultant kamo anda ang libertad para at least ang ato ang mga doctors diri ra kato mga general practitioners nagit ang mga consultant as we mentioned sa atong mga tawag before Mike right now na naman tay ining sa mata o sa optometrist si Dr. Ganymede. So katong schedule niya every Thursday katong may mga problema sa mata with ibuagdo na natay psychiatrist niya mo anak niya si Dr. Arias po every month na po tayo neurologist na po tiganaan niya ako ang bayaw si Dr. Justin UEY mo anak po daw once a month. Hopefully madayon ning pado na to Mike na may pedia o nga po ikining ubigay niya mo anak sa lalibertad na dugang na consultant Mike. So ako rin i-mention again sa Facebook page palihog lang ako follow o like dito para at least updated ang mga katawahan.
1: Alright. So, salamat kayo sa mga impormasyon nga imong gi-share ka na mo. Bisan sa imong kabisi karong panahuna, but you are still there nga pwede na mong mahinabi. Salamat kay Kong.
0: Sige, wala rin yung problema, Mike. Imbitahan lang ako, Mike. Basta available ako, willing na dyan ko makintabi, Mike. At least updated ang katawahan, Mike. Salamat po kayo.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:17.
3: News D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% na nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo dyan, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
6: Kanabang nakuratan ka?
5: No. Oh.
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una dyan, ana, kay iya dyan gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
5: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana,
6: ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni D3 Bio, Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po o cytokine. Mauni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP.
5: Sa to pasabot, Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kaya kung D3, medyo dihado ka na. May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha gyud, partner gyud na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3 Bio.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
7: Ako si Aying, galabad jod ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gyud na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
6: Actually, kining mga cytokine, useful jod ni sila sa ato lawas.
5: Yes, of course.
6: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
5: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
6: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun dyan ni nila.
5: Oo.
6: Butangan na yun, ugwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oo.
6: Wala dyan sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila'y gitawag nga TNF, Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. O saka din ang meaning ka, TNF? TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
5: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila, ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kang inom og D3bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3bio. The MCTs of D3bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
6: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3bio.
5: Wa na tay igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hidroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
8: D3bio. Ako si Timori. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio.

0: 27 lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times adi gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX sa mga ga-Didri Mayo. Hello, hello. Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw. Usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tibalamati. Welcome din nga itong tulumanon. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in ato garon, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio. Nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo mga simiaan. And of course, kauban ninyo ganun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. O, ligyan pagkalimta, no? Ligyan masipyat kada adlaw. Naka DTX 500, yeah, nakakapi na. Oh. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muning kapi, mga higala, nga mo kompleto sa imong adlaw. Muning kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon og pamoy-poy sa lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Dining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Ado na yon sa pinakadool nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraan DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsadag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na mga higala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o tatay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No, iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles dira ba? Fine lines, no, sa naong iwas-iwas ana ba? Oh, mag Mighty C kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo, mga higala, dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta, dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL, mga higala, muna siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna yung makaguba, mga higala, sa tuang kasing-kasing. Muna yung makaguba sa tong cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag ng cholesterol. Mubantok man eh. Muli sila yung mga mantika, mga fats, gamugahi, matulog. Kunaana sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidants nga suggested by the studies isang tasa ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpaubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500, ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol, usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane. Naa ni siya anti inflammatory. So malikaya na to ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa tong lawas, including ang paghubag mga higala sa tong mga ugat. Kaya pwede man gud nga muhubag ni nga tong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque. No? Then later on, mga higala, mo nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kaya itong likayan kay kung possible nga mahitabo na pwede nga magka-stroke or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya or kung sa uban nga parte sa atong ugat pwede magka-aneurysm, no? Pwede usap mga higala magka-pulmonary embolism, no? Kung mahitabo na sa baga magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa ito mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ito ang varicose veins. Yan. So, na ay mga ugat, mga higala nga muburot, muhubag, muhuyang. Kung saan yung mga higala, ang pinaka-the best is ginahanglan yung tag-antioxidants. Manamukaon yun ta. Kung kundili man ta makakaon, naagin tay imnon. No, nga herbal supplements. Kada adlaw DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O, naapon ni si anti-cholesterolemia. So, maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So, ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So, kargado tao good fats para nga malimpiyuhan ang itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun na ito. So, usa sa pinaka-the best nga i-maintain na ito nga herbal ana is kining pag-inom na ito sa DTX 500 kadaan daw. Pwede po mag-90-sita kadaan daw. Then pwede usap D3 bio kadaan daw. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ng atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na naga putos, mga higala, o nagalibot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Ika lang atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako atong tiyan. Kalang baga nira, nga gadako, mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cosyag pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing. Or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats, visceral fats, mga exist nga mga fats nga naa sa tuang buyon, naa sa itong abdominal cavity. Ilagi. Number one, ganun muda ko itong buyon. Be, pangutan ako, sedentary lifestyle, di ba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon. Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo na ko itong buyo, no? Pwedeng daling mo na ko maghihigala to ang buyo, natuntian, daling mo na ko. Sa pa, pagino mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. At sa pagyon, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas og calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga naa sa tong visceral fats, naa sa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawag gud nga tofi. Mga tawo nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ito ang organo nga delikado kayo nga kondisyon. So, number one, ato yung paningkamutan mag-gamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag-DTX 500 o mag-Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugnan na to ang paghubag sa mga internal organs sa to ang lawas. Lindot ang paginom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagparegulate, number one, sa tong appetite. Ang gana sa tong kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nagrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin og grelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan na kagikaon. So, atong pugnan ang mga unwanted fats, mag DTX 500 taog mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na Dok, asa man ta ka-avail ana? Well, naa sa pinagadoon. Ato aninyo sa pinagadool nga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500. kada adlaw.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
1: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
2: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500.
6: Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
7: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
8: Ako si Lorna Turanis.
7: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
8: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining may TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma ngawot na ko akong kukur. Pagamit na ko ani murag parang-arang murag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia Seeds. The Sugared Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, the Sugared Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
11: Hello, may gadlaw. Kinsa itong ngalan?
12: Ako si Borix Valencia, taga Dipulog, Anahaw.
11: Gatumar ka og D3 Bio?
12: Oh, gatumar ko.
11: Ganong gatumar man ka og D3 Bio tayo? Sa maray mo hang gibatyag sa una?
12: Nagsigi ko og sunggo. Grabe nagi kay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
11: Nalospad na ka, o saman, maglipong ka?
12: Oh, naglospad nagi ko, ana. Sige, sunggo. Yan, galipong ko, nakatumar ko, ana. Naulian ako. Problema mayo, eh. Huna-huna naman ganyang dadon ko og doktor niya kay kining kapigado lagi motong nga ni tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo motong naulian ko.
11: Unsay ngalan gani nimo tay?
12: Ko si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
3: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
13: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad 67. Ako nabatsagan sa Petra ang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati-liver din ko. Ito, mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwag agad sa isang kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po na batyang. Marang wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaway sa Ginoo nga nag-inong po ang DTX. Parisan to na kung may PC. Kaway sa Ginoo, wala na. Nang libot kay may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC na akong giinom kay nawala na dahil.
3: DTX 500. Bali sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. Extend the food supplement for men.
14: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksa kita kong ulo. Ingan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty!

Mag-mighty C ka na adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C na kuntabang nas may mga high blood. O, mga may mga diabetes. Na kuntabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala eh lawas ka na nga batanon kanunay. Di ba galimtan ha nga itong mga products available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong extend herbal capsule by the way di ay kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. mga mister okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya, basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend mga higala available ni mga higala available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte particularmente sa Dipolog yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon ginama yun ni siya. Gibuhat yun ni siya para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. No? Mahitungod sa ilahang panit. May mga skin problem, may mga allergies, skin diseases.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Iyahang pamatyon. Mga parasite nga nas panit mga higala pamatyon anang DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Speaking of mga kagaw no bakterya, mga viruses at tong lawas. Walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa paginom sa ditribayo. Kumuhisgota og kagaw parasite, bakterya nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa ditribayo. Usbon na kuha, ditribayo. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainom na kada adlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang ditribayo, kung kada adlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imong diet ani laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Ang imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kagakaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. Kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pagburn sa fat o sa pagfuel instead sa carbohydrates. So, ginahilis niya ang mga fats o niya gina-fuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kini siya, mag-lead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt na nga klase nga diet, nakuntabang. Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay ditribayo, mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang ditribayo taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat. Diba? So, nanatay MCTs. So, pag-inom pa lang nato sa ditribayo, naanay fats, naanay good fats, nga atong ginasulod sa lawas. So, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang ditribayo, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Known naman isa nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing-ana nga klase nga form sa diet karon, labi na yun to mga health conscious na to. Kung naamoy nga na nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og ditribayo kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kwan manggod ang ditribayo, gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Niya, gawa

0: niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna yung nagkanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong panghunahuna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bayog yun. Kay very precious, kaayo very priceless, kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon is mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nalibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na. No? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So, likay ka na mga higalang mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad. Mag-D3 bio ka na adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligo ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kayo na nga klase nga kape na as mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Humapon, nagubunuban ang gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga panglawas. Say babay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product, usbo na ko, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito, naas mga butika, ha? Say babay ko, mga higala. Sa mga mahiligo ng kape, tara, kuyog ta kay mga penata.
1: A way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibilis sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:05.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome mo sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome mo sa kamo sa ato ang programa. And of course, mga suking ako nga nagasunod kanunay. Welcome mo tanan. Mayong adlaw usab diha ka Dragon Mill. Mayong adlaw usab sa mga listeners na ito, Bisaya, Soga, Mindanao. At ang tagag pagtagad mga suking tigpaminaw. Mga higala ninyo, mga higala nato, egsoon sa kahanginan mga gikan kini usab sa St. Vincent, SK Healthcare Food Supplement Trading, mga produkto nga dako o ikatabang sa mga nagkadaiya nga sakit o balatian. Ato usab nga Hard Max Stream, coffee for men, hard ang simula mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap. Mga kana ang pinakanindot kayo, basta naka Hard Max mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglibing-libing ni Mr. o ni Mrs. Mga kana ay mo kalimot yan ang ato usab nga kape, Hard Max Stream, coffee for men. Ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, no? Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw sa mga kaigsona na to nga gibawalan na sa mga sokin ilang doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kaninigod ang kape, nindot kayo mga sokin tigpaminaw, 12-in-1 kini. Weight insulin plant mga sokin tigpaminaw. Good for kininiang memory enhance mga sokin tigpaminaw. Alinya, nagtaas kanuna inyo ang sugar. Kaninigod ang klasis kape, mo ay maayo para kaninyo. Ay po kalimot usab mga sokin tigpaminaw sa mga ato usab nga Dr. Fonjisok. May maayo usab kini sa ato ang nagkariyang sakit sa kapanitan, no? Kini siya ang pinakarindot kayo. Kaabag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong hamis puti ang inyong pamanit? Gamitin ninyo ang inyong hang pamanit mga sokin tigpaminaw gikan sa aping ato usab sa entero kalawasan. Ana ma-peel ninyo ang kaputi sa inyong hang panglawas. Ana usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ay mo kalimot usab nini for varicose veins, rheumatism, arthritis, nanay tatay pahilot mo matagabi eh. Gamitin niyo ang Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pili mo sa kahumot mga sokin tigpaminaw. Ana usab ang lavender sampagita ilang-ilang, ha, mapagpilian niyo mga sokin tigpaminaw. Digin mo ang mahay ani nga klase sa plus kinindot kayo alang usab nitong bulios panit mga pamaol, ha, ang kainit o ang kalang manutsuhot higala. Ngadto usab sa inyo mga kaugatan, lagbas usab sa inyo ang kaunuran, ha. Mo na higala ang naa sa ato ang massage sa Dragon Massage Oil with Chubaki. O nga lang, kalimot ko sa pipila kami minuto sa balik niyo ni Dragon Mail. Ang pagpakabana lamang sa maayong panglawas. Mag-iskot ang mga sokin tigoy sa pipila kami minuto. So, puro ni ini ang ato ang mahiskutan about sa cancer. Nakariang cancer mga sokin tigoy na. Earlier nga ato ang iskutan mga sokin tigoy na. O nakinahanglan kita o sumala pa sa mga eksperto ang pagdoon. O pag-eksperto mga doktor. Kaya rang matabangan mga sokin tigpaminaw, nausab ang ato usab nga mga epektibong tambal, no, di ba? Alang sa nadunay mga cancers mga sokin tigpaminaw. Basta kung doon na mo yung mga sintomas mga sokin tigpaminaw, doon na mo yung nagkaroon ka mo ng cancers, labi na gyud sa inyohang ilong, sa mga sokin tigpaminaw, nagdugo-dugo, o di ba? Nag-bad breath ka mga sokin tigpaminaw, nagasigipog ka o gubo-ubo, luas pa nga way kaayuhan mga sokin tigpaminaw. Lisod usab sa pagtulon sa inyohang laway. pagaw ang imuhang paningog, gasakit kanuna imuhang dalunggan, nagabungol ka mga sokin tikuro, bungol sa imuhang dalunggan, unya epektado sa imong ilong. Mga kanaigal, ang pinakarindot kayo, combine use alcoholic drinks and tabako mga sokin tikpaminaw. May kasabihan, no, diba? Government warning is dangerous to your health, no, diba? Mauna nga importante mga sokin tikpaminaw. Account for at least 75% of head and neck mga sokin tikpaminaw, magkaroon ka na ng cancers. Ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw, ako ihatag ngayon kay ka-Dragon Mail, basta Dragon ang tumaron, sigurado lawas ni mo pabaskugon.
7: Yes mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian, mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamilya. Now, fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa Tanang Butika, Visayas, ug Mindanao.
9: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat!
11: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Tugali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's, subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank
19: you. Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
20: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao usang nakaayo sa akong tuhod og sa ako ang lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghan salamat.
19: Okay, salamat kayo nang.
21: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
22: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
23: Yes.
22: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
23: Salamat kayo.
22: Tinuod yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: testimonya sa kay Piktibo sa Wonder Herbal Coffee.
1: Ako kasi napian man ma'am ining Wonder Coffee kay kapag inom na mo ani ma'am karin tulog sa coffee sa raman akong anak tulog gid mi nga mag-inom ani ma'am det ganahan jud kay mi matulog ma'am den okay kay sa mong kinabuhi nga nakainom gid mi ani kay sukad nga nagamit mi aning herbal coffee daghan jud na wala sa mo akang makalibang na ko perminte den okay jud kay mong tulog ma'am nga nagpasalamat jud kog dako sa Ginoo nga naabot din sa mong kinabuhi.
2: Ma'am, kumusta man ang atong kanabang kakulba kung makainom ta? Wala?
1: Wala gid ni kulba, ma'am. Then, rami kay siya paminaw, ma'am. Then, kung di may kainom, ano, ma'am. Murag, kuan gid ni, ma'am. Bingawan gid ni alam produkto.
2: So, daghan kaing salamat, ma'am. Mr. Lita Diano of San Antonio, Titay, Zamboanga, Sibugay. Proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
0: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
5: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa makaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag hard mama. Extreme na.
5: Testimonya sa kaepektibo sa Vitrol Tablet.
6: Ano, Romel? Kumikin. Agusan. Cagayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitrol nga. Nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang o kanaang painom na sa akong papa. Kay iligi kaya maminaw sa taas. Eh, karun. Pimintin na siya. Gapisin na siya. Maraga ko na yung utok ba. Pero karun, sige na pong kong palit siya ang Vitrol Tablet. Kay dali lagi siya makakuan ka ng utok sa bata. Tablet akong gigamit.
5: Vitrol Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yun may ang namang na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya yun. Kaya ako man na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na namang tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
2: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
7: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
9: The Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete.
3: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House. Star Radio. From grunge to boy bands and everything in

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang Litex Coffee Mix mamuok yapo nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Dietri Bio.
2: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bio kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri.
3: Apalit sa mga butika.
0: Dietri Bio.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
3: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Wonder Esqualine. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualine. Ligodo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualine. FDA approved. Wonder Esqualine.
8: Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Tornel Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nance products sama sa Nance Liniment Oil, Nance Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nance Eye Drop, Nance Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nance product nang nagpasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nance product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
2: Gold!
11: Pure energy.
1: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
2: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Isay pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matuong.
11: Bila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo,
11: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong mura magmangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karoon yung firma di siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
11: no, kung saan sa mo yung tail?
12: Nang hubag, sugma ayun.
11: Nahubag tanang.
12: No, kanina inyong abot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha?
12: Oo. Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asun na yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
11: Ya, karon, okay na yung bata.
12: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
11: pa. Kailan na itadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw karon, ma, kung sa'yo ka istorya ni mo.
12: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko, pe, Regino.
13: Sadaka salamat, mga idol.
14: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Si Ronald Dolor, dari sa Prismax Store, Bustos Bagumbayan, Sultan Gubarat. Kung wala pa sila ng Vitron Syrup, may ina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon, kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw, bago sila matulog.
10: Mm-hmm.
16: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, dinakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
10: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome mo sa kamo sa ato ang programa and of course mga suking nako nga nagasunod kanunay. Welcome ang tanan ha. Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga listeners nato Bisaya, Soga, Mindanao. Ato atagag pagtagad mga sok kintik paminaw, mga higala ninyo, mga higala nato, igsoon sa kahanginan mga gikan kini usab sa St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga produkto nga dako o ga ikatabang sa mga nagkadaiya nga sakit o ga balatian. Ato usab mga Hard Max Stream, coffee for men, hard ang simula mga sok kintik paminaw. Hard ang sarap. Maka na ang pinakanindot kayo. Basta naka-hard max mga sokin tig paminaw. Nindot kayo ang performance sa paglibing-libing ni Mr. o ni Mrs. Maka na ay mo kalimot. Yan ang atuusab nga kape. Hard max stream, coffee for men. Ang atuusab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. No? Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw sa mga kaigsona na to. Nga bawalan na sa mga sokin ilang doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kaninigod ang kape. Nindot kayo mga sokin tig 12-in-1 kini. Weight insulin plant mga sokin tig paminaw. Good for kinini ang memory enhance mga sokin tig paminaw. Alinya nagtaas kanuna inyo ang sugar. Kanigid ang classes kape mo ay maayo para kaninyo. Ay po kalimot usab mga sokin tig paminaw sa mga ato usab nga Dr. Fonjiso. May maayo usab kini sa ato ang nagkariyang sakit sa kapanitan no. Kini siya ang pinakarindot kayo. Kaabag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong hamis puti ang inyong pamanit? Gamitin ninyo ang inyong hang pamanit mga sokin tig wagikan sa aping ato usab sa entero kalawasan. Ana ma-peel ninyo ang kaputi sa inyo hang panglawas. Ana usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay mo kalimot usab nini for varicose veins, rheumatism, arthritis. Nanay tatay pahilot mo matagabi eh. Gamit ninyo ang Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Pili mo sa kahumot mga sokin tig paminaw. Ana usab ang lavender sampagita ilang-ilang ha. Mapagpilian ninyo mga sokin tig paminaw. Digin mo ang mahay ani nga klase sa plus kinindot kayo alang usab nitong bulimos panit. Mga pamaol, ang kainit o ang kalang, manutsuhot, higala. Ngato usab sa inyo mga kaugatan, lagbas usab sa inyo ang kaunuran. Mo na higala ang naa sa ato ang massage, Dragon Massage Oil with Chubaki. Mo na higala, kalimot usab sa pipila kamang minuto. Balik kami nyo ni Dragon Mel. Ang pagpakabana lamang sa maayong nga panglaos. Mag-isikot ang mga sokin tigoy sa pipila kamang minuto. O puro ni ini ang ato ang maiskutan about sa cancer. Nakariang cancer mga sokin tigoy na. Earlier nga ato ang iskutan mga sokin tigoy na.

0: nakinahanglan kita o sumala pa sa mga ekspertong pagdohon o pag-eksperto mga doktor, kaya rang matabangan mga sokin tigpaminaw na usab ang ato usab nga mga epektibong tambal, no, di ba? Alang sa nadunay mga cancers mga sokin tigpaminaw. Basta kung doon na mo mga sintomas mga sokin tigpaminaw, doon na mo yung nagkaroon ka mo ng cancers, labi na gyud sa inyohang ilong, sa inyong mga sokin tigpaminaw, nagdugo-dugo, o di ba? Nagabadrit ka mga sokin tigpaminaw, nagasigipog ka o gubo-ubo. Luas pa nga way kaayuhan mga sokin tigpaminaw. Lisod usab sa pagtulon sa inyohang laway. Pagawang imuhang paningog, gasakit kanunay, imuhang dalunggan, nagabungol ka mga sokin tigpaminaw, bungol sa imuhang dalunggan, unya, epektado usab imong ilong. Mga kanaigal, ang pinakarindot kayo, combine use alcoholic drinks and tabako mga sokin tigpaminaw. May kasabihan, no, di ba? Government warning is dangerous to your health, no, di ba? Mauna nga, importante mga sokin tigpaminaw. Account for at least 75% of head and neck mga sokin tigpaminaw, magkaroon ka na ng cancers. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, akong ihatag ang gayon kay ka-Dragon Mail, basta dragon ang tumaron, sigurado lawas ni mo pabaskugon.
1: Yes mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian, mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang pamilya. Now, fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas, ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Lagusa.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
1: So unsa ba itilde sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa Batang ba? Update ba siya basta naka-street og tumar ani?
1: So wala pa na siya ninyo man, unsa diyang gibati, ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya, dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Namuno yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
2: DTX500! Mabali sa mga butika. D3 Bayo! Mabibili sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ako si Merinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Servicare. Kanan tulo ka product ni Ram Arlen, ako na yung nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan mo na yung ayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay inom si Dr. John nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng dance o new age. Munang kisikin akong inom ko noon, hantod ka ron, mahimtog lang akong dawas, mula na kanunan na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: V-Tron, subok na!
4: Yung sagayad niya itong pangalan?
5: Juan Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang V-Tron drop kay Juan, epektibo gid siyang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya, tapos kusog na siya mututoy.
4: Kinsay nakatulog ang?
5: Ang bata.
4: Dayon.
5: Then, tapos na yan tulog.
4: Sa una day?
5: Mugmata siya, mugmata-mata.
4: Niya karon, okay na yan tulog.
5: Okay na yan tulog, then dingas kayo pag makamata na siya.
4: Ila edad sa imong bata, sir?
5: 4 months. Kasi mo na ito siya, kusog siya mututoy, then kusig na siya gisiha.
3: V-Tron, subok na!
6: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad nay, kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
8: Dugay-dugay na yun pag kuan ani.
7: Pag sugod yun?
8: Sugod, oo.
7: Ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya, karo ni normal man, ni abot na lang 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
8: 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo?
8: Oo, bisag inong pagkumpara sa high blood.
7: Karon wala na kailahigin?
8: Wala, Jun.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom, dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa yung tuig kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa dapit din yung sa Tayasan na yun?
8: Matuog.
7: Barangay yung.
8: Barangay yung.
7: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yun?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Sadaka salamat mga idol.
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaling sigik pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa kauras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasay. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon re. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
10: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Agi.
13: Naunsa ka din ha?
12: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
13: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
12: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
13: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
12: Ah, imo na bukong binuangan ha?
13: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
12: Mauba?
13: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
12: Dagana ding ingredients ani no?
13: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
13: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
12: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki.
12: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Rodney Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa akong lawas. Nakabarap ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin yung tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Who Wonder Cardio Care. Usa sa kasagara nga hinungdan sa kamatayon sa tao mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni ana namugna ang Who Wonder Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug mohilis sa kolesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagmara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wonder Cardio Care.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
16: Gold!
15: Dragon Fruit Gold!
17: Pure energy.
15: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
16: Dragon Fruit Gold!
15: Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong
16: Dragon Fruit
14: Gold!
17: Pure energy.
15: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
14: Go
15: na.
16: Dragon Fruit. Go.
18: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
19: Endless Life
14: Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
20: Ako si Mary Catisay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa lunch product, capsule, UAID, o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa Yaha. Salamat kayo sa nan product. O salamat at Erling. Salamat kayo ma.
21: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
22: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Uke Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: din ha, Doc.
3: Okay, mayo usab nga adlaw ka, Dragon
2: yes,
3: Mill.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mill, no? May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na ito nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubanin kami ninyo ni kay Dragon Mill sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bagong produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy mo kaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga soaking tigpaminaw, Dragon Mill,
2: yes.
3: dako kainig tabang o dako kainig papel, ang ato ang produkto kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nun na siya ay potasyum. 3% no, ang potasyum mga soaking tigpaminaw nga naa sa loya ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga soaking tigpaminaw kay ang color aktibo pod kaayo no aduna say antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga soaking tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc mm-hmm. no ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan yeah. nga dugay na ninyong wala na experience
3: okay.
2: karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy
3: okay.
2: paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. tungod available na mm-hmm. Sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod, abunda

0: sa kinaiyahan o katawan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat o gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko o ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom o walay oportunidad o paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag o mapriso tungod sa korupsyon. Tindog o barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: mayong mundo na itong tanan, mayong pagpaniudto na itong tanan. Magpailami, ako si Father Archie K. Toroy. Ang inyo nga bago nga pari din sa parokya sa San Antonio de Padua, Tanay Municipality.
1: Tayasan.
0: Tayasan ang pasaylo at tayasan. Sister, ang among kuyog din ni karon mao ang duha ka madre nga na-assign din sa tayasan nga Catholic School. Mao si Sister.
1: Mayong mudto kaninyong tanan, ako si Sister Elena Cerise T. Soldevillo, who had served St. Anthony Academy as principal from school year 2024-2026.
0: Siya mao ang outgoing principal. Tungod kay aduna nasad kita incoming principal nga madrigi hapon.

0: Mayong pagpaniyod to na itong tanan. Mag-ampo me. Nindot inyong sudan din ha.
1: Yeah.
0: So may mayong kwan sister, mayong sudan sa pagpaniyod to.
1: Wow, isda.
0: Isda o utan.
1: Utan, ayan.
0: Para sa mayong panglawas, ilabi na sa panahon sa krisis.
1: Sino?
2: Mahal ko.
0: Kining oras para nani sa ato ang panagkuyog Catholic updates mga kalambuan sa ato ang parokya kalambuan sa ato ang espiritual nga kinabuhi sa atong pagtimbaya sa tanan nga mga igsoon nato nga mga presidente sa mga kapilya sugod sa upper zone dinhi sa Tayasan down to the north and the south ang mga clusters sa ato ang parokya sisters and brothers nami dinhi si sisters sa live na ni kay no live naman sa
1: first time to be here at Star Radio Tayasan.
0: Kay sister, honest na kita ni karon dinhi alang sa paghimo og updates para sa tuang simbahan, simbahan nga Katolika, no? So honest tanan at naghimo kita og general reshuffling, no, sa tuang Diocese of Dumaguete, no? Ato ang pag-thanksgiving, pagpasalamat mga igsoon nga ni Kristo sa tuang pari, no, si Father Jojo Abilliar, no, atong pagpasalamat kaniya sa iya pagserbisyo dinhi sa atuang parokya sulod sa tulo ka tuig kapin sister.
1: Siya pud mao ang atong spiritual director of St. Anthony Academy.
0: Yes.
1: Well, being the priest.
0: May pagkagwapuhan dito siya, no?
1: Pareha madre.
0: Ito siya may pagkakatsila. May pagkakatsila si Father Jojo Abilliar siya na assigned dito karon parish priest dito sa ato ang parokya dito sa Basay, no, sa Basay kuno na siya dito karon mag-amputan niya nga siya mayor naglawas dito siya pagserbisyo pagtubag sa espiritual nga panginahanglas mga katawhan dito mga Katoliko mga igso na to nga nanginahanglan sa spiritual nga panginahanglan. O spiritual nga panginahanglan sister sama sa pagbunyag ilang na sa pagsulpasulod sa ato ang mga igsoon nga magkatoliko, no? Because baptism is the entrance of the Catholic Church, no?
1: Dako kayong grasya. And

0: very challenging gift kay tungod sa atong pagka-baptized. Naagutay da kong tahas diri sa kalibutan pagtuman sa kabuton sa Dios.
1: Og aron makatuman kas kabuton sa Dios, unas tanan magpabunya gyud ka, di ba, sister?
0: Oh,
2: yes, father.
1: So human ana magbunya, kumpirma, tapos kumpisal, tapos umag kumpisal misa, tapos umag misa, magkasal si Father Jojo, magkasal wadus mga masakiton, pag-ampo dito aron na sila usab ana sa maayong kalawasan. Tungod kay adunay duha na jud kasakit, sister.
0: Duha kasakit.
1: Ang unang sakit mao ang sakit sa lawas.
0: Lawas.
1: Ug ang kedua kasakit mao ang sakit sa
0: kalag.
1: Kalag. Mao na nga duha ra gyud doktor, sister. Wala ba ka na ter ka duha ra doktor?
0: Spiritual doctor.
1: Ang unang doktor mao ang doktor sa lawas.
0: Lawas.
1: So bala si ang mga doktor, no, doktor sa medisina. Og ang ikaduwa nga doktor, mga doktor sa
0: kalag.
1: Sa mana ang mga kaparian.
0: Salamat kayo, Padre, sa pag serbisyo para sa kalambuan sa atong kalag.
1: How about ang mga ambulario do, sister? Kay doktor man sa kuno sila.
0: Doktor po sila. Matabang po sila sa physical healing. Na po eh, uban ana.
1: Pero wala, no, nga atong giklaro nga doon na radyo'y duha kasakit. Sakit sa kalag o sakit sa lawas. So ang sakit sa lawas madto kag doktor. Yeah, ang sakit sa kalag madto ka sa
0: pare, mga channels para sa healing sa atong
1: kalag. Tungod kay mga igsuon ang atong kun atong sabton sa balaang kasulatan ang kanang noong sakit sa lawas, gikan na siya sa sala, no? So ang sala di ay mga igsoon mamunga og sakit og kamatayon.
0: So both sin of omission and sin of commission.
1: Yeah.
0: Ato dre, no?
1: Samala nga karon maayo ka sa imong sakit kay ang hinungdan di sa sakit mao di ang sala. Og may tagsala, dagko nga sala, gagmay nga sala, asado pa, aron maayo ang imuhang sakit, mangayo kag pasaylo sa imuhang sala. So aron makapangayo kag pasaylo sa imong sala, sumala sa Catholic teaching, no? Sa Catholic teaching, ha? Wadto ka sa sakramento sa
0: confession.
1: So, ang confessional sister, ano na lang siya development, no? Kaysa una, before sa Vatican II, gitawag na siya confessional.
0: Confessional. No?
1: Pero karon gitawag na lang siya Sacrament of Reconciliation.
0: Daghang terms, aning confessional, no? Confession, penance, reconciliation, ano na. So, ang pagpakiguli. Pakiguli sa atong relasyon nga nabungkag o na nasaktan.
1: Pasabot anang kumpisal. Pisal mo, kumpisal ka ba nga nahigugma ka, no?
0: Kung nabother na ka, niya yung pagbating.
1: I love you. Sa ato pa, ni kumpisal ka.
0: Kumpisal. Revelation of our...
1: So, nisulti ka, ni padayag ka, ni reveal, no? Sumabo na, no, sa... kumpisal sa ito pa, ni tugan ka, ni sulti ka, ni bat-bat ka sa imo mga sala. Pero sa bago nga termino sa Vaticano II, kanang kumpisal, ang lalong nga pagsabot niya na mao ang Sacrament of Reconciliation.
0: Pagpakighiuli, no? Pagiuli.
1: Kaya kada bago makasala ka, sister, no? Makasala ka, ang namagoy naguba, ana.
0: Oo.
1: So, naay naguba, sa ito pa, iuli, ginangin mo, kay naguba man. So, ang naguba, ana, ang imong relasyon.
0: Relasyon. So, relasyon sa Ginoo, relasyon sa ubang tao, relasyon po sa atong kaugalingon. O relasyon sa environment.
1: Diba, sister? Naka kay naguba, ha?
0: sa una-una sa pulong o sa buhat.
1: Sister Maribel.
2: Yes, Father.
1: So, wala no, ka nang mangumpisal ka na naguba, no? So, o mangumpisal ka sa tupa, iuli ang naguba. So, unsa may unang naguba, ang imong relasyon sa Diyos. So, iuli ang imong relasyon sa Diyos. Kaya naguba man ang imong relasyon sa Diyos, unya, ang imong naguba nga relasyon sa isig kapariha, no? Kaya naka-itsa ka mga pulo nga sakit, naka-insulto ka, whatsoever. So, mana, no, nga, ang kumpisal, mana siya ang kasinatian sa pag-uli sa naguba nga relasyon sa Diyos, pag-uli nga naguba sa relasyon sa isig kapariha. No?
0: Father, kanang sala ba nga, di ba, kung ang dili pagbuhat sa angayang buhaton,
1: sala,
0: so, sa kasala. Another is, kung gibuhat nato ang dili angayang buhaton, sala pod. Parang ma-reconcile ta, so, wala po ta kabuhat sa dili angayang buhaton, wala ta nakasala. So, sin of commission, ang pagbuhat nato sa dili angayang buhaton. Yeah. Sin of omission, ang wala pagbuhat sa angayang buhaton. So, para maulian ang atong relasyon, muna ngayon tayo grasya sa Ginoong mahayagan ta, the grace of wisdom, enlightenment, parang matultulan po tag-unsay angayan atong buhaton.
1: Mm-mm. So, pangutahan na sister, unsa man ang mga sakramento aron na mauli ang imong relasyon sa Diyos.
0: So, manay, gitawag og mga sakramento sa
1: una,
0: healing.
1: Una is the sacrament of baptism.
0: Baptism.
1: Mga original.
0: Initiation mo ito ba?
1: Original ni mong sala, kay tungod sa sala ni Adan o ni Eva, naguba man ang imuhang relasyon. Naka-appeal man ta, no, sa sala ni Adan o ni Eva. Muna nga, sa bunyag, nauli ang relasyon Ginoo. O ang ato ang bagong relasyon Ginoo, diya sa bunyag, nahimo kita nga mga sinagop.
0: Children.
1: Sinagop nga mga anak sa Diyos.
0: So, we become members of the bigger community, the church. The church.
1: The people of
0: the
1: God.
0: The people of God. Mm-hmm. Manang, kada usan na itong itawagun o mga igsoon diha ni Kristo.
1: Okay, mga anak matas Ginoo.
0: Mga anak sa Ginoo.
1: Dayon, ang ikaduwa nga sakramento aron mauli ang atong relasyon sa Diyos o sa isig kapariha, mao ang sakramento sa misa. Sakramentos misa. Sa sakramentos misa, pagpanguros sa pari, humagpanguros ang mangoros ang pari, ingon ang pari nga aron maandam tas pagsaulog sa misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Sa mga naguba nga mga pagbati, sister, mga mga naguba, no?
0: Atong itahi pag-usab. No?
1: Okay, dili man ka maandam sa misa kung na naaka sa sala. No? Mm-hmm. So, muna, no, nga, katong mag-umusimba, yun, sa atong iskotan din eh, sa mga listeners, ilabi na, no, sa kung na, this is a Catholic conversation, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ato nag-iskotan din sa Katoliko rang a perspektibo, no? Katoliko nga pananaw, okay, naman sa nato yung mga igsoon, no? Nga mga aglipay, atong pagtimbaya sa mga aglipay na itong mga brothers and sisters.
0: Mayong hapon kaninyong tanan.
1: Ilabi na ni Father, mga Father din na, no? Sa aglipay, sa lain nga religion, no? So, among i-discussan din ang perspektibo rapon sa Katoliko, no? So, ang kaduwa nga kuan, atong gipasabot, no, nga ang misa, ang santos nga misa, usap po na siya ka sakramento nga mahiuli kita sa Ginoo. Kaya dili man ta maandam sa misa, kung dili ta makapangumpisal. So, manang, mingon ta nga nagakumpisal ako sa Diyos.
0: Amahan, makagagahom sa tanan.
1: So, manang, no, no. So, ang absolution sa pari, ngayon ang pari nga, kaluyan ta kita sa Diyos, kung magagawang sa tanan, pasaloon sa itong mga sala, o dadon kita niya ng atos kinabuhing din. So, napasaylo ang atong mga sala. Ikatulo nga, kasi nati a sakramento sa pagpakighiuli, nga mahiuli ang atong relasyos Ginoo, sa atong isig kapariha mo kanang sakramento sa Asal ko siya, kumpisal.
0: Kumpisal.
1: Sakramento sa pagpakigiuli. Kay, ang nabalaan mang God, kasagaran lang ha, kanabang kumpisal ragid mo'y kuhan ng pamaagi nga maano ta sa Ginoo dili napoy bunyag napoy misa nya napod oy kumpisal
0: kompleto sa sacrament 7 of them but of course katong duha priest
1: para sa relasyon
0: sa Ginoo para sa relasyon sa Ginoo
1: nga mauli ba kay ang sala mang God example aning sala pananglitan si Lucifer, no? Maayo pa man to sila grilasyos, Ginoo. Si Lucifer, kanibang demonyo ba, kanang daotan. Unas tanan, anghel man na sila. Anghel man na siya. Because kanang si Lucifer, kuhan man na siya, light bearer. So, muna ang meaning of Lucifer, light bearer.
0: Light.
1: Siya may dala dito sa langit, siya may gadala sa?
0: Kahayag.
1: Kahayag. So, muna ang Luce. Kay Luce. Sa Latin, light. Latin is light, no? So, Lucifer. So, bearer. So wala, bearer. So, Lucifer, ang ipasabot ana, no? Kay, ang ipasabot ana, may son, anang Lucifer, light bearer, katungwa pa siya makasala.
0: Mm-hmm.
1: Now, karon pag nakasala na siya, so, lain na sa meaning ana, no? Lain na sa meaning anang Lucifer kay
0: darkness na pod.
1: Darkness na pod siya. Kay gikuhaan man siya og kahayag sister. Kaya ang kahayag mo man ang Ginoo. So nisukol man siya sa Ginoo. Nag-away sila dito. Nakig-away siya sa Ginoo dito sa langit. Muna nga. Away sila dito sa langit. No? Gakuhaan sila. Kung mga puwersa, mga kadautan.
0: Nawala iyang kahayag.
1: Nawala na din.
0: Basta mo violate kita sa kabubuton sa Dios.
1: Gihulog siya sister. Gihulog siya. Asam siya gihulog.
0: Pang pa.
1: Gikas langit. Dinis kalibutan. So mo nang daghang mga daotan dinis kalibutan. So daghang daotan dinis kalibutan kay dinhi man gihulog. Dinhi no? Gihulog sa kalibutan.
0: Unang kada adlaw sa tanang panahon niyo tang ayaw kami itugyan sa daotan.
1: Kay diri man gihulog sister. So diri gihulog sa kalibutan. So mo nang dinis kalibutan itawag kita sa pag-ampo, no? No, manadilis pag-ampo, may entanga. Pag-ampo ka mo, aron dili ka mo madala sa mga pagsulay.
0: Pagsulay.
1: Sa mga
0: tentasyon.
1: Tentasyon. Mm. Yeah, sa pag-ampo sa huli, o sa itong pag-ampo nga, o mag-ampo gani, sa Our Father, ilikay kami sa daotan. No? So, ilikay sa daotan. Dili magpadool sa daotan, sister.
0: Magpalayo ta sa daotan. Pero na may uban rin nga, kuan ba? Na ay, in the guise of beauty, ay mga tentasyon ba nga? Pero, temporary lang. Manang, mag, kuan gyuta, mamalandong taon sa gunisiya sa atong kinabuhi. Maayo ba ni? Dili. Kay mausahay. Pagsugod pa, maayo kayo. Pero, paingon na ito sa kadautan.
1: Kaguan magod sister, ang yawa, nag-upgrade na sa ang yawa, no?
0: Using technology.
1: Nag-upgrade na sila, no? Kay ang ilahang desire God is always to tempt, no? Ang pakasala ang tao. So, nisulod na sila sa ang yawa sa una, tuwas bangag, no? Tuwas bangag. Tuwas sila, nanago sila, pero karon wala na, nasubo sister. Tala sila ang yawa, nisulod na sa limnong magkahubog. Huwag mag-inom, mahubog ka kayo, magtinantaray na.
0: Nawa na, mahubog. Di na makahunahunag maayo.
1: Okay, kisod lang na sa yawa ang limnong magkahubog.
0: Oo, oo.
1: So, mara, no, nga, dagan pa mga purma nga, makaingunta nga, dagan yun na, kisod lang na siya. Kisod lang sa yawa tanan, kay gusto ang yawa nga makasalaan tao. Kay gusto ang yawa makasalaan tao, kay gusto ang yawa nga
0: muhari siya
1: mahilayo kita sa Ginoo.
0: Mahilayo sa Ginoo.
1: Kung mahilayo kita sa Ginoo, ang yawa dagan sa check kuyo. Kay siya raman o sa nahilayo sa Ginoo. So muna gusto.
0: Manang mangabig siya o uban pa. Manang kita magkinahang nagutag strength, courage nga maka-identify gutag usay maayo o dili. Parang di tama matipon sa dautan.
1: Sa may imong pananaw na Sister Maribel, sa may imong tambag, pila edad ni mo Sister Maribel?
2: turning 34 this
1: 34.
2: Month.
1: 34? Sige, sabihin mo mga tambag sa mga bataan. No?
0: Sige.
1: Mahalikay sila sa mga pagsulay. Mahalikay. Dili magpadoon pagsulay. Magpalayo kis pagsulay.
2: Oo, pinaka-importante. Mao ang pagsimba kada Domingo. Maudyo na yung pinaka-importante. And then mag-ampo dyan ta kanunay. Kaya ang pag-ampo, maoray makapaduol sa Ginoo. Kag maoy makapalayo sa mga daotan.
1: Sa so, pag-ampo, sister, no?
2: Yes, Father. Na,
1: no? Mananiyo na Ginoo nga. Pag-ampo ka mo, aron dili ka mo ma...
0: Isugamak.
1: sa mga dala sa daotan, no? So, ang sa may tambag ni mos mga mama, aron na sister Mar... Elena.
0: Happy na ba? Ugma na ra ba ang Mother's Day?
1: Atong tabagan sila.
0: Ah, sige, sige. Ang mga ginikanan, especially ang atong mga inahan, nga adunay pagmahal gayud sa mga anak, nga ang pag-amuma kanila, pag-nurture nila, ang pagkanunay nga pag-remind nga sila naaragyod mo suporta sa mga anak. Nga kanapong ang pagpalangga, dili in the absence of reminders kay usually ang mga kabataon ang karon, for example, kun i-remind sila minsa awlan ako gimahal sa akong inahan, strict ka ayo, but remember children, mga kabataonan, ang pag-remind kaninyo maunay makapasubay sa maayong dalan haron dili mo mahilayo sa maayong dalan mo nang nai reminders pagpa napapahimang no nya munay pagpadayag sa ilang sa mga sa inyong ginikanan sa pagmahal kaninyo nya. Remember sa balay na family of origin ang inyong mga ginikanan mao ang inyong parents father and mother. Unya ug maadto na mo sa eskwelahan ang inyong second parents mao na ang mga teachers mo nang kinahanglan jud maminaw pud sa mga reminders pahimangno sa inyong mga teachers aron pud nga walay madaot ba sa inyong pagtubo ba? Katugyong mga tao, mga bataon, nga musubay sa mga pahimangno, especially sa authorities o katong mga experience na mga tao, maugunay makatabang na to. Kay kung dili ta mo subay sa mga pahimangno, o ulahiragyod ang pagbaso, di ba? Yung ta ay may pagnituman ko sa gi-remind sa akong ginikanan o gi-pahimangno sa akong teachers kay kung tuman jud ta sa mga maayong pahimangno malampuson jud ang kinabuhi nya og dili ta mutuman in the end magmahay ra ta. So para malikayan ang pagmahay ato jung paminawon unsay mga maayong pahimangno og reminders sa atong mga ginikanan.
1: Tungod kay wala may mama. Wala may mama nga naghuna-una og daotan sa
0: yes, maudyog na. Oh.
1: Tinod na sister, no? Kay ako isip anak, makaingon gyud ko sa akong edad karon na sakto gyud tong gisulti ni mama.
0: No?
1: Kay usahay bata pa, kana batanon pa kayo, kay di murag-murag dili maka-relate pa, murag kay kasagaran, iblabi nagbatanon pa, no? Nga, murag kuan pa kayo ba? Murag
0: easy going?
1: Adventurous ta pa kayo niya. Kanagadag suroy, disco, baile, o kanag suroy-suroy, motor-motor, inom-inom. Kay wala gina mo pa'y pagsupang, mo pa'y pag-enjoy sa gitawag na to, liberation nga. Dako na kong tao, dako dalaga na ko, so I can decide with myself. Yeah.
0: Pero not all decisions man, especially kung abrupt ang pag-decide, wala'y pamalandong, wala'y pag-way sa both pros and cons, magmahira sa ulahian.
1: Muna nga mga mama, usahay ma-misunderstood, pero wala mga mama nga naghuna-hunag na utas yung anak. Maglalis ng mama o papa, no? Ay, mama o anak, no? Dili, lagi, kuhan, lagi. Mulakaw, lagi ko. Ayaw, lagi pundo kay gabi ina. Okay. Di, lagi maglingaw-lingaw, lagi ko. Di, lagi kay may mga daotan dito. Kay ang gusto sa inahan, no, nga safety ra gyud yang anak kay Jesus ko dito sa gawas with the presence of mga kanang gitawag natong mga drugs, mga presence o mga drugs, sa mga daga, mga ilim nun, mga influenza nga daotan. So, sa may mahitabo dito.
0: Kadaot o ipadulungan.
1: So, sa laktot nga pagkasulti, kung matinumanon ka sa imong mama, taas imong kinabuhi.
0: Nagoy grasya sa pagka-obedient sa atong mga authorities, sa atong mga ginikanan.
1: Kaya matinumanon ka sa imong mama, dili lamas papa, mga lola, lolo, tanan. Mahimo kang successful kay peskulahan magyo ka.
0: Mo ilang damgo nga mo ni ilang mabilin ba kay kalagmitan niyo ta wala man koy lahi bahandi nga ikabilin kanimo mo ni education so study very well. Ni nana parang kon asa ka ipadpad sa kapalaran na ana kay kan grounded na ka sa imo bang qualifications sa imong papers and kun mag malampuson sa pagtuon.
1: Nga man ang mga mothers, ilabi na kay Mother's Day ugma, no?
0: Yes.
1: So calling all children, mga anak, no, nga please ang sugo sa Ginoo. Unsa to ang sugo sa Ginoo, sister? Mo na
0: siya, honor your father and mother.
1: Mana, no?
0: Higug maadyod og paminawa ang inyong mga ginikanan.
1: Ang masinopakos mama og papa kay kwanter na huwag masupa ka sa imong mama o papa, malagmit nga malanding ka sa uban ba? Mapriso ng uban?
0: Mapriso.
1: Ma-hospital?
0: Yes, maudyod na ang padulngan kung mahisupakon kita sa atong ginikanan.
1: Mamintiryo ng uban?
0: Maulagi. Oo, diretso niya. Niya sayang. Well, naapatay kinabuhi as much as possible. We make the most sa atong kinabuhi because life is so short. Ay, sa kwan ba rin, na ay imagery dito nga. Atong kinabuhi na ay be birth, manay sinugdanan, nataw kita sa kalibutan niya. C, D, E. Sa una, B, C, D. Mga
1: din sa alphabet?
0: Alphabet ba? Kanang B, manay atong kinabuhi pagsugod, paghimugso sa kalibutan.
1: Ang A, D, I.
0: Dito tamo, ay birth man ang atong
1: bansa.
0: Birth. Then sunod ang C. Mauna ang choices sa atong kinabuhi. Unsay atong mga desisyon. Of course, kinanglan po nga we are centered in Christ's love. So, kanang C. Choices sa kinabuhi. Unsay akong buhaton. Mutuman ko ani. Mubuhat ko ani. Dili. Then D. Whether we like it or not, mo atubang yun ang Mr. Death. Mamatay gutang tanan because our life is mortal. May katapusan ng atong lawas. Pero ang kalag, paday mo nang na ay letter E.
1: Eternity.
0: So we are assured of kanabang glorious life, kanang kinabuhi nga inaot unta nga kauban ta sa Dios dito sa gingharian sa langit. So na B, C, D, E.
1: Ang E, eternity.
0: Eternity. Eternal life.
1: Maka nindot kayo na.
0: Nindot nga. Kan ba, imagery ba nga atong pamalandungan kada adlaw? Nga, tungod kay nahimugto sa kalibutan, aduna kita yung misyon, pero sa atong pagbuhat sa misyon, natay choices, natay mupili guta asa man maayo dili niya ang atong choices nang influence po na sa atong palibot. Of course with God's grace nga siya kayo ato ang director sa kinabuhi niya, kita po mismo sa atong pag-obey mana mupili guta timbang-timbang niya whether we like it or not, nagutay kamatayon. Ang atong kinabuhi, wala man ay kano sa mamatay. So, anytime, anywhere niya, wala takabalog kanusa o unsa nga klaseng kamatayon. But after our death, na may gipromise na to nga na eternal
1: kinabuhi
0: life.
1: Wala yung katapusan.
0: Manay, just like what Jesus did nga, adunay resurrection. So, nay promise sa atong kinabuhi. Nindot, no? Pamalandong ba sa atong kinabuhi?
1: Nindot na mga. Nindot. Pamalandong ni mo sa Mother's Day, sa mga
0: Mother's Day.
1: Mama. Are you a mother?
0: Mother, yes. I am a mother. And I'm mothering my students or mothering my siblings. Ano ba? Mother, because a mother, it does not only mean kanang
1: nanganganak.
0: Unaminyo. Unaminyo. Oh. Kanang mga mothers nga nagatiman sa mga younger ones or sa mga so on mothering gihapon.
1: Mother.
0: Mother.
1: So, happy Mother's Day, usab.
0: Thank you.
1: Ay, kan diri tero, si Kwan Libigra.
0: What? Libigra, asa mana? Asa mana?
1: Andara.
0: Ah, I hear. Blessed. Star Radio.
1: Blessed.
0: Ah, Libigra. Ni atay komentary. Blessed Saturday, Father Archie. As unta ko, if naaktay schedule, anticipated mass karong hapon. Na-schedule na. Regular.
1: 6.
0: Alas.
1: 5:30. Alas si Marina.
0: Aha.
1: 5:30. Sa misa ta unya hapon. 5:30 anticipated mass.
0: Oo. Every Sabado man na.
1: Question ka na sister. Kanang anticipated mass. Ipasabot niya ng anticipated mass is misa sa
0: para sa Domingo, pero giuna lang ang celebrate sa Sabado.
1: Ah, so, mo na-anticipate. Pero ang mga reading sa Sabado. Ah, sa
0: reading
1: Domingo.
0: Sa Domingo. Oo.
1: So, kanang... So, nagutay misa po doon Sabado, no?
0: Sabado sa... Anang, para sa Sabado, kaning buntag. Din pa kanang pagkahapon na, ang readings, ana, para sa Domingo.
1: Okay, Lunes about o Domingo, sige man tangga ampo. Kaya naman kayo ba na moingon nga Domingo raman kita nagmisa, naman po tayo Sabado, no?
0: Oo, oh,
1: na po tayo Sabado. Birnes, na po tayo Huwebes.
0: Oh, kada adlaw.
1: So, kada adlaw.
0: But so, because you have your day off, nga, sometimes maadto man somewhere layo, managihatagan po doon panahon ang mga pari nga na yung day off. So, din sa atong parokya sa St. Anthony of Padua Parish, there is Tayasan, Tuesday mo yung day off.
1: Yeah. Oh, okay. Kuhan man na ng na-rest man po gani rest. Ang Ginoo. No?
0: Oh, managihatagan po rest na day ang mga pari.
1: No? So, you should rest, no? Mm. Pahaway. Pero ang pangutan na sister, kaya ang yawa, wa man nag-rest.
0: Pero nawa po may individual nga misa mag-celebrate mo privately.
1: Di ang ipasabot ang rest, no? Ang wala man tamuundang o misa, wala man tamuundang o ampo. Mm. Pero ang ato lang ipasabot ang rest is kana bang you rest? You give time to yourself.
0: Space sa imong kaugalingan.
1: Tao ba po ng pare? Mm. No, dili man na puthaw ng pare. No? Kapuyon masad ng pare. Manang mupahuway good ang pare. Mm. No? Kaya even Jesus, sa iyang lifetime, nipahuway man gito siya.
0: Mukhaan sa step back and rest. Stop back.
1: Do you have rest? Ikakamo sister na mo rest? Sister Maribel?
0: Rest day?
1: Ako day off?
0: Wala jud yung day. But given kanang Sabado, maunay, manamay gitawag na mag-rest na namang Sabado nga, yun nga, individual time together. Individual time, kanabang maka-prayra individually, but meals together.
1: Meals together.
0: Mass together. But kanang other days, Monday to Friday, then Sunday, together ang prayer sa community or kauban sa konbento.
1: Yeah. But, so day off, no? So iskot na tag day off, sister.
0: Day off.
1: Kuan ang ikaw, sister, kay unsa to imong rangko dinhi sa
0: St. Anthony Academy?
1: St. Anthony.
0: I was given the opportunity to be part of St. Anthony Academy faculty and staff, yeah, being the principal from 2024 until 2026. Yeah, nagpasalamat po ko sa tanan nga mga kauban, old and new. I had the chance to be part of RCBD St. Anthony Academy. Of course, mga kauban, mga teachers, mga parents, mga alumni, and especially mga estudyante. Yeah, pasalamat na nga because I reflected nga, teaching is learning twice. And being the principal, thank you so much tanang mga kauban nga naningkamot pod sa pag-collaborate, pagtabang sa St. Anthony Academy, mga parents, mga alumni, nga at least na ubang mga repairs, ubang mga gipang nahimo sa St. Anthony Academy. Nahimutang to, nahimugso og nahimo tungod sa inyong suporta.
1: So ikaw mo outgoing, so
0: Oo, outgoing because in our lives as Carmelite Sisters of Our Lady, sama sa mga kaparian, apo ni balhin-balhin ba, reshuffling. O niya, reshuffling, part ko sa reshuffle na and I will be assigned na po balik sa Secure.
1: Secure na ka, sister.
0: Island of Fire.
1: Matara niya, may dito kay...
0: Sure, sure.
1: Mag-kuhan dito, no? Kaya dapat sa idaga mga parokya dito. So, ikaw mo'y kuhan ng principal for 2 years. Ako pangunta na dagan mga kuhan diri, alumni sa kuhan.
0: Oo, diri sa tayasan. Especially during my first year being the principal niya, atong pag Founders Day niya, ang third day ato, manay alumni day niya, na celebration alumni night. I was amazed because of the presence of many graduates. Many graduates. Magkana bang naka-experience kung wow, daghana nila ba? Very amazing, very inspiring ilang presence. Yeah, daghan Judre.
1: Maayo, maayo, no? Daghan dahil good dahil nga mga nag-eskwela sa Catholic school.
0: Oh.
1: Kaya ang Catholic school, gituyo gina, no? Gituyo nga nag-yoy Catholic school for us, especially kato mga gitawag o mga Katoliko nga ganahan nga mo eskwela sad sa kanang gitawag o Catholic education, the Catholic way of learning. Pero pareha ra gyapon mo na ra gyapon mga subjects nga katong sa DepEd, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero there is an additional. That is very kana ba
0: Catholic identity man na institutional nga mga subjects. Manang additional subjects, especially religious education.
1: So, religious education, yeah. Tapos, tapay mga misa.
0: Oo, sacraments. Oo. Recollection, retreats. Muna, gilook forward sa mga estudyante. Sa mga estudyante ba, wow, mag-recollection na po. Ano, ganing layo pa ng schedule niya. Wow, amo na pong schedule, sir. Especially sa mga, kaan, grade 12. Kaya mag-overnight man. Yeah, ato sa layo-layo.
1: Mayo. So
0: nindot experience.
1: Incoming kuan principal si Sister
0: Mary Bell. Yes.
1: Mary Bell. Sa may mga plano ni mo Sister.
0: Plano.
2: Oh, spot sa plano. Well, of course, Father, kanita nan grasya manigasa sa Ginoo. So kanita nan iya hamang plano. So I'll just be here to be an instrument, no? Iya ham kung unsa man jud iyang plano. Naara ko.
0: So, imong personal nga.
1: So, your plan is God's plan, no?
0: God's plan.
2: Kahit sa unta man akong ganahang plano, kung dili pagbuot sa Ginoo, so dili po na siya mahinayon sa...
1: So, in a way, kay bago pa man kakayo, no? So, as is lang as what Sister Elena o say, nasugdan,
2: yes.
1: As is lang daw, Sister.
2: Padayon
0: na to. Padayon, no? Naapatoy lang yung mga proposals nga at least mahimugso na po, mabuhat. With the support of the alumni and the parents, mahimugso ko na.
1: Mga panyata, Sister. Kay,
0: yes.
1: Mga eskwela ni sila sa St. Anthony Academy INC.
0: Oh, kani St. Anthony Academy Incorporated. Yeah, ayang complete name RCBD St. Anthony Academy Incorporated. Karon nagpadayon ang enrollment.
1: Oh.
0: Enrollment. Unya, ang klase ani officially will be on June 8, but there are other activities. So, St. Anthony Academy is offering grades 7 up to 12. So
1: high school, junior high school,
0: grade 7 up to 10, then senior high school, grades 11 and 12. Unya, dako kaayo ning grasya because there is a scholarship for the junior high school, gitawag nag ESC, Educational Service Contracting.
1: So, libre na?
0: Na ay subsidy ang government. Unya, ang ihatag nga subsidy sa government sa senior high school mao ning 9,000 pesos. Unya ang mabilin ana because ang bayranan jud sa eskwelan is 12,100. So ang habilin mo na miscellaneous fees nga ginagmay lang mao ni ang 3,000 plus 100 pesos. So tibuok tuig naman na gamay ra kayo. Mo nang kaning scholarship, this is first come first served basis.
1: Wala po mo ito.
0: Naasa 25 kay ang kuan mo na payak mapunay mag-approve sa number of slots nga ihatag.
1: So kasi na grade requirement.
0: Kung anda guna ka nang makapasa ragyod.
1: Sa interview?
0: Makapasa sa tanang subjects.
1: Okay.
0: And yeah, na yung mga requirements, for example, papers, na mahatag yun. For example, ang requirements sa enrollment, birth certificate nga tatak PSA, kaya maumpo na requirements sa DepEd, na report card, ina na mga requirements, birth certificate, report card, 2x2 ID pictures, niya, na envelope, ESS certificate of good moral character, mga simple ra kayo. Nga tanan mahatag ra guni kay report card, ihatag man na sa previous nga school or previous nga principal, ina na. Dayon, mukomply lang, ug naapay lang yung mga requirements, dayon, i-submit man na sa PAYAC, sa DepEd, i-aprobahan na nila, mo na yung mga requirements para sa scholarship.
1: And so, junior high ito. How about the senior high?
0: Same requirements po. Nya, kaning sa senior
1: another,
0: high.
1: Another 25.
0: Kuan po ni. Sa senior high, ang last year, 22 man itong
1: approve.
0: Nya, senior high, gitawag ni VP. Voucher program. Nya, ang kuan ani hatag sa government, 14,000 pesos. Nya, kuan man ang bayranan, 17,600. So, ni ay nabilin nga 3,100. Maunay bayaran sa...
1: Muna lang ay bayaran.
0: Mauna lang. Tibok tuig dyan eh. So, gamay ragyod.
1: Eskwila na lang ko dito.
0: Eskwila, Jutre. So, si Padre atong spiritual director, bagong spiritual director sa St. Anthony Academy, nga adunay big heart for saa.
1: Muna isugo na ako ni Bishop, no?
0: No.
1: Bishop Lito, Lito Cortez. Yan siya sa pagtawag niya. Ato ka sa ano, ma-assign sa tayasan. Yan siya nga. Ang eskwilahan ba yan, ha? Eskwilahan mo gikunoy. Mo iyahang pabilin-bilin nga ang eskwilahan, no? So, ang ipasabot na siguro ako itong i-interpret, no? Nga, ang eskwilahan ba yan, ha? So,
0: palanggaa.
1: Suportahan ang eskwilahan.
0: Yes.
1: Sa mga spiritual activities, sama sa misa, sama sa pagkumpisal, no? And then, ang eskwilahan ba yan, ha? Siguro, promotion siguro, no? Promotion sa pag-auhag, no? Na, labi na ang mga Katoliko. So, let's do a Catholic way of learning. Niya, para na ako isipari kay ako, I've been studying for how many years, sister?
0: Yes.
1: Hagbay nung iniskwila, sister. Niya, para na ako, I just realized nga, dili man na dihay kabahis iskwilahan ang
0: life.
1: Ang importante, ang estudyante man, no? Kay dili man makapabright ang iskwilahan.
0: Ang estudyante, ang willingness to learn. Willingness to apply the lessons learned.
1: So, it's the student, no? So, ang eskwilahan...
0: Channel. O na, pod, opportunity para tang motubo.
1: Pero ang eskwilahan, bisag unsang eskwilahan na. Basta bright jod.
0: Mo excel.
1: Pero para na ako ang bright, no? Mintag bright, no? Kasagaran, kinaraan nga pagsabot anang bright, no? Nga bright ra kay ano?
0: Taasugrado.
1: Pero ang bright, mintag bright, kuha na gina siya ng ang bright, pasabot niya ng bright, mga IQ. So, intellectual, tapos EQ, emotional.
0: O, daghan ang klaseng mga, kuha ron, mga QQ, ko. Not only IQ, intellectual quotient, tapos emotional quotient, tapos adversity quotient. Takana mga klase dre. Kana ba maka, ano ba, we become resilient? Ano ba maka?
1: Social.
0: Daghan ka yung aspects.
1: May gagmay ra siya grado, pero may siya musulti, may siya mga daghan siya amigo. Gamay ra siya grado, pero may kay siyang mo dala sa iyang pagbati.
0: Daghan kay mane multiple intelligences.
1: So nindira ka ng bright dagko grado. So daghan klase nga bright. Unya na namas dong ayan kay ko ana
0: man. Oras na.
1: Okay, 12:56.
0: Yes.
1: Ato ang mga pasalamat sister sa ato ang mga brothers
0: listeners
1: and sisters. No nga naminaw nya murag kita sister ni Anita din ni murag wa mentay kuan.
0: First time.
1: Nasugod niya.
0: Ngupay pa sugod.
1: Listen pa tao.
0: Sige.
1: Sa your parting word sister Maribel.
2: Oo. Oh yes, atong mga tagapakinig. Daghang salamat.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Parents? No?
2: Nangamusen, good sila.
1: Oo, nangamusen sila sa ilang
2: mga bata sa Catholic school.
1: Catholic institution. Oo. Labi na diri sa
3: St. Anthony Academy.
2: So, maranay mo ang mga pabilin-bilin, no? Aron daghang kang mga kwan sa enrollment. 57 na sister o 1257 you have?
3: Oh, okay.
2: One minute and 30.
3: Sige. Daghang kayong salamat sa inyong atanan. Of course, with the management, to the management of Star Radio, this is our first time. Thank you very much for giving us this opportunity. Unya po si Father Archie Toroy nga nag-invitar, nga maka-appeal po ining yung bagong slot. Daghang kayong salamat nga hinaut unta nga wherever we are, ato ipadayon ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kay mo na'y makalipay na to, mo po yun ay makalipay nila sa mga tao o ilabinagod sa Dios who is giving us this chance to live, to love, and to learn.
2: Gwapo kayo doon, triple L. Ako isipari, no, magkuyog-kuyog tasis diri dinis sa radio, no, Star Radio. Akong Thanksgiving Jude, no, kay kining aslat, wag inibayad ni Dong Ayan, no, si Dong Ayan lahato.
3: Wow.
2: No, gi-offer ni niya kay usapod siya ka-advocate diya sa ato ang Catholic teaching. Niya, maka-converse po ta, no, kang kininga platform sa gitawag na to oga evangelization nga maabot gyud sa tanan, no? Salamat ni nga oportunidad ni Dong Ayan lahato og sa iyang family og ninyong tanan nga niya karon na minaw kini ang inyohang pari si Father Archie, no, nagpasalamat ninyo sa inyong pagdawat niya. Kuyog-kuyog ta din eh, kada Sabado na gini.
3: Wow,
2: 6 years kada Sabado.
3: Wow.
2: Magkuyog ta, mag-uban ta sa atuang mga updates, sa atuang Catholic, sa atuang parokya, sa atuang Catholic teaching, sa atuang mga Catholic mga activities, no? Mm-hmm. Dili lamang din sa atuang diocese, sa tibuok, kinatibukan sa atuang Universal Church, no? Ninyong tanan, nang hinaot mi nga bisag naglisod mi din eh kay wala mi bala pero medyo okay raman sad atong kwan. Salamat ninyong tanan nang hinaot mi nga nakakatun mo sa amua na may nakatunan unya sister na sa mga mother, Happy Mother's Day ninyo. Thank you ninyong tanan.
3: Happy Mother's Day.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Alauna, dos.
3: Anduraw na ho pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanu

0: Ponte.
1: Kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang, di ba dagaton ka? Hinaot pa unta, nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haluoy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang tudling sa mga garay. Tudli kaninyo sa mga produkto nga nindot yung gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. Unya, napod na siya'y kininiang kapsul. Unay nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang tudling sa mga garay. Ay pulos ning programang tudling sumagaray kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Angayan ko bang mahayan og basulon ang kahitasan sa mga naangkon ko nga mga ginikanan ibabaw ning kalibutan. Ako usa ka anak nga dinaog-daog sa kaugalingon kong mga ginikanan sa pagmahal ug pagpangga ako ilang gihigawan. Nagpuyo man tuod ako sa kiliran sa akong mga ginikanan. Parang pagdagmal mo ay kanunay kong nahiaguman. Kasama ako nila sa sagbot na way bili ug sa mga lapalapa kanunay gitunob-tunuban ang akong pagbakho ug pagdangoy-ngoy o'y kalipay sa akong mga ginikanan. Panbisan gamay sa akong pagdumot o kayugot, mo'y butang akong gilikayan. Ang pagbaton o kasilag o pagtukol nga doon sa atong maginikanan, wa kong ihuptan. Butang ang ginadili o dulumtanan sa atong Diyos nga labing gamahanan. Kaya ang Diyos nagtudlo man sa balaang kasulatan, tahuron mo ang imong mga ginikanan. Aron magtaas ang ikinabuhi ko ng kalibutan, pagtukol kanunay ng gilikayan. Bisan pa kung sila kanako mudagmal, ang dila ko na lang ang dilit nila malaburan. Naisama ako sa halas nga ilang gibunal-bunalan, napansama paghihapon kahabog sa langit, ang akong pagtahod, ug daw lalumpa sa kadagatan. Ang akong pag-ilaisip sila ang kahayag nga akong namatan, di ko angayang mahayan og basulon ang kahitasan sa mga lulan. Naging pahat o gitakda niya sa dalan, ako kanong gilaktan. Ang kasakit nga naagian, mga tipik kini sa pag-antos din iibabaho ning kalibutan. Nga kung pagtuon, mao ang pabilo sa nagputbo ko nga mga paglaog. Galit kining napalong kaya ko sa akong ginikanan ilang ipaundang sa akong pagtuon. Tungod sa ilang katarungan nga wanay gradong makaon sa pamahaw paniudtog panihapon. Mao ako sa ikalimang ang-ang sa elementarya na gyud ko tubintaon. Igo na lang ako sa pagbakho. Patulo sa magulanon ko mga luha sa adlaw tanan. Luha sa akong kapakyasan o kasakitan sa maul-ul kong kapalaran. Isalig o gitugyan ko na lang sa kahitasan ang tanan. E siya ang labing gamhanan sa ibabaw ning kalibutan. Ako karon sumasalop na ang pangidaron sa kapikas ako nakabaton buutan o mapinanggaon. Sabana kulang natagamtaman ang pagmahal nga hangtod sa akong kamatayon. Ako mapasalamaton sa Ginoo iyang gigiyahan o giamuman sa giyapon. Kayang kasakit nga akong nagian karon sa kalipay gihulipan o sa kamaya kinigisanapan. Bunog na kayo ni siya. Mura na ni siya o si Tanggol. Bunog kayo. Halang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. Nanindot ba ni atong Wonder Herbal Oil? Ay? Tistingi kayo, suway ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Salty Amy, unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Lahi di siya sa mga plus. Lahi di siya sa mga plus. Dili siya lang ho. Then, doon na ho. Nautuhot di siya ang kaugatan. Ganawala hindi mong barikos.
1: Nawala imong barikos o kaning pamaol?
2: Oh, pamaol.
1: Dugay na ka nagamit aning haplasa kaning Wonder Herbal Oil?
2: Pag unang ko aning nakakuan, kay tumudan ang sa radyo ba nga makadungog may anang balat ni Kuya Card, munang nagpalit ko ni naman doon sa among parmasya. Dahil agad ako kituduan ang nga mong palit sila, nindot gid ko ng haplas, kay nawala gid mo ang tara sa tutunglan, imubo. Haplas yun mo pamaol, o inana. Salamat ang hila na to, kay mara gito nga mong din isang haplas na di yun nalimaho.
1: Salamat kayo.
2: Madrama.
1: Agin sa ganito itong pangalan, ma'am?
2: Akong tinawag ngalan, Uling Kia Bastos. Kaga 48, masupi na wala sa Mr. Rental.
0: Ang una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisundan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagin siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. O niya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya kanin.

0: yang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gyud mo kumpiyansa. O kanang na i-tailor kay wa pun milabot ana dinamo ah. Wa mi appeal ana, no? Bantayan na ni Wonder herbal oil karon kay pertindaghan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pun. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay dimdi mao imong napalit. Para sigurado gyud ka, paminaw na ko ang isudlan nga botilya Taklob Green o niya shrinkable film nga printed yun. Ang gigamit niya na yung markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Ha? Kay luoy po rin tao no, kung malipat ka ba, di mo imong napalit. Kay pertindaghana ko na karoon, napay uban, nanuroy ko na kay pagkapinan ko no, ganang baldi o planggana, naunsa naman o eh. Ninaapa ko no iuban, galiktsur-liktsur ko no dia sa barangay kay na ko no insurance. Wala man mi ana. Wala mi anang mga baldig, planggana o mga insurance. Wala na. Wonder Animal Fight, ha? Magkalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Fight. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhik mga kahayupan. Papabaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
1: Ako si Gilbert Tano sa nagpuyo sa Silaway Plak sa Bukaro Norte. Gamit sa Animal Vita sa gigamit ako sa aking baboy. Wala ka magpuro sa baboy. Ako nagigamit sa Animal Vita. Ang pag-anak sa panganak niya. Sa unang panganak niya, may anak siya o dusi kabuo.
2: Dusi kabuo?
1: Sa panganak niya, o dusi. Mayroong anak, sa doong panganak niya, mga anak niya, bisiti ka po. Puno din na siya buhay, dagko. Pintog kayo. Ngayon, ang tot ka ron. Ano malabay talaga po nang ang gigamit nila. Kaya huwag man sila eh. Sakit-sakit. Wala may purga-purga. Wala. Ano malabay talaga nang ang gigamit sa ila. Nung nagpasalamat sila ko, kaya karon, dagko na ang katong bisiti ka po. Kaya ang tulog ka po, kung yatag siya akong pagmangkod kay katorse rin. Magkabuktoto siya akong anayon. Kaya bisiti mo sila ka po. Nakaroon nga dagko na karon boros kapod. Wala to sukat. Wala na ko gamitin ng malbaita. Katupan, nakaanak, titi, kinatasaan niya. Pulo, onse, mura na.
2: So nidaghan siya pagami sa animal baita?
1: Oh, nidaghan.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang tistid, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Anya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Nahira sa uban ang kurutilawan, ay.
2: Bago pa ka naggamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Bago pa. Namo ko tilingan po namo nga nagamit pa. Nangay man sila kay wapo ko nung sulayira ko ng Wonder Banaba Plus ng alas magsalita na ko. Sulayira lang kay maayo dyan ang tambala na.
2: Oo. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
3: Ay, ang akong sakit. Kaya kung likod, ako likod dyan akong ibate. Sakit yun. Ayun, akong mga paa. Ako lang mag-exercise na lang po ko kay pero masakita kay 64 labi akong edad. Tama ko ikuan ka ng UTI.
2: Nakayot ay.
3: Kulikod akong batang akong dilit.
2: Onya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. Onya, karon kumusta naman?
3: No, wala na. Din ang ihi po na po. Nidaga na.
2: Nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus. Yud ka nunay. Kisa ni pangalan?
3: Juan, sir. Binbinida. Nida akong alam, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulabogan.
0: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out kay Mama Rosalina og Nelmi Joy. Pagkaray na ko akong sarili og great sad na ko Ruluda family from cute Tungski. Pagkaray na ko akong papa si Boy Sabala, ang mama si Adila Sabala diya sa Sabangan, Dalirig din Sabala family. Lawan family, ako dayong mga igsoon like Dudoy Sabala, Juju Sabala, Ilin Sabala. Jan Sabala, Judin Sabala, Dain Sabala, kana lang nagpagaray si Utsi Sabala, Dris Purok Otso, Public Kalilangan. Garay mi Dris sa Bigi Dawan, Mati City. Kanunay na minaw sa imong programa, si Bibing Ni. Salamat nimo Kuya Carls. Thank you so much. Itong atong mga kaigsuunan ya, kung gusto mo ganapit ang inyong anak bago na tao, taman 1 year old, dili daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
2: Pangalan og address.
3: Inaisa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Kamuanga, Dinsol.
2: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
3: Sa pagkatawan ni akong bata nga kaning 1 year og 4 ka bulan karon, taga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. O pwede ko nung kayong gamayan, kanang may unang makalakaw, o dali-dali-dali. Kadihang experimente ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
3: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, ito pa na. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, nga na among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata, dahil na ulit-unuran na daw.
0: Mhm. Ang ganado kay sa matulog, mukaon dayon sa mga sakit-sakit. Nana kanindot mga digbaminaw ang Vitron syrup, no? Vitron drops to, Vitron syrup. Oh, nindot po ning Vitron syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, oh, testimonya nagamit sa produkto Vitron syrup mga pinalanggan digbaminaw.
4: Ay, ako dahil si Richard Subal nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay dito siya. Kaya nakita mo kung nakot akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kung siya mukagutan, hindi siya asul ba? Diyon, kung kuhaan siya, kanang active siya nga pagkabata, nitamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kanang di po siya masakit doon, sahirin siya.
5: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatabang atog yung produktong Vitron.
4: Yes, ma'am. Kaya kanaramang gipon nga, ba't nga mong ipainom niya sugat-sugat. Nindot kayo
0: nakuha
4: ang Vitron.
0: Ingon na kanindot mga pinalangan digpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo na testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalangan digpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan tigpami. Epektibo ni, Vitron tablet, tistingi ka ni. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
6: Jojo Bitakura sa Mills Village, Lakasan Clarin.
2: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya, Simua?
6: Akong edad mag-obser, kay Simua de Otsuna, dayon mag-isod ako katulog ba?
2: Mm-hmm.
6: Mga tulo o pat sa oras na akong katulog sa matagabi, dayon opong is nakatungog man ko sa Vitron ba? Unang programa ni Kuya Card Roa Sulayan kanina ako, no?
2: Mm-hmm.
6: Kaming paggamit ng Vitron. Mm-hmm. Kay makatabang siya para makatulog ka.
2: Mm-hmm.
6: Kung yung sulay ko palit, pulo lang o sa tansar sa tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, yung bit yun. Nakatulog yung magyugog garong, muabot na yun, dog, unong kaura, sapit na dito.
2: Mm, taas-taas na yung tulog?
6: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isasong, wapak ko'y gigamit, nga, nagutlo kaura. Lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat kaura sa usa ka gabi.
2: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog.
6: O, dukaon ako alas 9, dayon makamata ko nang mag-ngihi alas 2.
2: Mm-hmm.
6: Makabalik mo ko dahil katulog.
2: Mm-hmm.
6: Nagpasalamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko, bumikan sa akong kadungog ba aning iyang tudling sa mga daray.
2: Mm-hmm.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Karay ko ako mga membro sa One Radio Loyalista kang Bibi Balukan and family. Billions family, Mahinay family, Vilis family, Pangutayo family, Lagrosas family, Davin family, Daduli family, Langgam family, and Dudong Las Piñas and family. Pagaray si Bibi Bulandres of Buro 4, Poblasyon na Awan, Misamis Oriental. Salamat sa pagbasa. Lit lang ko sa akong papa nga si Arthur, ug akong mangod si Inday, Arfil, ug mangutana ko Kuya Carlos bila ang Vitron syrup si Arfini diri sa Jerober La Paz, Naga. Salamat. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kana bitawng kwan kanang kape nga nindot po ning kape ha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee mi nang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. O, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation si mong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang mga toang kuan ba? Kanang atong Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan eh. Kanang itong blood pressure. Hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure. Hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mo manang laktod bagay story. High blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kana mo kunay pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Unang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart na ningkamot, og imuhang ugat gabok, mabuto. Muna, kung dili kagawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So muna, kinanglan, ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan, limpyo ang agianan sa dugo. Para dili mo stack up bitaw para way mang buto gamit tag Wonder Cardio Care ha tabangan sa Wonder Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas uban pod kay naapoy problema sa kuan almoranas ang uban ay problema sa tawag ani kanini ang colon problem kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Niya ka na po nga itong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kanabitaw vitamin C sa mga pagkaon nga itong ikaon adlaw-adlaw. Ano ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+. Sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Maunang pangalan, ha? O, para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Niya napod na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Aray Kuya Carl sa taga Campo Dos, sindangan sa mga English family. Kuya, makalipay yung guys dughan ang imo mga balak. Pag-aray lang ko sa akong mga friends. Nabinaw ni mo karon si Stewart Lupis de ini. From Cagayan de Oro City, salamat po. Aray ko sa akong BFF nga si Angel Anghag ug akong mga friends like Rosalie Lumakad Humawan, Jean Noble Cinco, Jingjing Heroy Lalarasan ug akong manghod nga si Aljun Amukat. Pag-aray si Giovanni Bicoy from Tubaran, Tubod, Lanao del Norte. Bueno, ato ni balakan sabi. Pagkabibiha gayud ang imong kaanihan. Ipadayag ko kanimo kining kasing-kasing nga imong nabihan. Apan sakalit lamang ako imong giairan. Kay gusto mo matso gwapo og adunahan. Nasakitan in taon kining ulipong timawan. Kay gisalikway mo man kining timos kong tinguha. Apan mahalon og igugmaon ko ikaw, bisag babagan pa ko sa lawom nga bungaw. Nakarelasyon ka og balikbayan nga adunahan. Sa gihatag mo kaniya ang tanan. Imong kalag, lawas o kaputli, kay nagtuo ka mo ay magdakan nimo sa kaharuhay sa kinabuhi. Miabot ang panahon nga ikaw ni Mabdos. Inigugma mong balikbayan daw dahon nga nalayos. Biyaan ka o garon nag-antos, nagkamang ka sa mahugaong lapok daw sama sa musimos. Sayang ang imong kaaniyag o madanihong panagway. Kaya sa pagdali mong madunahan, ikaw hinoon na alaot o nagmahay. Naisama ka sa langgam, naglupad nga buot kabuto ng langit. Panpakyas kami pati urok sa ubos, mo hinungdan sa imong kasakit. Buot mong kalimtan ang mangilad nga lama sa imong kagahapon. Pan sa pagtuong ako mubalik, o kanako ikaw magmalipayon. Kapan ulahin ang tanan. Isa laing binuhat, ako nagaid, naghapos o nahiktan. nagaid, nagapos, og nahiktan, pastilan. Why kagawasan? Alagad ninyo tanan, tunling sa mga garay.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, launa, 31.
2: Nausam ni si Buyax na nagdala-dala man og PC sa ilalom sa kahoy, akong atuon.
3: Kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Dahil sa pinatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi. Kinigpisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan ka puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
2: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao og pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, og pagkahuman magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
3: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: maayong adlang Sabado ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kinain yung ubos ng higala. Ate Nova Banyel. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinapuhi. Nga bisan pa man o gilungutan na sa mga katuigang ng labay. Nagpabiling puhi. Nagpabiling labas sa panungduman. May 9, 2026, laing suwat tampo na sad ang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang Owen. Standby Owen, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by NANS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NANS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga nakasubaybay sa ato ang live. Again, stand by Owen, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story.

Usa ko ka probinsyano, ate. Taas o pangandoy o puro sigido na magmalampuson sa kinapuhi. Sikat ko sa among lugar kay lagi maayo man ko mo basketball. Hinungdan nga sa dihang nag-high school ko, gikuha ko sa usa ka pribadong eskwelahan sa syudad. Nahimo kong school varsity, ate. Libre tuition na ay allowance ug libre ang puy-anan. Sige, may kadaog, ate. Ug dito na ako nakaila si Tristan, kauban ako nga varsity. Dali rami nagka-close tungod kay magkauyon man ang among batasan. Utan si Tristan, ate. Gani kanunay ko niya ginadala sa ilang balay. Usahay, mag-sleepover pa ko dito. Nag-inusara ra siyang anak, ate. Ug maayo ang ilang kahimtang. Kay negosyante man ang iyang ginikanan. Sa among kasuot, murag igsuon na ang among pagturingay sa usag-usa. Palangga ako sa ginikanan ni Tristan, ate. Ug tungod lagi kay nagdako man ko sa broken family, na-amaze ko sa pamilya ni Tristan, ate, nga kumpleto ug puno sa gugma ug pagsinabtanay. Dito na ako nabati ang kalipay nga makabaton ug kumpleto nga pamilya. Apan pila pa lang katuig nga nakauban na ako si Tito Edgar, ang papa ni Tristan. Mipanaw kini. Grade 9 mini atong tungura, ate. Naging balo si Tita Shelo sa edad nga 32 anyos. Krabi nga kasubo ang iyang gibati, ate Nov.

17 anyos pa lang siya sa dihangi panganak niya si Tristan ate. Nag-ipo na sila ni Tito Edgar sa sayong pangidaron. Hangtod niya nagpakasal na sila. Ugsukad sa pagkawala ni Tito Edgar ate. Gipapuyo na ko ni Tita Shelo sa ila. Para kuno dili kayo mingawon si Tristan kung naako.

sa dihang mi-graduate mi sa senior high school. Pareho may varsity scholar ni Tristan sa Osaka University. Si Tita Shelo ang nahimo na kong guardian. Ug dinhi nagsugod ang tanan. Wala na ako tuyo ah. Na mahulog ang akong loob sa mama sa akong best friend ate. At doon una nagtuo ko nga motherly love lang kini. Ingon ko sa akong kaugalingon nga basing naglibog lang ko sa tinood na akong pagbati kang Tita Shelo. Apan sa pagpangligid sa panahon, naging sigurado ko ate na nahigugma ko niya. Sa tinuod lang lisod siya kalimtan. Mid-30s na siya atong higayon na atinog. Apan murag wala mutugot ang panahon nga mukupas ang iyang kaanyag. Blonde ang iyang buhok nga mas nakapabata niya. Hamis kay siyang panit nga murag porcelana ate. Chubby gamay ang iyang lawas. Apan sexy gihapon tan-awon. Kay bagay kaayo niya. Hilig siya mangarte. Pero may humot. Pero may presentable. Bisan naa sa balay. Usahay mag-shorts ra siya. Ug sleeveless samtang magluto. Ug dili na ako tuyo. Nga magpantasya ko niya ate. Hadlok ko sa akong kaugalingong gibati. Kay sayot ko nga dili kinisakto. Mama siya sa akong best friend. Pero sa matag higayon na makita na ko siyang mupahiyon, murag adunay kalipay na dili na ako masabtan.

gid siya na minyo pag-usab sukad na matay ang bana. Naghan ang nanguyab niya. Apan wala siya gitagad ate. Matod niya kabuya na kuno siya magminyo otro. Mag-focus na lang kuno siya kang Tristan ate. Muragid og naglukso-lukso sa kalipay ang akong kasing-kasi sa diyang nabati ko kini atino. Ingon ko sa akong kaugalingon nga naa pa ko'y chance. Once nga makatapos na ko sa akong pagtuon o makatrabaho, dili na ko mahadlok ang kunon nga to kaniya nga nahigugma ko niya ate. Makabato na ko og tumang katakos para ipadayag ang akong pagbati nga to kaniya. Nagtuo ko nga sa gugma age doesn't matter ate. Apan tanan nakatakda sa saktong panahon.

sa ilan ako nagpuyo at tinoo. O parte na ko sa ilang pamilya. Sa tinood lang ate, nag-try ko nga pugnan ang akong gibati, kang Tita Shelo. Permi na akong ginapahinumduman ang akong kaugalingon, nga dili pwede. Kay mag-best friend mi sa iyang anak, o bata pa ko para niya. Apan huyang ko, nga pugnan ang akong tinood nga pagbati nga to kaniya. Hangtod nga nahitabo ang usa ka butang. Nawala na mo damha ni Tita Shelo na mahitabo ate.

0: Usa ka gabii nga lisod malimtan. Ikan mi ni Tristan sa among victory party. Kay nag-champion mi sa prisa ate. Hubog kayo mi ni Tristan. Pag-abot na mo sa balay, pareho ming splak sa among mga kama. Wala ko kay baloon sang orasa ko nakamata. Sakit ang akong ulo, ug-uga ang akong tutunlan. Hinay kong mitindo, aron mo ato sa CR.
1: This is Amapola

dako ko nga tao, ate. 6 feet ko. Samtang naa sa 5'4 si Tita Shelo. Ako siyang gisakwat, ate. Medyo chubby si Tita. Apan gaan ra kayo siya nako, ate. Nag-standing position mi ate Nov. Samtang ako siyang giangkon. Puno og karuwas ang akong likod, ate. Wala na ako nabati ang sakit o kahapdos. Mas nabati na ako ang kahinam, ate Nov. Uman sa ikaduha ka round sa ubos, nihangyo pa siya. Ngaus mo na mo sa iyang kwarto, ate Nov. Bisan idara na si Tita, ate. Apan makaingon ko na first class gihapon siya. Sa kahilom sa kagabhion, ang among mga ungol ug paspas nga ginahawa, maoy nahimong musika nga kamira duha ang nakadungog. Dito nagsugod ang among sekreto. Sukad ato nga gabi, nausab ang tanan. Sa atubangan ni Tristan, normal lang mi, murag walay nahitabo. Apan kung kami na lang duha ni Tita Shelo, naami kaugalingong kalibutan, ate. Akong ginasatisfy ang iyang panginahanglan. Iyaw sabi na satisfy ang akong kahinam at inaw. Five years me na magkarelasyon ni Tita Shelo, ate. Nagtuo ko nga dili na maputol ang among koneksyon. Nagtuo ko nga muabot ang saktong panahon. Alang ka na mo. Ang tanan, dunay katapusan, ate. Sa isa ka pamilok, nausap ang tanan. Nakagraduate na ko, ate. Ug naa na ko'y trabaho sa usa ka ospital.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga til nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit ang

0: Walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, marag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal yung menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Daghang salamat, Owen, alas sa imong suwatampo o ingon man sa itong mga suking tig subaybay ning atong programa. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. May gala kini istorya ni Owen, usakit ka, komplikado nga sitwasyon, no? Kung alang ka na ako, dili gyud angay pamarisan. Pero dili sab nato, mabaso si Owen nga no, naabot sa punto nga, na-develop siya kang Tita Shelo. Tungod kay si Owen o sa kabata na wala midako sa usa ka environment nga puno sa pagmahalug atensyon. Ug sa diyang naa siya sa poder ni Tita Shelo, na mihatag kaniya og pagtagad isip usa ka mother figure unta. Apan naka-create kini og emotional attachment kang Owen nga later on napadulong sa komplikado nga pagbati. Masabtan ani kay si Tita Shelo. Kaya nga nung iyang giallow kini nga mahitabo nga siya unta ang ligdong na upangisip. Given na nga bata pa siya nga nabalo, no, daghan unta siya pwedeng mauyab. Kaya daghang nanguyab sa iya ha. Pero nga no, datugit siya kay Owen. Imagine nung sa ka-weird ang ilang sitwasyon, no, nga your boyfriend is your son's best friend. No, imagine ko na bal-a ni Tristan. No, isip usa ka inahan, imong definitely maguba ang imuhang kaugalingong anak. Apan mao gyud tingali nila hang ginaingon mga higala ba. Nga basta ang kahinam na ang maglabaw, mawad-an na jud kag pamuot. Anyway, before tumulaw sa unahan, sa nang ipang-acknowledge ang atong mga suking tigpaminaw. From Rafi Kalimutan, shoutout at inow sa Kalimutan family sa Valencia Bukidnon, kada Sabado dyan may nagahulat sa secret love story. From Benji Salvatierra of Iligan, grabiya aning astorya oy, tinuod yun di ay ng panultihon nga age doesn't matter, basta gugma na ang mag-istorya. Makarelate gyud ko anang pinagtagpo pero di tinadhana. Muna'y giniingon nga timing is everything. From Inday Grace Galindez, from Coronadal. From Neneng Buen Camino of Oroqueta City, maayong udo at inoos. Grabe ka intense ang storya karong adlawa. Hapit ko malimot o kaon sa akong paniudto. Hi, Janara Tagulabong, Narvasa from Salvador, Lanao del Norte. Ngayon man kang Ana Marie A. Binaya, watching from Tikala, Manolo Fortich. Lotlot Magdaya, watching from Canlaon City. Shoutout sa akong best friend, nga na ay guwapa nga mama. Ayaw ka bala, kadili ko parehas ni Owen. From anonymous listener of Tagum. Di anong kita madaot, aning mga mama nga moragya pugbatan o no, bantayigin ang mga best friends sa inyong mga anak din ha, simbako. Shout out to Alvin Paderanga, watching from Digo City. Tinood yun ng age doesn't matter. Pero lisod kong mama sa best friend. Shoutout sa kong mga barkada nga intense kayo na minaw karon sa story ni Owen. Diri sa Baungon, gapang lupad ang mga imahinasyon ani nila ron. From June Ray Ibarle. Hi to Cheraline Nunez Sabio from Tiniwes San Butuan. Ngayon man kang Panoy Kagas watching from Pasonanca, Zamboanga City. Hi Ronel Miss Los sa Patangan watching from Azami City. Ngayon man kang Leian Pearl Ragudo Kilakiga watching from Siaton or Negros Oriental. Unsa na lang kaha kung may bawa ni Tristan no? Murag maguba gid ilang panagigala ay from Isabel Rojas. Hi DJ Nova, lesson learned yun ni nga ayaw sigig sleep over sa balay sa best friend from Romnick Gika of Hasaan. Adlawan din, Nov, kanig yung mga secret relationship. Maagyo'y pinakadelikado pero pinakalisod kalimtan. Ate Nova, tungod ani nga story, makahinomdom na pod ko sa mga taong almost nako ba. From Christine Joy of CDO. Dagang kay salamat kaniyong tanan. And of course, basahon ako, ano, pag-usab ang ato ang NAS Medical Mission 2026. Mindanao area, magsugod karong May 30. At ang ininyo karong May 30, diya sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall at Calle Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa EPIL Sibugay, Covered Court Poblasyon at EPIL Zamboanga Sibugay. June 1 sa Pagadian, Covered Court Plaza at Luz Compound, Pajares Avenue Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mall Lave sa Carisil Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mall Lave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Turno at Front, Barangay Hall Turno, Dipolog City. June 4 sa Calamba, Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5 sa Orqueta de Asalumantas Riverside Garden at Purok 3, Barriento Street, Layawan, Orqueta City. So pang take note na ninyo mga higala ang ato ang mga schedule para sa itong NAS Medical Mission 2026. O higala, balik tahuman lamang sa pipila ka mga pahinumdo.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga nakarmind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purpona. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung unsa ba akong ibatik. Doon niya, Ay, nakasulti na ako nga. Uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika. Kaya naata na doon. So may akong ganun. Pagpalit o bigaman. Kaya aron, kanang imong trabaho. Rajid nga yung trabaho. Pag tumar o bigaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa. Paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya. Lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga. Ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og ligaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa padaghan kaayong salamat Owen sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Owen, ang inyong istorya o sa kaklase sa gugma nga lisod sabton ug lisod pudhok man dayon. Tinuod man nga adunay tinuod nga pagbati nga nahitabo tali kaninyo ni Tita Shelo. Apan angay lamang natong timan-an nga dili tanan nga gugma mahimong sakto sa tanang panahon ug sitwasyon. Sahay, bisan unsa pagkalalom sa emosyon, kinahanglan, gyapon nga, tanawon nato ang epekto ni inis obang tao, labi na kang Tristan, nga nagsali kung nagmahal ninyong duha. Ang maayo lang sa maniini, Owen, nga wala na ninyo gipasamot ang sitwasyon, wala na naabot sa punto. Ka maguba ang pamilya o relasyon ninyo kay Tristan o sa mga tao sa inyong palibot. Sa kadugayan, nga pareho na mong nipadayon, ug tagsa-tagsa na nga nakakita og lain nga kapikas. And ato na lang hunaon-naon, no? Nga basin mo gito ang paagi sa kinabuhi, sa pag-ingon. Nga dili tanang tao nga muabot sa tong kinabuhi kay angay magpabilin. Once again, daghan kaayong salamat kaniyong tanan. Ug karon kay wa na matiigong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Standby alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ug basura da dayon si Balong the Great. Sa makaw sa pasangalan ni Ate Arlene Ayon kini ang inyong ubos nga ikala. Ate Nova Abanya. Alang sa itong programa nga Sincerely Ate Arlene Secret Love Story. Daghang salamat ug dalaygon ng Diyos.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
11: Ang akong pulit akong hipo, ning Dios na alibyuhan siya, ning Dios sa gamay, ning Dios. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang sa kagamay, ana lang sa kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
12: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo'y akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
14: Nandika ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwasbe na ultrasound mo sa medical. Kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan po niya gutsin pa. Kaunom na po katawari ka, Peter. Ako ano ko mga, na ako naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, nagamit ko Kunyo 20, kayong itauran ko katitir, kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katitir, 18. Sige na kong tumarog. Yun, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Education's programming Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ato ang NANS Health Education's program.
0: O again ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Ug sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Barangay Hall, Torno de Pollock City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot ng medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, ana-adayon mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So pwede na sa ato ang weekly o karong December mga kanans.
0: Ah yes.
1: So that
0: go paspas kay adlaw, paspas ambulance, sus pastilan.
1: Yes, Aterlin. So kumbaga mga kanans no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pinyo mga sinatian diha.
0: Yes, kay diha sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Ate Arlene and Doc Jan. Wa nagid ko dog tulo na kabulan na ako'y pikos unsa may akong buhaton silag sakit ang akong pus-on.
1: Okay mga kanans no, kumbaga yung pikos mga kanans no, usa kini siya.
0: Daghan kay pikos nga babae dok ay.
1: Usa kini siya nga kondisyon sa mga kababaihan lalo na kung nagkakaroon sila ng mga hormonal imbalance. So kumbaga ang pikos mga kanans nagkaroon ka ng bukol sa imuhang mattress. Dili lang isa kundi duwa or tatlo. Pwede siya sa imuhang wala, pwede pod sa imuhang tuo mga kanans.
0: Okay.
1: So ang main reason nga no nagkakaroon ng mga pikos mga kanans no or polycystic ovarian cyst mga kanans, ang mga inyong dadani is hormonal imbalance. Okay? Of course, dili pod mawala, no? Dili pod nato ikadinay tungod sa sobra ka-stress. Kay kabalo na karon mga kanans, ang mga kababaihan na to karon is competitive kayo sila mga kanans. Kaya nila makipagsabay sa mga kalalakihan. Pero maupo na mga kanans, no? In terms sa hormones sa mga kalalakihan o kababaihan, medyo naagi diferensya kumpara sa mga lalaki o sa babae. Kabalo ang lalaki, mas taas ang ilang testosterone hormones, which is yung testosterone hormones, mga kanans, usas yan maghahatag o mas taas na endurance. Kung din mas taas siya na makatolerate siya sa, kumbaga tawag na to na stress. Kumpara sa mga kababaihan, mga kanans.
0: Okay.
1: Sa mga kababaihan, naapod sila yung hormones na para lang sa ilaha yung ginatawag nato na estrogen hormones. Pero dili siya pareha sa testosterone hormones na kaya niya i-sustain. Kaya niya i-endure yung stress. Kumpara sa mga kababaihan na medyo dili kayo nila makaya ma-endure yung sobra-sobra na stress. So muna yung mga medyo nailang gamay na changes sa ilang mga hormones. Muna sa mga kababaihan, kung sa sobra-sobra po nila mga trabaho mga kanans, there is a possibility na pwede po siya na makakos og hormonal imbalance. So, isa na sa mga yanong mga kanans, no, yung overstress. Then, of course, mga kanans sa imuhang mga pagkaon po mga kanans.
0: Ayan.
1: Na dili kayo balance si ang mga pagkaon. Dili nato malikayan sa ato ang matag-adlaw. Mas sa atong matag-adlaw tungod sa sobra kabisi nato mas convenient ang mga pagkaon nato na permanente na lang ma-consume. Diba kumbaga yung mga instant lang ba?
0: Yes, instant noodles. Kada mga basta kada mga pagkaon nga dali ra.
1: Yep, at lalo na mga kanans no na yung sa ang oras nato talag sa ginalagas nato mga kanans. Muna sa early in the morning pa lang more on instant na siya. So ang mga vitamins og nutrients di rin magkakaroon ng kompromiso sa ato ang panglawas. Santon magkadugay-magkadugay, dili na to ikadinay, nagadaghan-nagadaghan sa mga kababaihan, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance, din ang uban, nagkaroon gid sila na dako ng mga komplikasyon. So sa maaning tinatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or nagkakaroon ng mga PCOS. Unsa ba ang mga posible epekto sa mga kababaihan kung anaakini sila sa mga problema sa ilahang panglawas? Of course, pwede siya hinungdan ngano dili sila makabuo og anak. Okay? Ang PCOS or nagkakaroon ng mga ovarian cysts or mga polycystic ovary maccanans, makaresulta siya sa paghina sa pagpangitlog sa mga kababaihan. So meaning kasi kung muhina ang pagpangitlog sa mga kababaihan, daghan kaayo karon ng mga couples nag-struggle na dili sila makaanak. So usa ni sa mga hinungdan. So dok, unsa ba nato buhaton kay para kaya pa ba ni i-correct yung naay mga polycystic ovary, naay mga PCOS, kaya pa ba sila na mabuntis ang mga kababaihan? Okay mga kanans. Kay kini na sakit mga kanans is curable man siya mga kanans. It means mga kanans, kaya pa nato ni siya na ma-correct as long as ihatag nato yung mga nindot o maayo na mga pagkaon. Di ba, tagaan nato o mga tambal or mga herbal para isupply sa mga nawala na mga hormones sa iyahang panglawas. So meaning to say, naapay chance ang mga kababaihan na pwede sila na mabuntis bisan anaa sila'y ovarian cysts or anaa sila'y mga PCOS. Ubay-ubay na po ng mga pasyente na anaa sila'y ovarian cysts, polycystic ovary, pero nabuntis sila mga kanans after nila sa pag-inom sa ato ang mga produkto.
0: Okay.
1: So usa sa ato mga produkto mga kanans na makatabang kanila, of course, yung Cervicare Brand Herba Capsule. So take Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days ang pag-inom. Humatkaon ang pag-inom ani mga kanans. And then mas nindot po siya mga kanans kay para dili magiging agresibo, dili paspas mo dako ang bukol o dali mo kuyos ang mga bukol. Mas nindot na isabayan o Nance Herba Capsule. Okay, Nance Herba Capsule, pwede imnan 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. Sa 28 days, bombard yun ta mga kanans. Kinahanglan nato na i-correct, ihatag ang mga kakulangan sa iyang panglawas. Kinahanglan nato mapunggan yung pagiging agresibo or pag-enlarge sa bukol or sa iyang PCOS mga kanans. Moto, yung Nanserva capsule 3 times a day, then Cervicare 3 times a day. When that after 28 days mga kanans, diyan na din kita naantay mga adjustment. Kung makita nato na nindot maayo yung response sa iyang panglawas, pwede mo hatag na lamang kita for health support para ma-maintain ang iyang female hormones na kinahanglan, balance na siya mga kanans.
0: Okay, Doc. May text na to ang nag-text na ganina, 4186 a number. Matod pa niya, human ko na niya gigamit ang ato ang Cervicare, gidugo na ko na siya.
1: Wow.
0: Unya, nagay siya sa FB kaya ko nung i-send sa ako ang mga pictures.
1: Wow.
0: Ayan. So ako siyang i-send sa ako ang FB page para ma-send niya ang pictures sa mga nanggawas. So thank you so much, no? Ayan. Okay, sige.
1: So mauni mga kanans, no? Mauni yung beginning na nagabalik na o kanindot o kamaayo ang iyahang panglawas. When that time mag-start na o dibalik sa maayo ang imuhang pagdugo. And then ang imuhang pagdugo, limpyo na siya, wala na siya mga apulapul, wala na siya mga itom-itom na dugo. So it means ang imuhang system mga kanans, ang reproductive system sa mga kababaihan mga kanans, kaya na niya na mapagawas og egg cell every month. Pero dok, automatic ba siya mawala diretso yung ovarian cysts or mga polycystic or mga bukol sa matres? Usually mga kanans, dili na siya diretso yun siya mawala. Ang importante mga kanans, nibalik na og kaayo, nagiging monthly na ang imuhang pagdugo, then every month naana kay ovulation or naana ka kumbaga nagapangitlog na ka. So when that time mag-start na manggod kag ovulate, nagapangitlog ka, katong mga bukol-bukol sa imuhang ovary, pag-start ni mo og pangitlog, may nahinay to niya kanipis na kanipis. Until such time mo abot ang panahon mga kanans, katong bukol ni mo makanans, malusaw to siya tungod sa imuhang eggcell mga kanans.
0: Mm.
1: So meaning to say, naanay tendency na ka maka-ovulate na ka, makapagawas na yun kag eggcell, and then pag naay chance na pwede mabuntis ang kababaihan.
0: Okay. Ate Arlene, ogdok dyan, mangutan na lang ko ba, ako nga po 13 years old, o sa dyanti pa sa grade 8, nakauyabog 19 years old, yang gihimo, yang gihagkan ako ang apo, gipicturean, pwede ba na ako siya kasuhan? Ah, okay, dili na siya sakit, pero, Terje, yung gipicturean ang unsa, ang dagway, ang uyab, unsa man. Palihu ko na ko ga-text balik, B. Kung gipicturean or kung gikisan lang, okay lang.
1: Okay.
0: Pero ingnaimuhang apo in town, di isa mga uyab at the age of 13. Mm-hmm. Dili isa. Pero kung gipicturean niya, unsa klase gipicturean ang, unsa gipicturean ang dagway, kamang ko na kitang daotan anak, uyab ba sila. Pero again, 13 years old, so pwede makasuhan si 19.
1: Yes.
0: Kung iyahang binuangan, but pasabot, iyang hilabtan.
1: Yes, at
0: pero kung picture lang, marag, dili ra, dili
1: kay
0: ra.
1: Usually, kanyang mga kanans, no, lisod mangguta mo hatag tadritso o conclusion,
0: kaya
1: pwede siya mahimo siyang one-sided.
0: Mm.
1: Ang importante mga kanans, no, is wala siya intent bitaw na mga malicious mga kanans.
0: Mm.
1: Kaya dili na to ikadinay sa mga kabataan karon na naging mas early pa, nagasugod og uyab-uyab.
0: Okay.
1: Diba? So, pero gina-discourage na to na siya mga kanans na mas priority nila ang ilahang pag-eskwela.
0: Okay.
1: So, sa ato ang mga kanans, no, ang ako i-advise ni sa imo mga kanans, sa imong anak, ano lang siya, istorya siya one-on-one, kay pa, and then ipasabot lang kung unsa ang imuhang gusto, and then ang iyahapod gusto, then kuhanan ninyo ang kung unsa ang inyuhang common ground.
0: Okay.
1: Kumbaga, mahibawan niya ang iyahang limitasyon, kung mag-uyab siya, o makahibalo siya, kung asa lang yun kutob.
0: Yes.
1: So, importante ang bata, nakabalo siya sa iyang sitwasyon, o kahibalo siya sa iyang limitasyon, kay para...
0: Pero 13 pa manggod, listo kayo pa-establish siya na, Dok, 13 pa, pag-ibot na.
1: Kay tungod manggod, ano siya mga kanans, no, importante mo lang na is open communication sa iyang ginikanan. Kay dili man 24/7 niya, mabantayan niya iyahang anak.
0: Correct.
1: So, importante yung anak niya is open sa iyaha. Kaya once lang anak
0: bantayanan is gidna, no, ang mga 13 years old. Kaya base, magka-problema pa siya kung ang bata at the age of 13 mabuntis. So, kinahanglan, bantayan niya. Again, pangutan na as to kung pwede kasuhan, kung nag-picture lang, way daotan.
1: Yep.
0: Pero kung iyang hilabdan, pwedeng kasuhan.
1: Yep.
0: So, okay. Dokte, pangutan na, pwede ba ang megaman gamiton lang kung mag- sex.
1: Wala may problema na siya mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
1: Depende mga na siya, Ate Arlene, sa lalaki. Kaya usually, halimbawa, kinintawag na to na capsule.
0: Mm.
1: So mga 15 to 30 minutes mga kanans, usually ma-absorb na sa ato ang panglawas. So muna ang uban sa mga kalalakian, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes, na sila'y makita na effect sa ilang panglawas. Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problems sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or duwa pa ka oras bago siya mong epekto mga kanans. So alimbawa, katong mga pasyente og taas sa mga cholesterol, taas sa ilang mga sugar, or na yung mga uban ng mga problem mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herbal Capsule, 15 minutes, 30 minutes, makita na nimo yung resulta mga kanans. Kaya in that time mga kanans, after 15 minutes, na fully absorbed na siya sa ato ang digestive system. So, meaning to say, naana sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
1: So, when the time naana sa ato ang bloodstream mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones. When the, ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan, din no, mga kanans, no, na makita na to yung epekto sa ato ang Megaman Herbal Capsule.
0: Okay. Dok, tinangot Tana, ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa high right side ko no sa iyang ulo, mamanhod. Apil iya kapapangig. Unya, sakit ko no iyang left side nga likod niya, puy-puy. Mura ko no siya, o sa high ugituok. Niya, ang induggan ko niya, mag-dude ka panusok. Ang result ko sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.6. 1.06 di ay?
1: 1.06?
0: Oo. Taas na bala, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Krea?
1: Usually ka na siya mga kanans, more than siya mga... Kumbaga borderline na siya eh. Kang 1 manggod is borderline na siya.
0: Cholesterol 133. O niya is... SGPT, yung sama ni 79.5. Mm. Karon dok, os ECG result sinus bradycardia. Unsa ni? Kasi ang ibuhaton dok, kasi naman kong inom sa inyo ang product, pero di ko kabaloon sa ala kong buhaton. Okay. Proper nga pag-inom, yung gusto nga mabawaan dok, sa itong NANS UAID.
1: Okay, mga kanan, so yung tawag nato na sinus bradycardia, mga kanan, small
0: kanan siya. Sinus
1: bradycardia.
0: O, unsa na siya, Doc?
1: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
1: Kaya kumbaga mga mga kanan, so naagit tayo rhythm, ana.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato ang kasing-kasing, mga tunon na ato, kinatawag nato sa sinus,
0: mm-hmm.
1: Dari sa ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag o electrical impulse.
0: Aha. Uh-huh.
1: So, naana si mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So, ang iya is below siya sa ginatawag nato na 80. Kumbaga yung mga beat per minute mga kanans ba. So, usually yung pasyente, maka-experience kini siya na dali sila kapuyon, dali sila o luyahan mga kanans. So, sa iya mga kanans, naka-experience diba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog, din minsan sa iyang ulo mga kanans. Pwede po na siya na food siya ay connection sa iyahang cervical bones mga kanans. Kung baga din sa iyang tangkugo mga kanans. Lalo na kung naka-experience bitaw siya katong sige bitaw o pangalay iyang tangkugo. Tindali siya mamuipoy ang iyahang left side sa iyang mga kamot mga kanans. So na yung mga tendency na pwede nagkakaroon siya ng cervical pinch nerve mga kanans. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani mga kanans. So of course pinarekomenda na to no, yung magpa-therapy pa-massage. Dapat katong mga license na mga masahista mga kanans. Kaya lalo na kay naamanggot siya kalabtanan sa ato ang cervical bones mga kanans or sa ato ang tangkugo. So kung bisan kinsa lang ang imo ang ipahilot ana mga kanans na tendency na imbis na ma-align ma-dislocate na hinoon, masamot na hinoon siya kaipit. So may nito siya kung samot siya kaipit, mas nag-worse yung condition niya. So mas i-prefer ko no dapat yung license na mga therapies ang ipamassage ana mga kanans. Kaya para ma-plaster gid siya.
0: Okay.
1: And then haplasan po dayon siya og NANS liniment oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles mga kanans. Kaya when the time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakause din siya og inflammation or mangalay na din na ang mga nerves niya. Then mauna siya, yung pasyente, maka-experience siya, puy-puy, hawoy, din maglabad ang iyahang ulo mga kanans. So haplasan na siya og NANS liniment oil. Then every morning, mag-start din siya og breast walking exercise or walking exercise lang muna. Kaya lalo na nagkaroon siya ng sinus bradycardia mga kanans. Medyo luya ang iyang kasing-kasing mga kanans. So,
0: ang proper nga pag inom lang to nun, okay? Pero kasugod na daw siya inom, pero ang problema is dili siya kabaloon saon. So, again,
1: ang pag-inuan ni mga kanans no sa naay mga problema sa mga sinus bradycardia mga kanans I recommend one capsule i 3 times a day ang pag-inom
0: after or before before meal daw.
1: Kung walay problema ang iyang sugar pwede na siya after meals mga kanans and then
0: punta siyang sugar before meal okay
1: and then mga kanans mas nindot na mga pagkaon pud sa imuha yung mga pagkaon rich in omega 3 kaya yung mga pagkaon rich in omega 3 ang halimbawa ani mga kanans no. Halimbawa, katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa, yung mga flax seeds, mga chia seeds, nindot po na siya. Then, of course, yung fish oil, nindot po siya mga kanans. Kay rich in omega-3, good for the heart po na siya mga kanans.
0: Ayan. Dok, ato na i-greet si Noy Noy Ambasan. No, naminaw ko na sila sa Manay, Davao. Ayan, Manay, Davao de Oro ba ni Dok? Davao City, ang Manay. Okay. Tigpaminaw, Noy Noy Ambasan. May papaminaw ng anak kanimo. Ayan. Ati Arandok Jan, I'm clear. 16 years old. If mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mga na sila, Dok, no?
1: Yes, attorney.
0: Ang boobs, ang kadang during sa menstruation?
1: Yes. So, muna siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful ana mga kanan. So meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usa kini siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast mga kanans. As early as possible mga kanans, mas nindot na mo inom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka o non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kay para okay, din na natuulat to na mudako pang bukol sa imuang breast. Then of course, sa imuang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule matag gabi mga kanans.
0: Okay. Ato na i-greet si kaysa ni Josie Okay. Ayan, Josie Okay day doc, naminaw sa to akaroon may pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta no. Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812 mo na ang ato ang number. Okay doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angay buhaton? Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inipangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend ay different siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mangaway. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon. Og,
1: so, listen kayo nun na mag-early conclude kita mga kanans.
0: Pero no? Doc, nagkanana daw siya, mangihi. O niya sakit. O sa sakitan na Doc.
1: Okay, mga mas nindot mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ato ang urinalysis mga kanans. Okay? Para may bawa na ito kung unsa ba ang kosa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-ino mga kanan. So balikon ko no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para may bawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kiniba siya is simple lamang ng mga UTI or kiniba siya usa na sa mga symptoms na ginatawag nato na mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
0: Pero Doc, posible ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawan ang source, ang cause, ang hinungdan, kung kiniba siya bacteria or mga viral infection. Kung hindi na ma infection ba ni siya, simple lamang or kinina infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kay para matagaan din nato o mga medication na para git kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kay tugod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, then 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days, okay na siya po ng mga kanans. No? Basta increase water intake. Dayon, inom lang yun o mga fruit juices. Kay para ma-acidify na to yung sa imong ihi para yung mga infection, diligid siya mo, kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD din siya mga kanans, don't worry. Nana sa mga medication with regards sa mga STD.
0: Then ang pinaka- curable.
1: Yes, curable maroon na siya. Ang pinaka-importante po daan yung mga kanans no, is education sa imuha o sa imuhang partner. Kaya para at least...
0: Pero ulit ako pagdalaga, Doc, ha? Uyab lang sila?
1: dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Mm. Ang importante mga kanans is no will educate sila, na kaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kinisya pagabuhato nila or kung kinisya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Mm. Okay, ang problema mo na actually, Doc, mo gini siya isagad ng problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Mm-hmm. Niya, ang kanipog laki, basig na nilain. Tapos mo tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad ng problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc John ay tonsil akong anak. O sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanins mo, tonsilitis. Tonsilitis.
0: Kasagaran ka na mukha. Kusaya mukha ang tamis, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga. Ako silang ina nga mga huwag tamis. Kaya murag, puro silang itamis lang ganahan.
1: Okay mga kanans, yung tonsil mga guna ito mga kanans, no? Kumbaga mo kini yung first defense sa ito ang digestive system. Mm. Kay para yung mga bacteria, mga viruses, dili diretso-diretso siya makapenetrate sa sulod sa ato ang digestive system. Kumbaga, kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up, kung kiniba siya, maayo ba ni siya, o dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus. Okay. So kung naasi ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya. Ang problema po na ni mga kanans, kay tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more ka mukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame, mas musamot siya na muhubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya, kay first defense man na siya sa atong immunity, so which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So vitamin C isa sa no makatabang, then of course well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw na mga tubig or maligamgam na tubig na imnon. Okay. Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw katong medyo hot water bitaw. Ayaw niyo pa imna na siya kay musamot na siya gubag. Kay taw, take note, nagubag na biya na sa gsamot. Kung din pa imnon ni mog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. Okay. So ang mas nindot na siya.
0: So ang tonsil bawal init kita tubig do bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog or pwede magugom siya ice or something na bugnaw pud mga kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then anong pun po do mga pang pangmumog bitaw?
0: Mga diba, normal lang man ice og tubig medyo butang og asin tama ba? I gargle. Okay ba na siya, Doc? Kasi nung tubig i-gargle para mawala ang ganang marag di siya ma...
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no? Kaya of course, kanang asin, makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans. Dili siya paspas na mukalap siya mga kanans. Ang uban ganin na siya yung vinegar, eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans. Then, uban po, kalamansi po ang ilang inalumumog mga kanans. Then, balikon ko mga kanans, no? Ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil. And then, maunta siya, nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang ato ang immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of non-serva capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans, 2 capsule, then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
0: Ayan. Pwede naman naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adel Sabado. Hangtod na lamang ang Lunes po on sa mga tagnas sa mga istasyon. Okay, Doc?
1: Yes, at early nung mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Meray mo Ondo, taga Milaya, Waola ng Resort.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:57.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karot, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw, kaninyo ang tanan, mga mao. Welcome na sa Abdiris Program, Mas Kurimaw, Balong Dagur. Kumusta? Og, manginaot lang ito, may gala. Kakarong adlaw, naamos kada si Kapiskay. Sa panlawas, adlaw karong. Adlaw karong Sabado, mga salingan. May 9, 2026. Di ba? Og atong tig mo di ay 1,500. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, may dungo sa yuta. sa gamay, may hangad sa langit. Onya, pagdako, may gala, may dungo sa yuta. Sa mo na siya. Huwag kami gaman. Oga, paabot na sa batong giandam ko radlawa nga. Nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo? Atong unang lingaw-lingaw, singko. Singko may gala paabotang duha para makomplito. Dala, sige. Magsugod na ta, diri sa to ang pagpinaguman.

Okay, pero yo te estoy ligando, eres tú, pago de cubán. O malo, mos lendo. Ya humol, humol, si lendo. Okay, directo a Miguel, las cuatro bagas. A con tobacco y a caipuzos a guingue. Aquí. Nga na himong bunga agi kaninilinang dagunan ng anili dagunan ng Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Dayon na good pem kibalong ang tubag si mong tigmokay sibuyas na hunan. Okay, gikanda kang Eric anang sikaton na street Cebu. Iyo utor. Wap, agya po. Aga long tubag anak kay Puloan sa Kawayan. Ikan daw kang Firmin Saluyang. Kumusta man niya Firmin? Sa May Luyang. Aga long tubag

Ayan, baboy na balong ha. Baktin. Siging hangad sa didis siyahang inahan. Pagyatigawang na ang siya. Sige na, ogdoko. Okay. Paul, Paul Banos ng Balamban sa siya. Balamban. Paul Banos daw may gala ng Balamban. Onya long punuan sa lubinga. Doon ay bungol og dibutangan og sa nagisanggutan niya. O permin sa luyang. Yo, to. Wap agyapon mga salingan. Wap agyapon na ka. Wap agyapon na kasaktog tubag. Mga kurimaw. Balong tubag na ko. Long punuan sa Jimmy Lina nga. Namuak. Fermin ng luyang. Piotor. Wap agyapon. Wap agyapon na ka. Asaktog tubag mga salingan. Dayon long punuan sa aging. Ang namuso. O Fermin Gyapons Luyang. Di abyod. Tubag kay punuan sa umay nga. Namunga. Fermin Gyapons Luyang. Luyang Linog. Darita may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang laling. Sa Bohol. Bye balong. Ay bye. Kanang ikadlukan karon nga hantabay rosba. Naandun na sa Pilipinas, bay. Wapa eh. Oh, grabe. Nanang nangamati na bay. Kato sa kwan ba? Crossfit daw. Magid bay. Pero wapa man na sa Pilipinas karon bay. Pero kwan noon na sa Pilipinas. Kusa man. Hunti biros. Inador mo na siya. Dahil yung tibiros pero hantabay ros wala pa. Ang hantabay ros wala pa. Yung tibiros na. Dala, sige padayon ta mga saligan. Kuya Balong, ang tubag, imuntik mo kay o sa Nisya, o sa kabulig butay sa lubi. Hingdungo. Eric ng Sikatuna Street. Cebu City. Dayon na long. Tubag ko sa imuntik mo kay Bungo sa lubi. Kay Konda. Iba nagawas ang mga unsan siya? Ang mga putot mga maghangad pa sa langit. Muduko na ang bunga, gaduko na unya may muog bo butong og mga laya dudong mamak ginumuan loon Bohol. Ay kumusta man niya daw? Bibo ng pinistahay niya daw? Ang tubag anak long kay punuan Arno Pandan, nining ng bayawan, Piotr. wa ay pagyapon mga salingan. Og, maulit tubag si muntik mo long puso na saging. Ang agaong-ong pa, okay? Dodong mamak yapon, ginumuan Bohol. Og ang tubag okay ang tubag odlot na sa mga tanom long gikan eh Nisiporo gikan daw kang Nisiporo sa
anibong, ayungon, piyuto. Wap agapon. Wap agapon. Akong tubaglong kay Adlaw Orsan. Okay. Isom ni Amigikan, umingag. Waingag address. Kay inig subang daw, paingos langit. Niya inig da salop na mudungo na. Ang tubag balong kay Lobina. Namunga. Gudi ng buhol. Piyoto. Musta niya, gudi? Musta niya, gudi sa may buhol. Og lang akong tubag. Ay, ano ni siya? Uhong. Apura ng lambusan. Kumusta man di apura?

tubag mga anay. Asa langaw nga Kuya Bog usun siya. Mga anak sa langaw. Ang Kuya Bog or usun siya. Gikan daw kang Tim-tim sa Cebu. Laro ay mong tubag din. Laro ay mong tubag din. O niya, balaw, akong tubag sa ginga. Namunga, godi. Talibon, buho. Computer. Wap, agabot. Aga, o niya, masaligan. Log, akong... At tubag punuan na sa umay nga namunga o gikan daw kang permin ng luyang o lain pa lang punuan sa aging nga namuso o ka permin gipon diotor permin ng luyang wa ay pagyapon permin. Diyon na manong ang tubag kay silhig nga lanot sa buli or tukog sa lobby. Alfredo Cose, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Kumusta niya bay? Poblasyon Tabuilan. Onya manong ang tubag na imutig mo kay silhig kay sila ilabay. Piyotor. Wap, agyapon. Wap, agyapon mga salingan. Og, long, ang ako ang tubag. Imong tigmo kay. Konsan ni? Mungos. Or tawgi. Gikan daw kang Eric. Sikatun na Street Cebu. Beautiful. Wap, agyapon. Wap, agyapon, maslingan. Og, diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Linda may galas buhon. Kantos Nikla may gala, metos police station. Asa magpa-blatter ko, sir, kay magpa-file kong kaso. Oh, sa may netabo, di ay miss. Girip kong to. Siya kay porting kusuga. Murag sa'yo, kunogi. Gilutas yung nanay.

atubag anang imuhang digmo. Okay, sa lang ilabay. Okay, sa lang ilabay yung tubag ha. Ayaw ko daghana. Og tubag na kulong anang imong digmo kay dahon sa kawayan. Computer. Wap, agi po. Og tubag lang.

dahon saging. O, gikan daw kang tilma may galas buhol. Yuto! Wa ay pagihapon, mga kurima. Wap agya po na. Og akong tubag balong. Anang imong tigmo kamunggay. Wap agya po. Log tubag anak kay. Pispis sa langgam. Kay pagkaonon inigagmay pa maghangad. Pero inagdag ko na magkaon magdungo. O gikan daw kang sisil. Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Bogo Sibo. Og akong tubag. Ayan, tubag na kolong. Anang imuhang atig mo kay nanani. Okay, akong tubag na balong. Gabi. Computer. Wap agapon. Og akong tubag bunga sa string bench. Oh, tambokos baboy gamay katapat na ba? Kanang bunga bitong string bench. Dubuho na. Kiang-kiang ikag naki arthritis. Adubuho na kiang-kiang kamo ikag naki arthritis. Og tubag. Long kay. Manok. Computer. Ikaduang ligaw-ligaw may gala. Uno. Oh. Uno ato ikaduang ligaw-ligaw. Og paabutan may galang usa para makompleto ha. Pabutang usap para makompleto. Og balong. Akong tubag. Anang digmo ni mo? Piso. Piotr. Wap agapon, ligbos mo na long. Toto daw sa mabinay. No, kumusta ang mabinay to? Piotr. Wapagin gihapon ba? Ah, wapagin gihapon na ka? Ah, sakto og tubag. Balong tubag na ko anang imuhang tigmo. Tara, saging. Computer. Wap agapon. Og akong tubag. Long anang imo ang digmo. Ang tubag anak longkay. Ara. Okay, tubag anak long. Sa imong digmo kabayo. Nan naman ang kabayo. Nan naman ang bibina. Di pagyod. Humay manalong. Uhay sa humay. Gikan daw kang bim-bim. Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Piyoto. Wap agapon. Dito may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Sandra may galas sa Dumagiti. Bayhin. O sa may tawag ka ng Ilocano nga dakog ilong bay? Jaja? Ilocano nga dakog ilong? Ilocano nga dakog ilong? O sa may tawag din ng Ilocano nga dakog ilong bay? Kuan? Unsa? Ilocano. Unsa? Ilocano. O niya, ilong ko nga daw ilong. Ilong ko. Ilong kano. Ay, mga ilong kano nga daw kong ilong. Ilong kano. Ilong kano. Mga ilong kano, kumusta mo niya?
na imbag nga malam kanya yo amin mga lumaklakay kun bumakbagat nga dumuldol daw.

At tubag, ana imuag digmo kay tao na long. Ah, sa gamay pa street pa kayo. Pag matiguwang mubawag na. Ang iyang sa may mabawag. Og tubag dako long sa imong digmo. Ayan, mais Piotr. Wa ay pagyapon. Og akong tubag long sa digmo ni mo kugon. Ah, di apayod bully. Wa ay pagyod gyapon. Long tagpilang megaman 65 ang kapsul. Og 53 may gala ang coffee. 65 ang kapsul. Og onya 53 may gala ang coffee ha. Muna siya mga silingan. Long akong tubag. Talong. Computer. Uwa ay pag-apon. Og tubag long. Nako anang imong digmo kay Atsal. Abot mga Atsal. Long botay nilong. Nilo botay. Oh, si Nilo niya botay apelido.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati ng usahay, ang akong biti mo, tata, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hibla nga gapalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, agayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kine si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may gala. Diris ito ang pagpatagumad. Yung akong tubag, anang imo ang digmo kay G-string beans. Oh, string beans gapon. Ang tubag, anang kay ispis. Gikan daw kang tunyo, may galas buhon. Kumusta mga taga buhon? Og ang akong tubag long sa imo ang digmo katsubong. Di ang katsubong kay murag mubalik mo niyang buhak ba balik sa taas. Og long tubag anak kay halas. Og long tubag anak kay bunga saging. Wap agapon. Wap agapon mga kurma. Og akong tubag anang imong tigmo balon saging tindok. O saging daw tindok. Dayon tama saligan. Og akong tubag Balong anak kay Hoslibel. Beauty. Hoslibel daw. O, gamit pa malarong Hoslibel, bay. O, murag. Nana may mas high-tech ka rin. Tubag long. Nako, anang. Ayan, tubag, anak, balong kay. Bingwit. Wap, aga po. Og, long, tubag na ko, anak, imong tigmo kay. Ang akong tubag, anak, balong kay. Ang akong tubag. Humay. Humay tikaan. Direta may gala, slide pang pasiaw. Gikan daw kang yuyong may galas buhol. O sa kadrag din may gala, gilusob sa mga pulis. Ha, kanasuyupanan. Gisikaran may galang pultahan ding tiyon pulis ni. Si Balaw may galang gisuyop dito siga kay mata ni hangad pulis mampuka. Lain nagtamani. Oh, gisikaran ding singgit pulis ni. Igor ay tanaw may gala ang gasoyop dito nga siga kay mata pulis mampuka. Pulis mampuka. Oh, katos balaw may gala nga. Kuan daw ka kanang hide killer, drug lord, tulisan, wa ba kay tarong nga trabaho? Na ba ya sir? Saman. Pulis mangkos. Pulis baya kosir. Tak lagi. Okay, katapos na kibili na to. May galamaw ang 8. Ah, kumplito na. Matay oras, salamat kisa pagpaminaw. Salones na sabpohon og happy weekend.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roselyn Mbulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
7: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Adon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan, gani nilubog ko, siyempre, isa ka bulan sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o ginom o astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink.
13: Ni nga sa Dragon Food yan ang lang ka kung paminaw sa kong lawas yan ang turming couple so kanya nakainom na ko nga sige na ko aning inom bayan na kayo.

0: lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tuloy tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lenemon Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa usana po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: Din ha, Doc?
6: Yes, may usap nga adlaw ka, Dragon
5: yes,
6: Mill.
5: Yes, kani klaro kayo, naka-hardmax extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect, Jod, ang atong pinakabago ugtugay yes. Nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bagong produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas, adlaw-adlaw nimo i-take ang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kita kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga Soken Tikwainaw, Dragon Mail,
2: yes.
1: Dako kainig tabang o dako kainig papel, ang ato ang produkto, kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nun na siya ay potasyum. 3% no ang potasyum mga Soken Tikwainaw nga naa sa loy andilaw pangadlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga Soken Tikwainaw kay ang color active aktibo pod kaayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga Soken Tikwainaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga Soken Tikwainaw Dok Alan. Yes Dok no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga Soken Tikwainaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Dok Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga Soken Tikwainaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Dok Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga Soken butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
5: Oy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
4: Kadisturbo ba yan imo madi, oy?
5: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron nakapahuway og sayo. Ganaan ba di ay kamadaot imong mata?
4: Dili madi.
5: Busa ang agong pangimangno maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
4: I love you madi.
5: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
11: Fantastic na hapon.
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga mo dito.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay G3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan yung sakit yan murag ni muminaw ba og matatumar bitaw sa tani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa di siya niinom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
0: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnaso, nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan. Na tingalagid ko, sir. Binagi sa Wonder Oil. Kaya akong kabayo, natuslog ko. Umbot, kung sa'yo nakatuslog niya, ang kalit magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikis mata.
8: Ah, ang iwang kabayo, natuslog ang iyang mata. Imong gihaplasan.
7: Oo. Wala gin ko magkatong, sir. Kung maulihan ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wak mo lang gihaplas. Wonder Oil lang yun. Talo ko sa Ginoo, sir, akong kabayo. Aliwat na ba, gibulog mo kaya akong kabayo. Naulihan ay. Dili ko, basta-basta na mo tisimunin yun. Tinawag yun. Akong kabayo. Naulihan na.
8: Okay na gin ang iyang mata karon.
7: Okay na kayo.
8: Walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil lang yun.
7: Wala, ang Wonder Oil Radio, akong kaplas, kaya ako na mo natisingan ko sa pinagi sa akong mga sama-sama, nasaman mo po ko, Wonder Herbal Oil Radio akong tambal niya. Naulihan niyo, sir, naulihan.
6: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw usap sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, matiyon og kapoy. Kay ako giyod tanang trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. Og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless, Ma'am Arlene.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Hola.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants,
0: polo shirts o uban pa?
1: Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Donnell Brand.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna d'yon. Mauna d'yon. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Kaya may adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
5: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
4: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
5: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
4: Testingan ra.
5: Testingan ra gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
4: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Aduna na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle, Negros Oriental. Matud pa niya naggamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
17: Oh, hello.
16: Hello, si Ma'am Virginie sa Seattle, Negros Oriental.
17: Oh, ma'am.
16: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Na unsa man day mo gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
17: Kid ana ako kidney, ma'am, dayon. Dili ko pani. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Nang okay naman. Ang una nga ako kagamit ani. Ikatulo, tapay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon kausa na lang sa gabi eh. Mayo ko na sa atong tanglawas o sa anak sa kidney. Daghan kang nagamit diri sa amu, amam, ana. Mm-hmm. Mag-abot, mag-anik ni diri sa butika anang akong mga silingan diri.
18: Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: direhe na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy ka ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiino. Kabang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag pati unay na ako katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans
1: product. Isa pangani mo nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio taga sa Sagamam.
2: Tuog.
1: Bila edad ni mo?
2: Sa 28.
1: So kasi sa pangani mo Lucy no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo,
1: sa limon, imong bana ma'am Lucy.
2: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya pa. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Oh, ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na lang pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuan. Saan sa mo yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nahubag tanan.
2: Kaniyang inyong huwabutiri, huwas sa abutiri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
2: Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod karon.
1: Ya karon, okay na yung bata.
2: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
1: pa. Kailan na ito?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw karon ma, kung sa'yo ka istorya ni mo?
2: Okay, umugamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos coffee mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos coffee ra'y gino.
3: Sa daga salamat mga idol.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo ng tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Recruit Plus! Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit. Okay, so, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyot na ulian giyot ko.
2: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Fantastic na hapon.
4: Inubanan sa mga manindot ng music.
3: It's Hapon-tastic.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
3: Og siyempre alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith Redondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusunbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, ana, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. O sa Nams Paddock.
5: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o Cervicare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Liyan akong mga...
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Push on.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nan's Corn Coffee.
2: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Bilbao Kalaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project ng Leoyonan, katong Nan's Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
3: Ako po si Alicia O. Casurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nan's product ay Nan's Coffee. Ang Nan's Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion. Pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
4: Ako si Lario Comoso, taxi driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa walong kabulan, kaloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa Nan's Coffee nga nakarecover at kagong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugong drive.
1: Mapalit ang atong Nan's Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nan's Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nan's Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nan's Liniment Oil.
5: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nan's product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nan's Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
6: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nan's Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nan's Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
7: Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung kuan ron sa Nan's Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nanang pangwarta ng mga idlumboy ikuli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nan's Liniment Oil.

nang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Namun yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mabalis ang mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mabalis
6: sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mong serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Kodi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address?
3: Ryan Militar. Mga Prokono sila eh.
2: Prokono sila eh, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa mong experience sa kwan, Bray. Animal Vita.
3: Akong kwan, baboy ko yan. Walay ka na mukhaon. Akong gihipat ng Animal Vita. Atong sumaday mukhaon akong kwan, baboy.
2: Sukat ngayon mong gigamitan ng Animal Vita. Mayan na mukhaon ni mong baboy karon.
3: Oh, tambok na ko yan. Mayan
2: na kayo mukhaon. Yung
3: kabayo ko yan. Nagibay lang yan po ng Animal Vita. Yung kabayo? Nagkakasasya sa tutoy sa kabayo kay...
2: Oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Pagalak niya ang gata bigay lang ng Animal Vita.
2: Salamat kay Brian sa imong experience.
1: Wonder Animal Vita. Mabali sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand. Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa non-slenement oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa non-slenement oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlene.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghano istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
4: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
6: Ang pangalan, Maria Ferdinanda. Dito na Anastasio. Kagagalas ni Colum City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Mabilan po dito katulong. Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, magka-iing po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
7: Ginagmay ra.
6: Kaya nga, nakasige makumpuminaw ng Wonder Banaba Plus.
7: Okay.
6: Kaya katulong na akong gamit ay nang kalma man lang akong iing. Nabalik na ang normal.
5: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yes, yes, you, may gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no, atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga ka-storages sa tayasan, kutaw-kutaw na bay, o kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian, kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Wala in Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siya na
2: put ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko nga
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ang mga pa-ay, kasi ma'am, monay pa-ay sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dinom, no. So karon ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa Sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, and then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na-panic nami at that time, na inumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa,
1: no?
2: Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya, no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit uni normal.
1: So normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: Oh, normal.
1: Ang allergy nimo ba nawa sa?
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mauto nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka, ma'am, sa imong baligya, ma'am.
2: Sawa
1: na, ma'am, nabaligya ra ka wa kay
2: inumito. I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
2: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
2: I love out pa
1: so, takana na to siya, ma'am.
2: Bayron na to siya, ma'am. No? Oh, nindot siya ang
1: amigo. Bayron nun, ma'am, pero makaayo man
2: siya. Oh, makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to.

0: Amigos Coffee. Ang problema...
1: Yes, naganagang salamat, Ma'am Emily Irong, diya sa Sangi Alegria, Cebu. So, sa paigi, paabot na alang ug alang sa tanan, mga ka-star, atong Idol of Iray, o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan, palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos, Kinik Herbal Coffee Music.
2: Mga higala,
3: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
4: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Soul sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. Og siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. Og siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
1: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sapay gipaabot mga kastor. Diri sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Regior Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Lalo ko'y pangutan na ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos copy. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good, sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahi kanang diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kanin.

0: kapan mo magsamad siya sa atong tungol person, mabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige sir, para yan.
0: Tapos at ano na na-admit ko ato, tapos nakagawas niya gi-treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro niya po na kung ipaminaw mo wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan o katong magsakit gihapon siya.
1: Ah, marasya ang kuhan, Sir Jonel, marasya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang imakay bakterya na.
0: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
0: No, to, bisagunsa na lang akong gina-take na herbal after ato, niya, na na-introduce ni nako ang amigoscopy mo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka ng nito na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Amo nito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin nga medyo lusparon ka, sir, no?
0: Okay, asido man gusto, sir, nga giligan ko ka may time na bloated ka kung tiyan, hindi ko kadugab puno kaya kung tiyan, maglisok ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
0: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab din ko dako niya, ang ako sa nahinahinay sa nawala, hindi ko dali sa siya nawa, di ko kinin mananay, anay, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa kong ulo niya, kung tiyan, dili na kay permi puno niya, dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig, kuan, magsig dugab sa una, kay magdugab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So karon, sir, ang kataw mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
0: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa amigoscopy, sir, nawa siya tanan.
1: Karong, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
0: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo muatake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon, talaga sa ginong nga nag-inom ko gamigoscopy, wala na dyan sa sabi na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
0: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni first blood yun to, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
0: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuan sa doctor, sige, antibiotic. Niya. Pag humanog si ginong antibiotic, ni grab niya akong acid, sir.
1: So, tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
0: Yes, sir, natabangan yun, sir. Ang sasad akong asawa, sir, hindi ako kagtabang tumi sa amatibok pamilyal, bina sa akong asawa, kay wala pa to'y amigo, sir, ang ako kong asawa, twice a week kasi siyang pagawa sa hugaw.
1: So dili maka dili ato na din, sir, dili makalibang og tarong imong asawa.
0: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir, twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya na introduce lagi na mong amigo sa mo ibo pamilya ga inom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi tawtaw di dagan na siya nang gawas tong mga baho ba nga napundo sa tiyan.
1: Anya karon, sir, normal na sa di mga asawa.
0: Oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
0: Sa video or sa live. Suway ninyo ang amigoscopy kay provenant tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani, ubusip on. Kami kanila nga mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, na ipangutana, lastly, ning text yung lipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Jonel?
0: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon luyasan.
0: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw. Dili siya kondisyon imong lawas.
1: Kondisyon na imong lawas, sir. Nakainom kag amigoscopy. Kamusta si junjun, sir?
0: Oh, grabe, sir. 100% condition kayo.

0: lipay na, yung mga sister, lipay na, lipay na.
1: Lipay na, sir, kayo
0: makakaya
1: naman
0: sa kumpi, man. Pati ikaw, sir, lipay na, sir,
1: lipay na, sir. Oh, dako kayo, lipay, sir, pupun sa aming scope, sir, kay mo naman, na, nabuhat, hindi na mabuhat.
0: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
1: Si Junel Peroso, sir.
0: Junel Peroso, diya sa Merida.
1: Merida Liti.
0: Merida Liti. Dagang salamat sa Junel.
1: Salamat sa...
2: Yes, taganagan salamat Junel Peroso gikan dia sa Merida Leyte. Saan sa pay gipaabot ang mga taga Tayasa, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy dia sa inyong dapit para makakutaw na sa kapeng. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa...
0: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmero.
0: Bergie Esmero, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
0: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
0: 74, bata pa. Baray, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mga amigos coffee.
3: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
0: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko, sa nadilay mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Kaya na, amigos ko, pisigin akong giinom.
0: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa manday ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Na-stress ko na ko.
0: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
0: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na ko kasulti ato.
0: Di na ka kasulti niya. Di na po kakabarog.
3: Kabarog. Agakon ko.
0: Agakon. Pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
0: Surrender na giyon.
3: Nya, nasakay mig series patubag dumagiti na nangihi man ko ko sa series ko no.
0: Nangihi ka sa
3: gabaan na di ko na ng series sa kaya balo adyo ko kabalo.
0: Wala ka kay baog asa na wala ka, wala kasi mong unahuna no.
3: Wala lagi.
0: Mga pila to kabuan na nay
3: mga unom yun
0: unom kabuan ngay nga atoy mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris bahin aning amigos. Iya kong gipalitan.
0: Okay.
3: Ingin sa ito karon di ako no day matumara ay nagutuma ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka amigos.
3: Buntag. Buntag o to hapon jud. Iya ipainom nako.
0: Katulog ini mo imnon na kutaon ng amigos coffee.
3: Ola, karuoy taong sa Jusil in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuy kal...
0: Mga pila ka kuan? Mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos?
3: Mga kuanan yung tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan ni mong nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
0: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Dora?
0: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag human ako inom, kung malaya naman kumaato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
0: Awa na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jil. Wadi bati yung kainit. Ganahan di po kaya masigig sarbaho.
0: Ah, so nabalik ang kahalagsik pag inom niyo sa amigos coffee.
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
0: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po dah.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
0: Ah, so bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa malinang kagawasan, mari daana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa Tinayunan.
0: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo ganay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmer.

0: Nanay Virgie Esmero, sa imong kinabuhi na experience, hindi mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
1: Anindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo, kay mga may sige agpalit sa kumparis.
0: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
1: Oo, gani.
0: Ay, sa asa man magpalitan imong paris?
1: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
0: San Sebastian okay, Pharmacy, oo.
1: Oo, oh, okay, ari po sa Kajulwar.
0: Ay, sensasyon na
1: ba?
0: Ah, sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Ah, sa ilaw na ikaw gusto sa luar, oh, DYCL.
1: Oh, eh, butar gani. May ato kay Luoy ka ayaw po.
0: Ah, niya. Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
1: Ah, matay nindot. Yung ka ayaw. Pagka nindot ta dyan.
0: Dugay-dugay na ka nagamit na na eh.
1: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan. Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay, right, nagaan natin ka nga po ka box ng Amigos Coffee, ha?
1: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala ka. Sige.
0: Sige.
1: Ano, dato na ko rin basi, mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
1: Oh, wow, kanindot.
0: What na lang, masin Lunes. Ako na ipabilin niya. Masin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana, ha?
1: Okay.
0: Eh, bato-ato lang si Mumbana, ha?
1: Okay.
0: Pag-isaway pa nga si Mumbana.
1: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, kuan. Saan eh? Pagkapina na itong kuan. Kung saan may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
1: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo ka kilong bugas umay.
1: Hala, daghang karat kayong salamat sa Ginoo taon, uy.
0: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nito bugas o napo ka box nga kape.
1: Sige, niya. Salamat daan, kuya.
0: Kung katatoy mo ang testimony, ha? Tininood to, ha?
1: Tinoonjod ka ayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghang ni soba, namalitpod sila.
0: Namalitpod sila?
1: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang ito kung nalagsik ko na kagahat.
0: Nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipang anin mo?
1: Si Virgie Esmero.
0: Nanay Virgie Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garo sa DYCL kay daghang kay naminaw rin sa kong program kay gilive tika. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Epektibo okay,
1: din ka ayaw. Oh.
0: Nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, tagasa ka ni ka?
1: Kagawasan, gihulngan.
0: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
1: Oh.
0: Nagagayang salamat na eh.
1: Sige, salamat.
2: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan Gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. Mansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggan. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibugaton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang dahil. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa yung pangani mo, sir.
3: Tony, sir. Tony.
0: Tony.
3: Estelioso.
0: Estelioso.
3: Oo.
0: Sir Tony, tigpaminawan sa Bunal FM.
3: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko matilaw yun. Nitilaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Pila na ka-boxy mo na tilawan?
3: Kondisyon
0: ang lawas, oh. Pila may na yung sabaday, ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
3: High blood mo kung siya sa oras, sir. Nang hopong ko, sir.
0: High blood, doon yan, ang hopong.
3: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
0: Di mo, sir. Tagalog dito, Sir Tony.
3: Oh, bikam ko sa Manila, ko, sir. Pero hiuli ko na kung dili kasi na alapalap na yung pananaugod.
0: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
3: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo, kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
3: Oo.
0: Oh. Unya, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
3: mo? Nagpabiti ko sa kung sa symptom, dito sa badyan, 160 over 80 na, sir.
0: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
3: 210 over 196.
0: 210 over...
3: 196.
0: 196?
3: Oo. Oh.
0: Grubiha, hindi na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
3: Ano din ang lipong ta kasi? Lisok ay kong paglakaw. Agakawin ko sa kong pamangkon.
0: Okay. Inagak na dahil ka. Inagak na ka.
3: Oo. Oh. Kaya din ako nang paagak sa kanila. Maklakaw na ko makusay. Exercise. Kada buntag.
0: Kalakaw na ka?
3: Oo, oh, kalakaw mo din. Ayos. Kita na ko kwa. Pero... Di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, wala ko makita, kaya may nakakita kasi, at ayinom na ko, gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko, o, yanin ko sa badya sa quick zone.
0: Ah, gikan ka Dumanog?
3: Nipalit ko usab. O, sa Dumanog, dagang amigo sa good.
0: O, daghan din to, nga rin sa badya, naapo din rin, daghan din rin sa merkado.
3: O, yun, napapalit ko sa quick zone.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos kopi, Sir Tony.
3: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
0: O sa katuwing kapin na
3: tanong. Okay. Pagpagpo lang, sir. O sa'yo, walang kwanta. Nangunong. Tapos, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
0: Okay.
3: Nangunong lang ko, kasi wala mong kwanta din minti ko, kasi hindi na akong katrabaho doon.
0: Pilay, ay, may naway, pilay edad din mo, Sir Tony.
3: 55, sir.
0: Bata pa, 55, no? Ang niya... Taas kay mong high blood, ay mong blood pressure plus nang hopong pag yun.
3: Oh, nang hopong. Eh. Kalo isang Diyos nga, sir, nakatulad, tila-tila ko sa amigos, wala na yung hopong na ko ba?
0: Wala na nang hopong yung matiin.
3: Wala na, sir.
0: Yung mong blood pressure, ubus-ubus sa ano, grabe no, 210 over 196.
3: 196.
0: Grabe, hapit mo po ni Libin. Oo, oh, niya. Karon.
3: Taas kayo. Pero ano, 160 over 80 na.
0: 160 over 80. For one year, ni mo nga, ino mga amigos, copy niya. Dili, pag yun, straight.
3: Hindi ba siya, kasi masusay kasi, wala ko kwanta, good?
0: Okay. Yan,
3: papagpapulong ba?
0: At least, sir. Ah, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
3: Oo, oh, kadaan mo ako, sir.
0: So, kahit,
3: sir, kadaan mo ako, sir.
0: Sa tanan nga naminaw ka ron, sir, o sa ika-advise ni mo nila?
3: Basta nakatilaw ko sa laksik na sila ka ron, sir.
0: Laksik na.
3: Yung nga, kasi karon, wala ba simbol yung anak ko, akong di paabot. Karong katapusan, no, simbol siya, mapalit ako amigos.
0: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, sir, Tony.
3: Tony Esquelioso.
0: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
3: Oo. Tay-tay ba dyan?
0: Pila edad kayo, sir? 55, no?
3: 55. Oo.
0: Oh. Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
3: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So, alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on, dai, dali, diri, ha? O salang kakapi palangga. Tatak, amigos, kinik, or balko. Yes, dagan-dagan salamat mga mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental, o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa itong Star Radio. Dagan-dagan salamat, palangga, wa na tayong oras, kini na lang ang tingog sa kape ng alamian. Basta kape, tatak, amigos, coffee.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butiga.
2: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Ako in...
4: Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu. Ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. At doon na usab sa tibuok province sa Bohol. Ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 o 932-416-0303. Consuelo Del Toro.
1: Yeah, practice mong good ko, ma'am. Gamit ko ang kay... Sabi mo kung programa nga. Sana sa isya, makayo dyan sa ku. O, kung ba na po na... Ito, ano, sisagis na tipo. Gamit po si Ani kay... Mag-ayong manglero. Hindi ko tinagod siya anong kayang inupadak ni Ma'am Aileen. O, di ko naman mabagpabulag, anak. Sige rin mong Japan eh. Sada, ma'am. Salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga. Naayo dyan mong sa ku.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Labay special nga okasyon, una ba kay tawo nga gusto nimo lumalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336.
8: Amps.

0: Lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitin na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
3: Okay.
2: O de yun, lami po ang katulog.
3: Karon?
2: Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw?
2: Sila ka ng capsule o
0: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. We'll take the JMR
4: down your... Dili ko kalakaw dayon yung mga aswal sige na kong gihaplas food sa kong tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago by beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2911.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 58.
3: Og siyempre, alas natong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CervicCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Siquijor. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Hali sa Diyos, no? Uli anak kong mga banod sa akong puson, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng Leoyonan, katong Nance Corn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Tutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan nga huwag ka na mong kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, ano na yan, takamigo na kong nga. Patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain eh, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang...
0: This is Amapola Broadcasting

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-plenament oil. Daghan kaayong salamat.
2: Ako di ay si Janice Lianto, taga Kampisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil, kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan, yung magigikan ni Manguha o yung pangwarta, yung magigumboy, iguloy na mo kapuyong, mo'y po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kaayong.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil. Sa

0: Backup Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Uy, ti, imong bana, gitabang sa trabahoan ganina.
2: Maulag iday, oy, nabala ka na magwan ang tawhana, sige naman lang ligtabangon.
3: Noon sa magina si Marie, pasignan na nila yung gibati.
2: Ay, ambot ng tawhana, pre, na-diagnose manggudas ni Aging and ay problema sa kasing-kasing.
3: Broken hearted, Marie?
2: Ay, dili, pre, oy, masakito ang ginang tawhana sukad pa sa una. Mura man nagma-short sa iyang ginhawa, pre. Unya, nagi panahon tabangon amo, kay mamugnaw ti buklawas. Ugdaw sa mawadan ug kusog ang iyang mga bati is ugbukton.
1: Kakuyaw, anak ti, oy.
2: Paulagiin day, oy. Unsa man kahay maayo ani ni pare ba?
3: Ay, Mari, paim na naog Wonder Squalin.
4: Wonder Squalin. Mangatabang aron mahiligay sa heart attack o irregular gabidi kasadog kasing-kasing gawas nga na maminginar ag level sa cholesterol sa atong lawas.
2: Sige, sige, pre. Diyaan sa ka kay mupalit na kung Wonder Squalin. Kay nabalhaka na kay kumpari ni mo. Salamat kay pre, ha? Hulog ka ng langit, pre.
4: Wonder Squalin. Mapalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles. At protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee nga kanang gimintin ma'am nga hapas nahong usawang anak lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay?
10: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sa wapakan inom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katagawas. Di ko pangit.
3: Sada na pangit ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
2: Oh, salamat po na yung mga produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Kaya may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa ako ang lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya, mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
0: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo... Painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinood yun na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.

0: sir. Kinsa may lami? Si ma'am o ako?
1: Siyempre, ikaw, Jude.
0: Bagakon man ka, sir, oy. Ingon sa atong boy, mas lami ko na kinsa.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:27.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga gaditi ex sa mga gaditri bayo. O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban kanunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na, ganunay ang DTX 500. O, nainom na mga higala ang klinika D3 Bayo. Di pagkalimtan mga higala, ha? DTX Coffee Mix. Di paggalimtan ang ato ang mga epektibo nga mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di mo sab kalimtan mga higala nga tong mga uban pa nga mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ginito manon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan na lang subong imo
4: sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score gani?
6: 470.
5: Pagtiko 2.
6: Sa gabi, 2. Sa
3: ang... Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.

0: payo.
1: Ether payo.
2: Ako si Rico, isa ka radyo announcer.
3: Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya.
4: Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 payo with the Vizio.
5: Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 payo. Ang D3. May Vizio. Ang Vizio. May D3.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 payo.
6: Ang D3 payo. Ang D3. May Vizio. Ang Vizio. May D3. D3 payo.
8: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Malisigit, ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo,
10: gikaayo
12: ang Mighty
10: C. Mighty C!
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
9: Babaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry to. Pagbugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarguso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, ganaa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, ning atong Dulumanon Higala, yung kung send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa ato mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Mas buwan ako, 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitawang kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag na to o kurinti sa kinabuhi, mauning aton dugo. Mana importante ka ayong mga higala nga himsog, baskog ang aton dugo. Limpyo ang atuan lugo na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa atong lugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Matulog tagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong lugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong lugo gikan sa mga toxin, no. Kay kanang ato mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy mga kargalog mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste kana nga gasagol sa lugo nato gani. Di ba ko magpa-blood test ta? O makita nila sa blood test ang unsay na sa lugo na yung mga impurities na, no? including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, dasaka. Mga waste product kana mga higala nga gadapon o gadaghan nila sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals mga higala.
0: Isang tasa ng kape para...
17: O nga ito ang ginainom. O, labi na yun ko natin mga medication. Ang lugo mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, og cells mga higala sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa tuong digestive tract. Ngadto sa tibuok, parte sa itong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga-transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning atong dugo. Ga-protection, naanis ay protection, mga higala. Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong dugo, ana. Then, ang dugo usab nato ga-regulate ng atong dugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na iluha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong dugo? Para malimpyo ang atong dugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong dugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol, harmful metals, bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom, ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mugawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. O niya, ang aton dugo, mga higala, nag-detox man ang aton dugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man ato makaangkunta nga malimpyo. Malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Laapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So, anitas, dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kalitex dira o mga kalitribayo, kining cruciferous vegetable. Nindot ni siya skinny na to kay taas ni antioxidants nagaprevent ka ni siya sa cancer kidney cancer no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one na ni broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels and sprout no? Manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one nga mga prutas no? Pwedas prutas nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kini nga molimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no? Ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan, alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig usab, usa sa pinakalabes nga katabang sa tong kidney aron limpiyuhan ang atong dugo. O niya, aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo. Hinunduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kaliti X, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskong nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidant sa lawas. Now, kaning pag-inom nato sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one nato nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ambalaya mga higala o DSA. Nga grabe, taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants. Muna nga, kita makasigurog yun ta nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na Mighty C. O sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o lindot yung kaayo, patsadag yung kaysa o ganang output, no? Isabay na to ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to, mga higala, sa DTX 500, makasiguro tanga ang atong mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan. Malimpyuhan, mga higala, tungod sa makasiguro man ta. Kay tungod kay na ay taas nga antioxidants na makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Aron nga matabangan nato tong lawas, mag DTX 500, then aron malimpyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok, unsaon pag-inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din. Pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
19: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
18: Kuan Sir, kanang na ako'y high blood, ya, dali rin ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kung ano ka nang daghan kayong mga refluke ano, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi, may lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
19: No. Yung saan mo pag...
20: Mayroong hangganan
18: yo
20: sa
18: pag-lao.
20: akong edad, 67. Ako mo nabatsagan, sakit lang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kasimana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O nga, pagkauma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
21: DTX 500! Mali sa mga butika!

0: pagtumaran ni.
1: So wala pa din siya niinom anak sa diyang gibati, ma'am.
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan, dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nang kagamit ani?
0: Natong wala nang kagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan yun ni ang kuan, may isi. Gitribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mopalit. If she
3: returns, di ba galim taniga na ang alkaline bay or either DTX premium coffee kana may kape mga higala no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga, you try it, mga higala, ang paggamit, no? Pag-inom, anang ato ang DTX Coffee Mix. Or either, kanang atong DTX Premium nga coffee. So, pili agyon ang kape, mga higala, nga motabang yun sa itong lawas. Wala no? Makaingon ta mga higala nga. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. No? No, naasa pinakadool ng mga butika mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. And may padayon ta mga higala sa paghatag o pagdagan. And ato na yung usap hisgutan mga higala kadali ni nga ito ang litribayo. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D. Kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galisod dira sa mga kanami daw medyo experience mo mga higala o kanang dili maayo nga coordination. Medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauman na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problema sa mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni? No. Labi na gyud ning mga selula, no, sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni, no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension o mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood? Nya, ang pagkadaot sa mga ugat no, sa tuam lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Ma-maximize na to ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3 Bio. Ang D3 Bio, usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya. No? Nga naa na siya antibiotic naturally. O niya, ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kani siya kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy hinungdan sa gitawag nga oxidative stress. Nga mo'y usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga cellula o mag-cause o mutation sa cell nga ga-cause o cancer. Mag D3 Bio takadaan law. D3 Bio ha? Sa mga nagkaedad nira, aron nga maprotektahan na to ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat na to sa atong utok, aron na hapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na gyud kun magka

0: kinahanglan dag suplemento nga mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayo nga patsada kaayo nga suplemento. D3 bayo. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o magkatol inyong tutunlan mga higala, buhato ninyo inyura ng usapon o kanang D3 bayo. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali ra na, no? Mag D3 bayo lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 bayo. Then inom na dalagahan ng tubig, pahulay. At mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito na ito o D3 bayo. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ning ato ang D3 bayo. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban gyapon. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Doghan sa lima, nalang yung nakauban mo, say bye-bye. Ay galimuta, Sambuanga del Norte, di Pulog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika at mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion.
2: DTX Coffee Mix.
1: Maganda ang araw pag may DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Ug kumusta kamo mga ka-dragon fruit? Kini na pod ang ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga Sokin Tikpaminaw. And of course, no, mga Sokin Tikpaminaw, maing adlaw diha ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners sa itong kanunin nagasunod sa ito ang programa ka Dragon Mail, no? Sa nakadaan nila mga Sokin Sibihan. Usab ang itong Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ayaw mo kalimot mga Sokin Tikpaminaw, ang ito sa mga kaigsunan nga gibawalan na sa pampubliko nga kape sa pag-inom. Gibawalan na sila mga Sokin Doktor. Kanina yun ang kape mga Sokin Tikpaminaw nga walang palpitasyon, no? Nindot kayong inumon matag takna kung ikaw gusto nga mga pi. Oy, ay usab mo kalimot mga Sokin Tikpaminaw, ha? Ang ato usab nga bagong kape. Dili kay bago. Mas nindot, igala. Usab sa ato ang kininiang kabung-aton, no, sa ato ang inadlaw-adlaw nga trabaho, ang Herd Max Stream mga Sokin Tikpaminaw. I-ready na gyud ang imong kaugalingon igsuon, no, sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs.

0: sa mao nga kumbati, di ba? Ang Heart Max 3 with all kinds of ginseng masoking tigpaminaw. Pag ikaw makainom ani, Max Heart ang saya, na? Max sarap mga soking tigpaminaw sa ato ang kape. Kung ikaw makainom sa ato kape, nindot kay na, ay mo kalimot ana ha. Kaya para ni Mr. and Mrs. dako kay nagtabang. Ang Dragon Masan Suelo Soap nga itong dunay mga kaigsuna na to nga na problema sa ilang pagpanakit sa kalawasan. Doon
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kalapit kayo ha. Lang atong na problema usab sa ilang mga meatboard mo. Okay, skin low power whitening soap. No? Dako po nagtabang mga sokin tig paminaw. Kung gusto ka hamis, kutis, mistisa ang resulta. Kanina gyud ang katapat niya na basta dragon ang inyong gamito. Sigurado, pabaguhon ang inyong mga pamanit. And of course mga sokin tig paminaw. Dako po nagsagtabang sa atuang mga panglawas. Ang ato usab nga produkto, mga kapsula, mga sokin tig paminaw. Huwag ka doon naman kay problema sa imong thyroid. No? Ang problema nga mao ang thyroidism o nodules benign o nagka-cancer ba, ay magkalimot mga sokin tig paminaw. Ang ato usab nga kapsula, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dako na kay nagtabang para sa pagpa-improve sa ato ang panglawas, no? Labi ni gyud sa ato ang pag-sirkulasyon sa ato ang dugo o nindot po usab mga sokin tig paminaw. Basta healthy ang imuhang panglawas mga sokin tig paminaw. Healthy usab ang imuhang kaugalingon nga pamanit, di ba? O ang imuhang panagway. Mao ka na pinagalindot kayo nga atong i-apply mga sokin tig paminaw. Pag doon na kay mga problema sa nagkada mga klase sa sakit sa panglawas, kanina gyud ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ang inyong tumaron buntag o hapon, 1 hour after meal. Muna igalang pinagalindot kayo. Basta Dragon Fruit ang imong tumaron. O tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, kayang linisin.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Petri Bayo.
1: Sa Osaka, si Mana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na Ayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bayo.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Ang patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 5 mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500. Mapalis ang mga butita. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapasang ang butita. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in Santon Purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store, o Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 899

0: with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Eye capsule. Nanginom ko anang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaloy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
0: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakan.

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ano itong pangalan?
3: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabo di Oro.
2: Sige, salti daw mi. Sa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil.
3: Oh, mauna akong gamit ng hatla, kundok kaayo. Kanaro may akong miganahan kay kanag ugnaw. Mawala yung pag imuhang sa mati. Ngut-ngut ang akong mga tiil. Dire sa akong mga BPS, ngut-ngut sa akong likod. Ano akong ginahaplas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit. Ay nunot yun siya ang hatla.
1: Wonder Herbal Oil. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of... Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw. Ug ato bang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Beauty soap. Ni ana. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Rodney Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarap ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, testingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o ginom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Ako si Lucia Galanido. Pag-ibig sa madaling napal. Mawala lang ang sakit. Dagang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 09.

0: 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag- Live More!
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 3% no ang potasyum mga sokin tigpaminaw nga naa sa loyan dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kaayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaligong kwadong para bukas wala na. Upat na gyud kadlang wa na koy kuha dong kagdong na gyud among laton sudanan sa bukas.
2: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunay mong isda o sa makita ang dagat?
1: Binuang de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na gyud kayo ang supply sa isda diri sa itong kagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
2: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
1: Mao gyud dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
3: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Dilitehi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo ng inhenyero na gumawa sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahi din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakit. Kyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3-0-0-0-0-1-0-6-4-4-4-9-1. Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa agyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi.

0: budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good
1: Precious Friends. With you, I always have a friend.
0: Friendly service here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata ano, ha?
3: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, turmeric root powder, o ginger oil.
3: Dagana din ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Lord Desinco.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to...
5: Near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Isay pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matoong.
7: Bila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo,
7: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kay di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
7: no, kuang. Sa mga yung tail?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nang hubag tanang.
8: Kanina inuho abot diri. Huwa sa abot diri. Kuan?

0: Mm-hmm. Dapat tayo may saradyo nga. Naaday, kalang amigos ko, pe. Siya na yun. So, na yan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya. Hantod garon.
1: Ya, garon, okay na yung bata.
0: Na, maka, kuan na siya, makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
1: pa di dadto
0: kuan 79.
1: So sa mga naminaw karon mabunsay ka istorya ni mo
0: okay, gamit sila ini keng tambala kay mao jud ni nakaayot akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos popi mo nakaayot sa iya
1: amigos popi ra gino
2: sa daga salamat mga idol.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love
4: you. Suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, so malag, ma, dili mo kapuyon, kanalag.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: More music, more variety, less talk.

0: ito yung mayang adlaw na itong tanan. Itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang

0: ako ang paggabit sa astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban nung?
0: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ba?
0: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Diyos sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat din ko sa astasan na bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang din ko. Maugin ay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget
8: friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Ako si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokdis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal yun itumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
13: Ano ba special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop? M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:04.
3: Hoy, Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our mother nature.
1: Maligayang araw na mga ina! Happy Mother's Day to all! Lalo na sa ating mga solo parents. Hindi man madali ang mag-isa sa pagtuguyod ng pamilya. Pinapatunayan ninyo araw-araw na sapat ay isang pusong puno ng pagmamahal, tapang at sakripisyo. Kayo ang nanay,

0: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.
1: Maligayang araw na mga ina. Happy Mother's Day to all, lalo na sa ating mga solo parents. Hindi man madali ang mag-isa sa pagtaguyod ng pamilya, pinapatunayan ninyo araw-araw na sapat ang isang pusong puno ng pagmamahal, tapang at sakripisyo. Kayo ang nanay at tatay, gabay at sandigan, isang tunay na bayani sa buhay ng inyong mga anak. Sa bawat pagod na hindi nakikita at bawat luha na tinatago, nariyan ang walang kapantay na pagmamahal na nagbibigay lakas sa inyong pamilya. Saludo kami sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. Kayo ay kahanga-hanga. Ito si Ate Arlene Ayon, ang inyong representante sa Swerte Party List Solo Parent. Sa muli, ang aking taus-pusong pagbati ng Happy Mother's Day sa ating lahat.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 5:59.
4: Oras sa Gracia, tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ng tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa hosto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayin o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa wala ang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausa ang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things of Commission Incorporated.
1: Kumusta og maayong buntag na tong tanan? Mga kaigsuunan o mga kaigalaan karong buntaga, kalipay na to nga bisan o na yung mga kausaban sa tong tingog tungod sa atong panahon karon, but still ang Ginoo nagapadayon o andam ka na to. Padayon ang iyang gugma o ang iyang grasya sa matag-usa ka na to, o salamat kay karong buntaga. Padayon ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa unang comment diri sa ato ang FB comment section na to, Pastor Japit Divinagracia. Pastor, maayong buntag sa imuhang nahimutangan diha sa Pasig. Og matod pa nimo, morning Pastor, always watching from Rosario, Pasig. Happy Sunday and God bless your program. Salamat kayo Pastor Japit, og hinaot nga ang dugang grasyag panalangin mag-aabot kanunay diya sa imuhang kahimtang, sa imuhang trabaho, sa imuhang pag-alagad sa Ginoo diha matag Domingo, o panalanginan sa Ginoo bisan pa ang church nga mao imong gi handle usab diha sa Pasig City. O salamat kayo Pastor, no, o sa imong pamilya usab dito sa Kabangkalan City. Naot ang Ginoo mag padayon sa pag-amlig sa aton mga kabuhi sa sining adlaw. Kag karong adlaw, atong pangumustahon ang atong mga kaigsoonan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa sa ato ang kaatbang province of Cebu, kusog kaita diha sa Cebu, o niya diha sa Bohol, diha sa Liti, diha sa Surigao, uban pang mga dapit nga diin maabot sa ato ang signal, bisan pa sa atong signal sa live na to. Kisalamat kayo, no? Unya atong mga kaigsoonan nga nagsunod ini nga programa from Canlaon to Basay, no? Province of Negros Oriental, composed of first and third district, no? Dinhi sa atong province of Negros Oriental. So, kumusta sa tanang mga pastor, sa tanan nga mga Bible women, o sa tanan natong mga churches sa nagkanain-lain nga suok din sa ato ang kapupudan sa Negros Oriental, o bisan pa sa ato ang mga kaigsoonan sa Negros Occidental, no, from Kabangkalan City to Sipalay City, no? Unya paingon na usap kini sa Iloilo City, Panay Island, diin kita kusog usab diha, no, ato ang mga kaigsoonan diha nagasunod ng kapaminaw diha sa Iloilo. Matod pa nila Pastor, amo ganing gibluetot yun na mo ang among signal sa amo ang mga radio sets, kay para nga mabati po sa mga kasilinganan. So salamat kayo sa mga Midis family diya sa Iloilo City nga naminaw na to, nagsunod na to. Okay, o uban pa na to nga mga kaigsoonan din sa Iloilo City nga naasa syudad, no, atong mga kaiglesyanan nga nasa syudad. O salamat usab, nagpadulong na nga to ang Regional Youth Conference nga pagahimuon karong simanaha, no, magsugod karong Martes, no, Martes unya upat na kadlaw ana pagahimuon diya sa Isabela Cultural Center, no, diha nga to ang Regional Youth Conference kaniadto. Kita may Regional Youth Coordinator unya karon ato nang gi withdraw ang ato ang katungdanan being a Regional Coordinator. Salamat sa pagpahiluna na usab ni Pastor Ridan Molita diha sa taga Negros Occidental. Okay, salamat kayo dugang natong mga comment diri, no. ato ang panalangkat na ito nga barangkitano dihan, okay, Leonora Cabal, sa barangkit kamaw. Magkabiyo na ito karun. Okay, good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless you. Salamat kayo, Sister Leonora Cabal. Then, Brother Joel Romas. Good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. Salamat sa pagkabiyo, pagwatch sa itong programa. Padayon, Brother, so on, salamat sa imuhang kalipay na mo nga, kalipay na kong nagkawatch, nagkabiyo ka. Kaya mo kini ang ito ang mahinundanon yun, no? Okay. Eka naman siya nag-commentary sa ito, ano? Watching from Pagadian City, salamat kayo. Datong isuon din na, mga kaisuon na ito sa Pagadian City. At nagagang mga kasimahan ng Pagadian City, no? Yeah, salamat ni Brother Joel Romas nga kanunay nag-lantaw o nag-paminaw sa itong programa, ang Oras ng Gracia. So, Corinthians Octavio. Corinthians Octavio. Good morning, Pastor. Salamat po sa ito, no? Ito ang mga isuon nga patayon nga nag-sunod ng inyong programa. Si Corinthians Octavio. Okay. Alpi Saiko. Yes, Alpi Saiko. Good morning, Pastor. Watching from Barangay Tanlag, Tayasan. Salamat kayo. Si Alpi. Mga bago na itong viewers, no? Itong viewers niya, si Juan Man Pacheco, mga Pacheco family. So, salamat kayo, Alpi Saiko. Sa imuhang pag-view ka na ito sa Barangay Tanlag, Tayasan. Okay. Sir Joel Palata. Good morning, sir. No? Ito ang executive assistant, executive ni Mayor Miranda niya sa Tabanggalan City. May buta, Pastor. Watching here in Puro 3 Barangay Tanawan, Tabanggalan City. May God bless you more in Tion Sangbugay. Okay, salamat kayo niya sa Barangay Tanawan. Daga, pagkamayo, sige, no, sir, ang kabuhi mo. Isip ko sa ka-executive assistant ni Mayor Miranda dira sa Tabanggalan City. O ka ginugin magpanalangin kanimo diha sa imuhang trabaho. Isip luyo-luyo. Luyo-luyo ni Mayor Miranda diha. Salamat kayo. So, lagang tayo pamilya po din sa Tabanggalan.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hirap ito sa Galambaw, Junior. No? So, diyan sa Bull, kayo mga Galambaw diyan, mga family Galambaw diyan sa Bull. So, salamat kayo, Sir Malo, sa pag-view sa atong programa, ang Rasa Gracia, at ang Amagay Gracia. So, salamat. Bata nakita dito sa Cebu. So, Sir Malo, magulat na nagka-istorya dito sa Cebu. Juna Casino, this is Sir Juna Casino. Morning, Pastor. Watching from San Piniton, Manuyag. Okay, sa Lisa, sa mga member ni Pastor Will Anubrido, Rubido, diyan sa San Piniton. So, salamat kayo, Sister. God bless sa mga pamilya. O sa mga kaisiwala na tatina, mga Casino family. So, hinaw ang Ginoong mag-panalangin ka na itong tanan. Sa tanan ng mga birthday celebrant karon, ako may kontanin niyong happy, happy birthday sa ato mga birthday celebrant karong simana. Sa tanan ng mga nagasaulog sa ilang birthday anniversary karong bulan o ngayon ng mga bulan, ang Ginoong mag-panalangin kayo niyo, dugang sa inyong kinabuhi o ang Ginoong mag-lugway pa, maghatag o kaas-taas nga kapanahonan, katuigan sa inyong kinabuhi o niya, ang kinabuhi atong nalang sa Ginoong tungkay, why lain nga makahatag o lugway sa atong kinabuhi, why lain makahatag ka na ito o kusok, only ang Diyos. So, atong pagdasig sa matagusa na ang atong mga kinabuhi, atong kinihalad sa Ginoo. Matod pa sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So, salamat kayo, makinig na versikulo, magpamatungan ka na ito, maghatag ka na ito, kalipay, kadasig sa pagkalagay sa Ginoo, atong ihalad ng atong kinabuhi, itong kasiya lamang ang tagiyan niya. So, salamat kayo niya, atong pagkumustawa ng atong mga kaisunan sa tibuok na barangay sa lungsod sa Tayasan, no? Bulan na rin sa Unyo, bulan na rin sa Mayo. So, ang sinabot na ito ang youth conference na patrimonyo din sa Isabela, sa Isabela Cultural Center, pinagi sa pagkapailo na sa ito ang former mayor din na, ilado na ito ang former mayor na ito din na si Mayor Jose Lito Malaburia sa Isabela, Negros Occidental, Banua sa Isabela. Alam mo na mga Banua, mga Katupadang Banua, mga Castellana, Hinigaran, Binalbagan, Gaga, Isabela. So, salamat din sa tanan ng mga kautulan na din ang mga pastor, mga Garsula Pamili, Pastor Elias Arsumilhik, Pastor Isabelo Perseverancia, Pastor Rolay Puroli Pakulanan, mga Garsula Pamili din na, mga kautulan na din na ganun na din nagsigitin at Diyos sa ito. Salamat din. Inay Maya, good morning, Pastor Yoyas, F. Ilindoyo, and happy Sunday, God. Salamat din, salamat Mayo. Nagmunta ka din mo din, Inay Maya, sa Mantukod, Pinukawan. Tayasan, salamat sa pag-view sa itong itsuon din, Inay Maya. So, karoon mga tensyonan ko sa Ginoong Muntaga, kumusta itong mga kahigalaan, gikan sa Barangay Santa Cruz, no? Nga ito sa Barangay Tamaw. Ano niya, mga kustal barangay nato diri ato pangumusta no dool diri sa ato may wing ato pangumusta sa ato mga barangay di sa Kabukiran 28 ka barangay sa lungsod sa Tayasan no Pinukawan Pindahan Tanlad Bago Linaw Hilabangan okay Lagit no dayon ini nga sani ini sana bilog no sani barangay diri dayon paingon na diri Sukib Nungnong ano niya barangay Saing barangay Batong barangay Banga barangay Matauta barangay Magtumaw okay ana diri mga barangay diri dool na nato diri salamat kayo okay yun ni si Dagudog salamat sister atong sure nga ganun lagi nga gadyon ato ni no ato ni soldier ato ang vice president sa senior citizen group sa Barangay Tamaw. Good morning, Pastor. Happy Sunday to you. God bless. Salamat yon. Ginoo mo pagdalanin nato no. Labi na sa ato sa mga inadlaw nato mga gibuhat ato. Okay, Oscar nato host. Ato ang Oscar nato brother ni Will Villegas. Good morning. Happy Sunday, Pastor. Watching from Barangay Lutay. Hope God will always give you a good health to continue to serve. Okay. Salamat kayo sa wish nimo. Sir ni Mel no. May muntang nimo sa imong kapitas imong message diha no. Naminaw og nagadyon nato karon sa Barangay Lutay. Salamat sa ato ang tinamod tinahod nga amahan sa ato ang DSWD, senior citizen, siya mo yung atong postahid. Salamat kayo. Brother ni Milser, may muntag. Okay. Ray Marfield Garzula, okay. Atong pastor sa San Agustin, Isabela. Napit na lang yung pastor ng atong danol. Youth conference niya sa, diya sa, ano rin, diya sa, Isabela, no? Pastor Uli, pagkulanan, no? Okay. Good morning. Pastor, God bless. Sunday. Salamat sa Ginoo another day. At kita mag-open eye sa atong ministry. Pastor watching from Brisca Scripture to Press Bulwang, Biao, Binalbagan. Okay. Negros Occidental. Salamat kayo, Pastor, no? Salamat sa pag-view ni Pastor Uli. Si Magkatago na sa kung natin. Yung tempere sa kita itada, no? Sa mila. Okay, Chupista din, no? Good morning, Pastor. Happy Sunday. And God bless. Salamat yun. Sister Chupista din sa lungsod sa Tayasan. Din sa lungsod sa Tayasan. Ito ang tingkaminaw na ito. Ang pisunod sa itong programa, ang oras sa Gracia. Okay. So, nandari si Sir Joel. Matupan ni Sir Joel. Taling masahaw niya ang pagdari. Yung reply din. Good morning, Pastor. Watching from Pagadian City. Si Joel, Joel Ruas. Joel Ruas, Pagadian City. Happy Sunday. Everyone, may God bless. May God bless din. Salamat kayo. Marco Ramos, okay, Pastor Marco Ramos. Okay, nag-view si ato ang member of the Board of Trustees of Pinsa Commission, si Pastor Marco Ramos. Good morning, Pastor, sa masipag na Bible teacher and preacher on the air. What a great ministry you are doing for the cause of Christ Jesus. Salamat. May buntag yun pa, Pastor Marco Ramos, diyan sa Manila, no? Sa Kauluhan. Saan siya ka member sa ato ang Board of Trustees sa Pinsa Commission. Salamat man sa pag-view o sa pag-hatag o pagtagad panahon sa ato ang oras sa Gracia. Salamat kayo, Pastor, sa imuhang pag-matupan niya, preacher on the air. What a great ministry you are doing. Tinoon na, Pastor, no? Salamat na rin ang Ginoo, kaya nagagamit rin sa Pastor na ito. Mas naman paggamit rin kita sa buluhat ng Ginoo. So, karong buntaga, no? Salamat pa rin ang mga viewers na ito karon. Nakat ang Ginoo mag-panalangin o dugang sa ato ang mga Ginoo ato ninyong adlaw. Okay. So, Marlo, Malo Gilaran, okay? Si Malo Gilaran, atong Bible man diya sa Banwasang Tapi. May mga churches na diya sa Tapi, no? Banwasang Tapi, Occidental. Malo Gilaran, mamay, agad dito, no? Agad dito, good morning, Pastor. Watching

0: live kami sa tabi. Grace, guys, picture surprise. Muna atong dala na tayo bulong mga huwag din na sila nagkalikot sa bulatong sa Ginoo. Kagasalamat mo sa naman dami, Pastor Joseph Pilaran. Kagad sa atong dala, kautura na itong dala. Kagabay man sa Ginoo sa sinigaga. Mag-aubay sa atong mga bulatong sa pasimba. Nagpanalangin na sa Ginoo ang lead. Inyong leading dala, no? Visit Pastor ang babilongin dala sa banwas ang tabi.
1: So, Charlene, Diyos side ko, lamata. Happy? Kung sa good morning, Pastor.
0: And sa tanan, happy sa day. So, salamat kayo, Charlene. Diyos side ko, lamata. Okay? Sa hindi ko magkailaw kasi nang napit, no? Pero salamat kayo sa inyong ang pag-view. Jirens Leon sa Banal, happy Sunday, Pastor. God bless. Salamat ni Jirens diya sa Pindahan. Asawa ni GR, ang anak sa kapitan diya sa Barangay Pindahan. Ato ang iksoon ng nasigon kayo nga kapitan diya, no? Si Kapitan Roswell sa Banal. Salamat kayo. Okay.
1: So, mga iksoon, ilingatak na,
0: sa magkapadayan kita, minatak sa kawit. Ang sa kawit, nagtumong kini sa paghimayat sa Ginoo, pagdayag sa Ginoo.

talaga ng Diyos sa kami kinaguhan. To God be the glory. Okay, Roberto Cubas. Okay, na talaga mga Cubas, ano? Brother Roberto Cubas, God bless ni mo niya, Pastor. Salamat kayo sa bagyo ni Brother Roberto Cubas. Okay, kaya si Marlo Glambaw, no? Nagkasal siya. Pastor, kung siya, lang. Dili ko pinti, o ba? Nagkasukot mo kag pinti ato bang nagkapos ka o picture, brother, no? Police, no? Naalang ko sa advisory group. Oh, nasa siya sa advisory group sa pinti. Okay, si Brother Marlo Glambaw. So, salamat tayo sa pagpulir, Brother Marlo. Pero, sige lang, amang hapon pa sa pinti. So, natin mga panambago, mga kayuhan nga ikahatag po sa itong mga pulisan. No? Okay, salamat kayo, Brother Marlo Glambaw. Ito ang inapuskan po na itong kay Iksuon diya sa Sambuanga, Sibugay. Okay, salamat kayo. Okay, may bayan kita mga kundiri. Salamat kayo sa mga kaiksuon na itong nag-view sa itong programa Ang Oras sa Gracia. No? Okay, padayo, no? Ang itong pag-view. Okay. Napunta rin bago na itong Rinaldo Taghap, Pastor. Okay. Pastor Rinaldo Taghap, good morning, Pastor. Salamat. Good morning, Pastor, sa awaan. Sa ito ang church niya, na imong ginumala. No? Higala na itong Pastor. Friend na itong Pastor kaya sa awaan. SPK po ta sa Hages yan, church niya. Invited na niya. No? Salamat kay Pastor sa pag-view. Pastor Rinaldo Taghap. Okay. O niya, Ma'am Melissa Galvi, seryo niya sa Bohol. No? Nag-view na ito. Good morning, Pastor. O sa tanang nagpaminaw, happy Sunday. Salamat kayo, Ma'am Melissa Galvi niya sa Bohol. O niya, Riwi Gomera Castanio. Ito ang apuli. Ito. Good morning, Lord. Watching in Maslow. Okay, salamat sa tumakisyon na din Maslow. Minaw ko sa radyo. Radyo niya. Nag-view si Apo Riwi Gumira Castanyo. Gerald Gintoso Bules. Good morning, Pastor. Padayon sa pagpalimpon sa pulong sa Ginoo. Watching from Municipality of Ilog, Negros Island Region. Ato na ito dira sa ako, no? Dira sa Ilog. Kamusta man dira, no? Ang ato mga kautoran na dira. Dira ko sa ulan. Nakakasal ko na sa Ilog. Dira sa Barangay Pinaginpinan. Oh, Barangay Pinaginpinan, Ilog. Nakakasal ko na. Salamat din. Sa ato na ito dira nga Gerald Gintoso Bules. Iya dire matupinyo matupinyo good morning pastor padayon sa pagpalinton. Yes, padayon bitas pagpalinton sa pulong sa Dios. Okay, mo ato na silim lang agasa. Gift miss aton, ginata sa Dios sa aton. Daga salamat man sang tanan nga mga kauturan ta dira kabayman nga sa silim adlaw. Mangin upod kita sa pagsimba. Bisan tuod nga lain-lain man ato na lugar. Bata upod kita sa pagsimba sa silim adlaw. Oh, daga ngin ogi magpagkamayo. Okay, dito diri ko. Good morning pastor. Happy Sunday. God bless. Kag salamat man aton upod dira sa Barangay Hilmunan, Bangkalan City. Ngin ogi magaubay tanalangin tanato dira. Riwi gumira kastanyo. Good morning, Lo. Bye Sunday. Okay, salamat kayo. Roberto Cobas. Pastor Roberto L. Obas, hindi Pastor, amis ka, no? This is Jumonga de Norte. Okay, Pastor Obas, salamat kayo, Pastor, no? Salamat daw sa akin sa itong pag-ila, no? Magkay ang itong mga account na ito, no? Name sa itong account, ito ang mga ngalan. So, ay makalimutan sa pag-ila sa itong mga posisyon, yung mga alaga sa Ginoo. So, Pastor Roberto, kaya sa Sambuanga del Norte. Okay, Pastor Roberto L. Obas. Okay, salamat sa itong iksoong Pastor na kauban niyo sa Texas Commission, Philippines. Okay, mga tisoran sa Ginoo. Karong buntaga, parang kita ng mga tuon sa pulong sa Diyos sa atong mga naisigutan niya itong linggo na takahuman sa kinabuhin ni Jonas, no? So, katong kinabuhin ni Jonas, doon ay tulog ka mga paagi sa kinabuhin ni Jonas, nagulagway niya sa atong kinabuhin, no? Nagulagway sa kinabuhin ni Kristo, dahil nagulagway sa kinabuhin niya sa mga magtutuo karon. So, the three downfall of Jonas' life. So, atong isigutan niya itong linggo niya, atong i-padayo noon, siguro mo niya ang

tamosa na tompakisi gotsa ina boi neonas. Oso ina oga ina oga bana lagen oga kana tokaro mutaga. Sapa pada yo sapa onsa polo sino kana mutaga oga ina oga ang kana nga tension na to. Kana kapamina osa radio. Maga pamina osa karon. Nene mutaga. Chon ini nyo ang inyong radio station FM sa 98.3 Star Radio. Sini sa lungsod sa Tayasan. So kusugid tayo nga to ang signal karon tungod kay usani sa mga ipatusgan sa ato ang station manager aron nga mutako. Mukay lang ang atong signal o atong broadcast mo, halapad na atong broadcast. So salamat kayo sa atong station manager. May muntag, huwag ka ang ginoon nagka-bless kita mo. Huwag labi na sa imuha nga business station rin. O kinaitip na lang yun, since nga nagsugod ang pagkaroon, ang ginoon nagka-bless na inyo. Salamat kayo, sir. Huwag padayon ang ginoon magpahilo na sa maong radio station. Muli ka sa ginoon, padayon kita. Hantot nga, kinipong ang programa, padayon. So salamat sa tanahan niya mga kaisyonan. Okay, merci Luis Elintorio. Salamat kayo dahil. Ako ang pagkumangkon, asawa ni pagkumangkon ng Joseph Elintorio. God bless your radio ministry, Pastor Yoyas Elintorio. Watching from Pasig City. So alis atong mga supporter, itong mga Ruiz family niya. Dinis tayasan, bayo-bayo na sila, mga Ruiz family. Anak ni siya ni Brother Hendrito Ruiz. Ato ang former na ito nga kusganon nga magtutuo kukristohanon din sa lungsod sa Tayasan o sa Banban. Okay, asawa ni si Sako ang pagkumangkon si Inday Mercy Roy. Salamat kayo o pagkumunin sa Pasig City. Okay, so mga kaksyonan ato to lang kinikinabuhi ni Unas. Wata na kumunin ito Domingo tungkol na pupusin ato panahon. Bata, salamat kayo kay Karong Budaga, makapadayon kita. So before tamo padayon, nag-anda magkong mga kanta din mga iso, kinikamang mga kanta, nindot kinikamang mga kanta tungkol kay nag-alandaw po niya sa ito ang mga kinabuhi. So, salamat kayo.

0: o nga ngadto sa mga tao nga nagasunod sa radio, Ginoo, ikaw magabless sa mga kaigsoonan namo o tabangi, panalangin ni ang imong pulong nga mapadayag namo kini diha sa mayong pagbalay sa kamatuoran aron nga ang mga tao nga maminaw doon na sila dugang interest kalipay o kaligon sa ilang makinabuhi sa pagkinabuhi sibo sa imuhang plano sa imong kabubuton. Salamat usab, akong pasalamatan ang mga igsoon nga nagapadayon sa pagtabang ni ining programa through financial. Ginoo, ikaw na sayo di sa ilang makinabuhi sa ilang mga nahimutangan karon, asa sila Ginoo nagtrabaho, asa sila Ginoo naghimo og mga nagkalain-lain nga mga business o mga incomes o mga trabaho, ma-private or ma-government. Ginoo, ikaw padayon nga mga gamit kanila aron nga kini nga programa ang oras sa grasya. Padayon gyud kini nga mga tingog, padayon kini nga mga lungtad ang pagpadayag sa imong pulong Ginoo ngadto sa tibuok nga katawhan. Salamat o Dios sa imong paggamit sa imong alaga. Salamat sa tanan nga mga kaigsoonan nga nagaampo niini nga programa. Ug salamat sa among mga kaigsoonan nga nalipay sila nga adunay oras sa grasya. Ginoo, among gikalipay usab kini nga radio station nga imong gigamit alang sa pagpadayag sa kamatuoran aron nga niini amahan ang katawhan Ginoo aduna sila'y kasiguruhan nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan, ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ginoong Dios, ning taknaa among gitugyan, gisalig namo kining tanan, wala gyud kami arang nga mahimo gawas kanimo, but ikaw nag-ingon, I can do all things through Christ who gave me strength. Si Apostol Pablo mao'y nagsulti ni ana diha sa mga taga Pilipos nga matud pa niya, mahimo nako ang tanang mga butang pinaagi kang Kristo nga mao'y nagapaligon. Salamat nining tanan ama. Og among gisalig, salamatan kini sa ngalan ni kining Jesus. Amen. So Pastor Giner, salamat kay Pastor sa imong padayon. Padayon sa pag-comment nato sa tong kuan, ato ang comment section. Maybe dili nato maapas gyud kay tungod sa kadaghan nato ato ang mga viewers karon. Pero salamat kayo kay kini maorgi ato ang bugtong kalipay nato mga response sa ato ang programa ang Oras sa Gracia. Karong buntaga mag-isun padayon kita sa pagtuon sa kinabuhi ni Jonas. Atong hibaluan nga kinabuhi ni Jonas o sa kinika prophet nga propita nga nisupak sa sugo sa Ginoo. Ya kini siya atong hibaluan nga gipaadto ni siya sa siyudad sa Nineveh. Ining maong siyudad, mao kini ang pinakadako nga siyudad, no? O may sigutag siyudad sama ni siya kauluhan, no? Manila. And then nakita sa Dios ang tibok siyudad sa Nineveh, ang usa ka gingharian sakop ni siya sa usa ka gingharian sa Assyria, no? Ining Nineveh. And then puno na sa pagkadautan. Matod pa sa Ginoo, ako ning laglago no pananglit dili ni sila makakabot sa pakinulsol kining maong siyudad. Busa gisugo si Jonas pagbawali dito, apan si Jonas tumakita nga iyang gisalikway ang sugo sa Ginoo. Busa nakita nimo diri ang mga consequences kinabuhi ni Jonas. Busa tungod di ana. Okay. Tungod di ana mga igsoon ang mga consequences na kapahimo kaniya sa paghinulsol o sa pag-usab sa iyang kinabuhi. Bisan pa sa mga kalisdanan niya iyang naabot, iyang pagka three downfall, no? Nakahuna-una siya nga Ginoo mayod niya, mayod yun kayo ang Ginoo kaniya. Mausab ka na diya sa itong makinabuhi. Bisan pa sa mga kahimtang nato nga kita nahulog sa sala, ba't ang Ginoo sa gihapon nagbangon ka nato, no? So, mauna. So kung imong lantaw ng kinabuhi ni Jonas, naghulagway kinis kinabuhi ni Kristo o naghulagway sa kinis kinabuhi sa mga Kristohanon karon o sa mga tao karon. So atong lantaw din eh, the first downfall of Jonas' life is katong dito siya sa barko, di nagtulog-tulog siya dito, nisulod siya dito, o kung niya nangindahay siya nga unta, kining makalinggawa siya sa isugo kaniya, pero ang Ginoo di gyud nahimuot, wala nahimuot sa iyang kahimtang. Okay, atong pasaoning ato ang kuan ato. Sevenfold amen. Okay, salamat Golden N. Okay. Ato ang viewers na to. Good morning, Pastor. Si Nilin Villacampa, good morning, Pastor. Og Happy Mother's Day. O karon no, Happy Mother's Day karon sa tanan mga mama diha. Labi na sa akong mama, Liklik Habel diha sa Palaslan nga kanunay gyunan lang taon ni sila. Salamat kayo Sister Liklik diha o Brother Tasio diha sa Palaslan. Salamat Adyo Elentorio, amen. Okay, salamat usab. No, ato ang May Villanueva. Good morning, Pastor. Happy Sunday watching from Bacolod. Okay, May Villanueva ato ang viewers na to sa Bacolod. So atong lantaon karon ang kinabuhi ni Jonas nga diin siya gisugo sa Dios pero ni sa likway siya sugo sa Dios. Pero ang Ginoo nangita gihapon og paagi aron si Jonas makaalinggat o makahinumdum siya nga katong pagsugo niya usa gitong ka importante aron nga ang tibuok nga katawhan sa siyudad sa Nineveh mausab. Pero tungod sa iyahang gitawag og pagkasukihan sa Ginoo, doon naging mga consequences nga di gidi maayo ning musukit sa Ginoo, no? Ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ining pagsuki nato sa Ginoo di gidi maayo. Kaya moabot yun ang panahon nga mga consequences nga pabation ta sa Ginoo o dili mga maayong butang nga kita unta gigugma sa Ginoo. Pero doon na siya plano og tuyo sa tumakinaw, pero kita musuki sa iyang kabubuton, doon naging moabot nato na gitawag consequences. So usab niya ni ana mao na si Jonas. So first down po ni Jonas, misurod siya dito sa kinahiladman nga bahin sa barko o sa sakayan, patulog-tulog siya. O niya ikaduha, dito na usab siya sa dagat, no? Gitambog siya ngadto sa dagat. Dai ikatulo, dito siya nasulod sa tiyan sa isda. Okay, mo na ikatulo. So kato mga kaigsoonan ko sa kayo, kay mong lantahon nimo. Hulga ko ito sa kinabuhi ni Kristo usab. Nga si Kristo may nais kalibutan, binagis sa bakan ni Maria, onya hangtod nga natao siya, ipatay siya, gilubong siya, o kunya nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Ana mga kaigsoonan ko sa Ginoo. So kini nga pagtulunan, ako kini og nako ni sa impact yas kinabuhi nato karon. Kung unsa ka manungdanon ang kinabuhi ni Jonas nga nagrepresent kini sa atong kinabuhi. Now, atong lantahon mo ang atong lesson learned karon, maigsoon ang pagkabulong sa tao. So kung atong lantahon ang likewise kinabuhi sa tao. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, ato kini gibasa niya atong linggo mga kaigsoonan nga naglantaw kini may tungod sa kahimtang sa tao nga humanta na himugso ning kalibutan, nakapanulod kita sa bitawag sala nga panulundon. O katong sala nga panulundon mga kaigsoonan, mao kato ang naga mahimulat ka na ito gikan sa presensya sa Dios, mga kaisyonan ko sa Ginoo. Nabugto ang atong relasyon tali sa Dios o sa tao tungkol sa bitawag kong hereditary sin kanang panulundon ng sala. So ato masang Roma kapitulo 5 versikulo 12, bigo siya bigo sa dini busa ingon ang sala misunod sa kalibutan pinagi sa tao o ang kamatayon pinagi sa sala natungod niya na ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao kay ang tanan na kasalaman. Ato makita din na bisan pa ang tao karon mo angkon siya nga wala siya sala, apan ang balang kasulatan ka pamatuon na kita makasala. Ganuman kung imong balikan ang Roma 3:10, iyon siya walay matarong wala bisan usa ang tanan na nagpakasala. Kung ato ganyan mabasa 3:23, iyon sila na ang tanan nagkasala o nawatan sa maya sa Dios. So ito makita nga bisan pag usa na tug tarong-tarong sa pagbuhat ining kalibutan na in the sight of God diha sa panan-aw sa Dios makasasala ta. Tungod kay napanunod na to ang sala nga nabuhat ni Adan ug Eva didto sa naman sa Eden, ug unya matod pa dinhi misulod sa kalibutan ug ang kamatayon usab misulod sa kalibutan ug kini mikuyanap sa tanang mga tao. So kung imong tanan makasala sa Ginoo ang hulagway dinha sa kinabuhi ni Jonas, mao pud ni ang hulagway diha sa pagkahulog sa tao. The full option mao kini nga atong lesson learned sa atong kinabuhi. Una din eh, mga kaisyonan, ang the first nato nga itong hinumduman, masamtang tuwa kita sa nagwaangkan sa tungan, we are in the mother's womb. No, mga kaisyonan? Okay, Ma'am Joji, kalit luang, good morning, Pastor, happy Sunday, God bless, salamat kayo, Ma'am Joji, diya sa Pinoy, Pinoy, God bless kayo. Okay, so sa pagkahulog sa tao, bisan pa nga, diha pata sa tuwaangkan sa tungan, makasasala ka ta, mga kaisyonan, apan ang Ginoo nagpili ka na to, nakakita ka na to, kita usa ka makasala, o naghatag ka na to paagi, aron kita mabangon, gikan sa atong pagkamasalaan, gikan sa pagkahulog na to sa sala. So din eh, ang lesson learned din eh, mga kaplagan na to, sa kinabuhin ni Jonas, mao nga kita, nahulog sa sala, mausap si Jonas, nahulog, gikan sa barko, no? Itambok siya sa dagat, dito siya tiyan sa isda, may siya tulukan ng tulukan gabi. Ikaw na usap na itong tentang, ang Ginoo nangitag paga kita, mabangon pagbalik. Na kita, mahimo usap nga, mahimo na usap nga, anak sa Ginoo, kay anak ng kita sa Ginoo. Mula mga kaisyonan, yun siya din eh. Yeah. Sabihan nga kita sa, nagkuhang ka sa tinginan, mga kaisyonan, siyam kabulan, di ba? Ang tao ay panganak, di ba siyam kabulan?
1: Nagutaw-utaw ta dito sa ato ang, kanang taguangkan sa itong inahan, siyam kabulan, gipanganak ta. O gonya, sa dihang ipanganak ta, nga ang tao nakasinati na ugsala, kanang gitawag hereditary sin ang tao matod pa diha sa Efeso kapitulo 2 matod pa na patay kita tubangan sa Dios. Tanawon pag-una to. Epeso Kapitulo 2,

0: Okay, Webster Anthony Buhon, maayong buntag pastor, salamat sa atong viewers. Naka-view ko na to, no? Webster Anthony Buhon, maayong buntag pastor, salamat. Santiago Mariales Abistano, amen pastor. Robin and Tested Jude, salamat kayo. Santiago Mariales Abistano, Pastor Ernesto Las Piñas, true pastor. Okay, God bless. Dayday Elvenia Soilo, good morning pastor, watching here in Ditay. Ditay Sambuanga Sibugay, happy Sunday to all. Salamat. Okay. Jodji, Ma'am Lord Jodji Luang, good morning pastor, happy Sunday. Salamat. God bless. May Villanueva, good morning pastor, happy Sunday, watching from Bacolod. Joe Elentorio, amen. Salamat kayo. Nilin Villacampa, good morning pastor, og happy Mother's Day sa tanan ng mga mother, labi na ni Mama Liklik o Papa Tasyo. Okay, Golden Aim Sabin Fold, amen. Okay, salamat kayo. Santiago Mariales Abistano, good morning pastor o sa tanan nga nagtanaw, labi na sa akong mga banay diya sa Andalamanon ayong Blessed Sunday. Pastor Junior Mendoza Mabulokon nga kabuntagon, pastor, uban ang mga panalangin sa Ginoo.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever.
0: Okay, mao na yung ato mga viewers na to.
1: Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:23.
5: Pachuwi. Tala, atuta sa buntod, bay.
6: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
5: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay makumik na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
6: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dato na kumpus puro.
7: Hoy. Asa mo mo
5: ato? At sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
7: Unsa? Manunog mo dito? Uy. Ayaw yun din taon, mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
6: Hala, mao ba day? Sige day. Sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
7: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
8: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
9: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:54.
3: Uy, do! Kanusa makanabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni Abot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ni Ron.
4: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, ano ko undang mga? Ano ka, sinaka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon ug dili peligro puy-an kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no. Salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magkadik-adik ta.
4: Undang ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.